ke bua le batho ba tshwereng moruo wa lefatshe, ke bua ka bakganni ba dinthorontoro, ke bua ka seponisa, ke bua ka bakganni ba diambulense, baoki, dingaka, dipetlele le ditliniki ka ho fapana. Sesole sa naha ena o sa natse o rona ke efengwena motho e motlo se ka ba re ke seampa ka lehare ga ke sebetse jalo. Ke bua le balebedi ka kgutlo tse nne tsa lefatshe, bana beso ba sebetsang di-garaging. Dumelantle tšhaba se setle, ka mebala ya lona e fapafapaneng ke ntse ke nkile katiba ke otlantse le lefatshe. Ke bua le bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese ba tshwereng koloi tsa poraefete ba mebileng motsotsong wa jwale, gannang ka kelotlhoko. Ke le tlhomphile gabane tseso a re dijese fatshe e metlhano ka morago rra bobedi.

0: kwa riri ya mmino wa thaba kopana le nna tla be re robile mona kedi le ona o kganong lama sonta ha senama noto e dulang a tsebeng tsamaya le maikutlo jazz le sedi fm
1: mo o leng teng ke mo o keleng teng.

lekgotla la dinyeo la molao wa motheo le hlaloseditse parlamente hore e ka nna kgutlela tabenyane ya impeachment kgahlano le moporesidente Cyril Ramaphosa malebana le taba ya selemo sa 2020 ya phalaphala farm tšhelete yane e leng ya fumanwa polaseng ya mohlomphei moporesidente Cyril Ramaphosa. Ba re ba ka nna ba kgutlela ho yona jwalo ka ha bo ile ga nna ba le ditaba wena motho yo motle ka gara palamente tse amanang le taba yeo ya tšhelete e leng ya fumanwa polaseng moo. Ba re ka nnete ba ka nna ba kgutlela ho yona lekgotla la molaotheo la dinyewe wena mamedi e motle. Ba re ka nnete palamente ka nna kgutlela mono gape-gape ntlheng ya go beelela moporesidente ka thoko jwalo ka ha e ne ntse e le taba e melomong ya mekgatlho ya dipolotiki ka gare go palamente ya Aforika Borwa. Moporesidente ntate Matamela Cyril Ramaphosa o ananetse hoo ka matso a mabedi mme o re toka ga e phethagale ka rona ya Aforika Borwa mme o tla fela a imataganye le se hlalositsweng ke lekgotla la molaotheo malebana le taba tseno tsa selemo sa 2020 phalaphala. Mme taba tsena di ile tsa hla tsa fitlha ka tsela e nngwe go ba a ibana ya Aforika Borwa wena motho e motle maikutlo a ile a fapa-fapana tšhe ba bang ba ananeela gore ka nnete ga taba tsena di kedi e moriting go kolo qoqwa ka tsona palamenteng go fitlhelelwe tharollo ntlhagolo ke taba ya tharollo ga mekgatlho ya dipolotiki yone e batla go beelela moporesidente ka thoko hang-hang. Re tlhokometse dipula tse maatla tse e neleng provinceng ya Eastern Cape, provinceng ya Western Cape le diprovinceng tse ding wena mmamedi e motle mme dipula tsena di bakile dikgogola tse maatla ka gare metse le metsana ya rona mo re phelang teng. Motho ka tla supa dibakeng tse tshwanang le Garden Route, dibakeng tse tshwanang le Gamtooth Valley ke dibaka tse ileng tsa thefulwa ka maatla ke dipula tsena mme tsa baka tshenyeo ya meaho e tshosang bona ba e sa le ga re tla ntlheng ya ditšheo. Dikolo tse ngata di kwetswe provinceng ya Western Cape mo le provinceng ya Eastern Cape ka lebaka la dipula tsena wena motho e motle. Ke tsona tse ipetsang pele tseo ke neng ke re ke ne ke o tlhalosetse tsona ka gare ya rona ya Aforika Borwa.

0: di thoha dikalaneng ho le sedi FM.
1: Mohlomo motho a ka hopotsa molomo ditaba hore ine le ka selemo sa 1996 ha o tla dulwa majwana ho teka jwalo molaotheo wa naha ya Afrika Borwa. Lemong sena re hopola dilemo tse 30 ketsalo ena ne etsahale, le o hopola hore molaotheo wa naha ya Afrika Borwa o ntse o tsitsitse le ka mokgwa o le mong le selemong sena, ntlheng ya ho tshireletsa naha, ntlheng ya ho tshireletsa ditokelo tsa rona jwalo ka baahi demokrasing ena eo re phelang ka hare ho yona ya Afrika Borwa.

le ha o bonahala ka hare ho morafo wa sibanye Stillwater ho ntse yena di gohlanga tsa BEE morafo na o ntse o matlafala letsatsi le letsatsi ho latela ditjhelete tseo ka nnete morafo o di kenyang ka hare ho moruo wa naha ya Afrika Borwa kuo mongwa merafo e sebetsang ka tsela e kgetheileng ka tsela e tsotehang ka rona ya rona ya Afrika Borwa tsena di hlalositse jwalo ke batho ba shebileng taba tse amanang le merafo moho le moruo ka rona ya rona Afrika Borwa. Sibanye Stillwater ke morafo o kenyang tjhelete ka tsela e kgetheileng ka rona ya rona ya Afrika Borwa.

Mamedi ha re tobe re tlwelene o nna re lothana ho bane bothata ba rona ke le Maafrika Borwa. Gena le bofoko di bo bogolo ba hore ha ba etapele ba rona e le batho ba bomme. Tlhompho e batla ya ka lekeke e sa tsamaye hantle ka tsela e lokelang ho tsamaye ka yona. Hona ho bakwa ke eng bontate re ke re bueng tšhaba sa rantsho re tlwelele o nna re thimele kana re ya kwana le kwana. Ha re ke re bueng hobaneng ha hangata moo ho nang le bomme e le bona ba etapele. Re na le lesisitheo ebile kae kae tlhompho re sa fane ka yona jwalo ka ha re tlamehile ho fana ka yona. Hobaneng o tlamehile ho be jwalo gabane tseso. Ha re ke re bueng hle lona Basotho ba batle mailangwathela tšhaba se setle sa o bewa peo. Ka nako nngwe re ke re ditobe re di bue taba tsena. Hobaneng ha o tlamehile ho be jwalo. Ha re shebe ka malapeng. Ha mme a ka qala a sebetsa ntate a sa sebetse. Hey dipolelo di bangata. He ntate ka mokgwa hulwang ka nko ka teng. Bana e batla fana ka tlhompho eo ho ananela seo mme a se kenyang ka tlung. Fela kae kae e tsamaye re ke tla ha e ya e lebile ho ntate ha sa sebetse. Tlhompho ena. Hobaneng ho tlamehile ho be jwalo? Ke a botsa hle batho ba batle. A go tshikeletse molaetsa wa hao nomoro wa 079-758-5066. Tshikeletsa nna ke tle ke fetise ditaba kwano tshebeletsong e ratwang le Sedi FM. Re ntse re le mmoho nna no ke la haola ditheo wa dikalaneng. Ithuele tsebo.

bua le nna mmamedi motle ho na le company engwe eo moetapele wa teng e leng motho wa mme mme ka lehlonolo ke mme ya buang puo ya Sesotho ke Mosotho ke Mofokeng ka seboko jwale ha fana ka ditaelo mosebetsing wa hae jwalo ka moetapele company ena ke company ya dinthorontoro bontate ha ba etse ka mokgwa o ba lokelang ho etsa ka teng o fumane bomme ba babedi ba sebetsang e le bakganni le bona mme bontate banka ha bomme bana hobane e le basadi ba fumana menyetla ho feta ka mokgwa o bona ba tlameleng ba fuwe menyetla ka teng ke se bonwang ke bontate bana mme ka lehlohonolo ho ba bang ba bontate ha ba bone ka tsela e tshwanang ba re e banna beso ha re tobeng taba phoso ke rona menahano ya rona re le bontate ka nako e nngwe ha re eteletswe pele ke basadi re nka diqeto tse fosaetseng ebile re bona e le batho ba sa tsebeng letho ka tsa tshebetso jale ho bua bontate ba bang ho bontate ba bang ila baka mathata taba ena haholo ho basebetsi mmoho ho qetellong ba ileng ba ba thuswa ke motho ya mme ya tswang ka thoko a tlisitswe ke lefapha la mesebetsi hore a ka tlo sheba hore na ho etsahala eng ka hara company ena bothata ke eng ke a botsa hle kgabane tsiso ha re bueng ka jeno.

0: Eso ja dumela, dumela. Mwana mahloko, o bua le direle monga phofu. Ke kuno tuma ke yo ka motse kwa bohlokong betleng. E setle so ja e batla iketsa ntwe ka reng. Mwe e tloka pa. Ke tloelo tsempi tsona tseno tsa gore ha mme a sebetsa u go tlhe. E o hula ntate ka nko. Fela le bona bomme ka nako nngwe. Ba tshintsha so ja ba sebetsa. Nna nkile ka dula le motho for 5 years a sa sebetse itse a qala go sebetsa fela ebe one se ya soja yona e jalo kore ga re no ipata soja re tla e toba nqo ka nko
1: ntate mahloko kgotso o bua le mohapika Peridona Heilbron ntate mahloko taba ko gore motho a ntate ke tlhogo ene boikarabelo gagolo ke o beya mothong wa ntate le ntate le yena o kgotsofala ha e le yena e le moetapele hangata ha e le motho wa mme e se kare ha e ntate a se letho gobane ntate boikarabelo go tloa tlhelong e peuwe maatla a beuwe go ntate ke yona ntho e qeteletseng e tsa bo ntate se kare ha se letho ha e le bomme ba ka godimo e botlhoko a fitlha mono ntate wa ka ke a leboa
2: ho tso ntate matlhoko gara mapotso yao ke mosia constata lebaka le etsang gore gangata bomme ba galelwe fatshe le ga e le baetapele ke gore mmuso wa apartheid ke a tseba itlotlwisa batho botlhoko ula a ruta bo ntate go galela bomme fatshe ka lebaka la gobane akere mmuso wa apartheid o ne sheba tsuonyana go abala bo ntate ne le ditsuonyana go abala ebile ba loma mosebetsing jwale bomme ke bona bana ba itseka ka taba ya dipasa ya gore apartheid se ka jagisa batho dipasa ke a leboa ntate matlhoko
3: kgotso ntate matlhoko ke meketse mo losi ke monane ka fashine ya lapeng ke kopisa ke motho wa kopisi o ntate matlhoko motho wa ntate ke tlhogo jale ha sa kenye borotho ka tlong ka re seriti se se a fela ke ka o bana le mme e le gore tlhompho ya fela go bona empa ga ntate a sebetsa o ka fona le go ba tshabana le ene gobane jale seriti se se kgotlile seo se bontshang gore ke provider ke ena a tlamehileng a tlhokomele lelapa tete matlhoko ke meketse molosi ka monana ka fashinang lapeng ke kopisi danko
4: brastix wa tseba ntho tshwereng batho ba bomme engwe fela brastix ga ka ba le tšhelete ona wa tlhoka tšhelete ga sa tlhompha brastix ene a ba gutele bana bana ba gae ba rona go ba seka ba ka tlhompha goba ga sa tlhompha sa ipuela fela
3: mana DJ Mahloko uphilile mandingene emxholweni ngesiqhelo wena DJ saqhela utata inguye ofaka ikukutya endlini naye utata ebutateni bakhe uma engasebenzi akazifumani kakuhle indalo iyamxelela ukuthi mara ezinyanisweni nguwe ufanele ibe ufaka ukutya uyayibona indaba isuka phi esiqhelweni isixhosa sithi isiqhelo siwisa ingqondo loo nto leyo ibangwa yiloo nto tata saqhela utata inguye ufanele ukuthi avuke ayosebenza kwabanye ke ootata bayivuyele kodwa abanye ootata abayivuyeli loo nto leyo amen
5: kgotso kgotso hlamoka mahlobo lesonya letsatsi la kajeko letebele matšhatšha ke bitsolaka ijalo mongaka ijalo ijalo atšhe nna le selemo ga se ka ba sa fela ga se ka ba sa fela ke laba o santsekese o samphitsa ka mabitso gore ke dula ke pupometse ntho tse ngata tse ke keng ka di bua moemoa atšhe ka nnete ntho ena e batla yanetse lefatshe empa nna ke boneka ke wes ka nnete ke bophelo boo ntata re bophelang bono atšhe ke a iposana e bakwa keng gore wena ga ntse o sebetsa o ne mokgotsofatsa ka gotlhe-gotlhe t tebele machatse ya Rustenburg. Thank you ntate Mahlokgo.
6: Dumela ntate Mashego, ke nna TJ Good Enough Tebo Matetsa. Bo ntate ka bo bona individual ha ba na kgotso, ha ba batle bomme ba be le matla hodima bone, ba ntse ba tseba hore bomme ke bone ba swentseng ba be ba etapele ba malapa a bone. Ke a leboha ntate Mashego.
7: Kgotsa ntate Mahlokgo, ntate Mahlokgo, wa tseba ntho e etsang gore bontate ba nahane goranyana bomme ba ba kgelela fatshe ke gobane go tloa kgolong go ntse o thwe ngwana moshimane ke ena tlhogo. Jwale la ba se ba godile ba ntse ba nahana bomme ga ba tshwanele be ba etapele, and then ntho eo e fedile. Bontate ga ba se ba nahana jalo, ga ba shebe mosebetsi, ga ba shebe gore mme o reng o bone. Thank you, Ntate Mahlokgo.
8: Ntate Matshwao, kgotso, o phetse? Ha o phetse ke phetse. Sabata Thedisi Bonyake Mvessel Spron. Ho nna ho ya ka nna ke le mong fela, ke kgomo ya moshati. Wa e hama o phoso, wa e tlwaela o phoso. Hobaneng ke tjho jwalo? Hobane ha nka re ke bua ka taba bo mme tje, ka re ke bua ka taba bo ntate tje, ho a tsebahala ke re ho la 50-50. Ntle le 50-50 le tekatekano ka ho bo mme le bo ntate, bo mme le bona ke re buella tsebo, ra tseba. Haeba ho seta matla makalo ho yena, ha hona ntho e loka, tshwantse le bona ba fuwe sebaka seo. Ke a leboha, obe jwang?
9: Ntate Mahlokgo, dumela. Dumela ntate wa ka. Atjhe, empa e le lenyatso fela la ho nyatsa bomme le ho ba kgella fatshe. And-e bomme mo ba leng teng ntate Mahlokgo, bomme ba matla. Bomme ba matla. Ha se hangata o ka fumana dintho di tsamaya di thekesela fela mo mme e leng hlooho teng. Ke itebohela ntate Mahlokgo, mme mamoloi ka dipelaneng ho pause.
10: Kgotso mawaphofu. Mawaphofu, a tsaba motho wa mme le ho tloha tshimolohong, ho tloha tshimolohong. Motho wa mme o utlwa ka motho wa ntate, ha hona motho wa ntate a tlo utlwa ka motho wa mme ka kgale. Bomme ba laolwa ke rona mawaphofu, re le bo ntate. Motho wa mme ha ka fumana boemo ba ho laola, wa o tsodisa mawaphofu, wa o tsodisa tututu. Jwale ehlile re tlameha re hane ka rona, ehlile ke tlholo ya rona, re tlameha re hane mawaphofu, ba se ke ba ra laola. Empa jwale ka nako nke taba tsa mosebetsi, ga be ntse re tlenela pele. Mo re isang metsing ka nofante Mohlakeng. Tanko mawaphofu.
11: Kgabane tse sokeng kile katiba ke otlantsele lefatshe a lona maikutlo ke a utlwile. Wena momamedi e motle ke pharela ena taba e lokelwa ko o tenelwa matlho ke rona re le setšhaba ka kakaretso. Gobane bana ba batho ba tswa diyunibesithi ba tswa phetla gore le bona e be ba eta pele. Na ka nnete ke phoso kwa batswadi ba bona ba ileng ba ba isa diyunibesithi ba fa monyetla wa lo ithuta. Ha rona bontate re ne ntse re phuthile matsoho ba bang re sa ka gaya. O fumane re tswa le yena university re tswa phetla, mme o ile a ntlhola kapa ke ile ka atleya go fitlhelela thuto tse itseng le yena. A ba lehlonolo leo la gore a fumane mosebetsi. Nna ka fumana mosebetsi le nna fela ena ka lebaka la botlhale ba hae a fumana boemo ba boeta pele. Na ke tlamehile ke monyatse? Ka nnete e re ke buisane le kgaitsedi ya ka kena ya ileng a ya dikolong le ena ya ntseng a ithuta le ka jeno, mme ena taba tsa gae di tsamatsamaya ka tsela kena. Dumela tle wena motho.
12: Dumela ntate Mahlokgo, ke tshepa go phetse. Ke nna Nkoki Lydia Ngobe, ke sebeletsa e nngwe ya dikhamphani tsa dijo tse tsejwang haholo. Mosebetsi o ko etsang ke mosebetsi wa ho ruta batho. Ke ruta haholo in the field of leadership. Ka hodima ho ruta ka leadership, ke etsa coaching haholo ho batho ba leng hore ba hloka ho improve their leadership skills. Le batho haholo ba hlokang ho ba a better version of themselves. O ntshwarele ka o kenya mantswe ana a adimiweng ha kana ha go hlalosetsa. Jwale ka o hola ke holetse Welkom ke holetse Thabo. Re hotse hona le bontate le bomme. Bontate ba sebetsa di mine haholo ibile ba nka karolo ho leadership ka malapeng a bona. Ha ke ntse ke ya ke hola ntlheng ya mosebetsi, ke ile ka lemoha ka mokgo dilemo di ntse di ya re bona batho ba bontate ba fokotseya mesebetsing. Ya ba ntho enono ha e ntshware hantle hobane ke hotse e le hore bontate ke bona ba hulang boeteledipele ba ka malapeng le ba mesebetsing. Jwale ile a nkgathatsa haholo ntho eno ka bona hore ha se hore fela ba fokotseya mesebetsing. Re a bona le ketapele ho bana ba batona dikolong le hohle di-university jwalo jwalo. Ha e matla. Ya ba ke nka qeto ya ho tswelletsa dithuto tsa ka pele ke etse a Masters of Philosophy in Leadership Coaching. Mwana mo ke tlatlang ke ithuta haholwanyane ka hore ke eng e etsang hore ho be jwalo ka bana ba batona le ho fihla ho bontate hore e be ha re ba bone dibakeng tsa ho leng bohlokwa hore re ba bone ho tsona. Ha o sheba ntlha ya experience hore ke qadile neneng ho sebetsa le leadership in the workplace. Ke qadile mosebetsi wa leadership ka 1998. Ke sa le motjha haholo dilemong. Ke hopola hantle mosebetsing wa ka wa pele wa leadership ka 1998. Ne ke na le boikarabelo ba batho ba ka bang 40 ho ya ho 50. Ha ntse dilemong di ya pele jwalo, ka thola hore boikarabelo bonono bo ntse bo oketseha. Ya ba ke nka motjha o batlang o le different ho motjha wa ho etella batho pele. Ke nka motjha wa ho ruta batho banana ba etelletseng ba bang pele hore ha e le hantlentle boetapele ke ntho e jwang. Ke hlophuwa ke hore batho ba bona boetapele e le ho ba ka hodimo ho batho, ha ba bone boetapele e le ho ba ka hare ho batho. And hobane o thola hore boeteleding pele bonono ha moeteledi pele e le mme, ntho enono etsa hore batho ba bontate ba suthalla morao, e be etsa dikgohlang mosebetsing le ka malape etsa dikgohlang. Ka bokgutshwanyane ke yona ntho e leng hore ke ithutela hore ka kgolwa mosebetsi onono o tla tswella pele hore re fetole direction e re bonang batho ba bo ntate ba santsaneng ba le batjha dilemong e ka re ba enka e tla etsang hore ho be thata le hore diboko tse itseng di bane le bokamoso. Ke bona e le ntho e batlang hore re emele ka maoto jwalo ka setjhaba sa Rantsho.
11: Re a rata ha re rate bontate le ha e ka ba ba dihlooho ka hare ho malapa. Maemo kajeno ha a sa tshwana le pele, mme ha o sheba le dinaheng tse ding, momamedi e motle, bomme ba ntse ba tshwere thipa ka bohaleng e ntse e le baetapele. Re rata re sa rate, re le batho ba bontate, bomme ba tse ka ho ba di hloho tsa dinaha dinahentseding dinahentseding ba atleile mme dinaha tseno ha di kwekwetlwe le letho di ntse di tshajwa ha re tla ntlheng ya moruo di ntse di tshajwa ha re tla ntlheng ya tshireletso maemong a mangata mo mamedi e motle mo dinaha tse eteletsweng pele ke bomme di ipabolang ka bokgabane hobaneng hobane ho na le bontate ba tsheeditseng bomme bana ho na le bontate ba etsang bonnete ba hore bomme bana ba atleha ho tsohle tseo ba batlang hore naha tsena di di fihlelle re tla sitwa ke eng hore ha mme a sebetsa ka go lelapa ntate a le teng ntate a tsheetse mme ke utlwile ke itse ke ananela maikutlo a lona basotho ba batle ha ona mang kapa mang eo ke mo qhelelang ka thoko fela ke ne ke re ke re shebe hore lefatshe la kajeno leo re phelang ho lona le batla le fapane le lefatshe la maobane
13: kgotsa ntatwaka re tlameha hore re utlwisise ntho e le nngwe re le batho ba bontate ha ke emele batho ba bomme mara re le batho ba bontate hore democracy ena ha e ne e tla e ne e sa fe fela rona batho ba bontate tokologo a ke re tatwaka e ne e sa fe rona fela bontate maatla a go busa everybody ntatwaka batho ba bomme ba ile ba participate go struggle sa gore re lokologe so le bona this democracy e ya ba kolota haholo gore ba fuwe mosebetsi go ya ka dithuto tsa bona tsebo ya bona le maatla a bona nneteng tatwaka if ever re ka supporta kapa ra tsietsa batho ba bontate bao ba keta pele kapa bao ba maemong a godimo dintho di ka ba hantleng tatwaka re seke ra ba undermine rona ba batho ba bontate re manganga mehlale e tswa ke bontate gore ntate e ne e le hlone le na shebele lelape it's like gona jwale ke tshomo re hatela pele go rona le thekenoloji ya fetoa ntho tsa ngata di fetoile gona tselang tatwaka batho ba bomme ba deservewa le bona ba deserva gore ba hlomphiwe ba fuwe maatla ba mamelwe ba ananelwe finish and tla sentabeng ya bontate ntse ba itshwarelela ka yona bona tatwaka
11: ntate ha tiisa molaetsa wa hae o re ntate wa ka mohlala mane foundation face dikolong tsa rona bongata ke bomme bao e leng mesuwetsana mesuwe mme sena se hlakisa hantle gore baetapele all leaders baetapele bohle ba tswa thupellong ya bomme mme boetapele bo a ba tshwanela ha hona mang ya itseng ntate ha tshwanelo ke boetapele ha hona mang ya itseng ntate e seke ya ba hloho ya lelapa le ha mme ntse le moetapele mosebetsing wa hae o ntse a hlompha ntate ka lapeng ntse a hlompha ntate le maemong ohle ao ntate ntseng e le ona ka go lelapa esita le tshebetsong ke ka hona ba ba atametsang haufi le bona hore bontate tlohong re sebetse mmoho re tle re jagisaneng joko ena mmoho re boneng company tswela pele gobane bosikwa ba bontate go tla ba le mathata mme o ka dula fatshe wa sheba rona ke tse kae tse putlameng dikhampani di eteletswe ke rona bontate hele ha ke re tse eteletsweng ke bomme a diputlame fela ga re ke re shebe tse eteletsweng ke gona bontate yo nna ga o ya komišeneng ya matlang ka mane go tlhaelela rona bontate o feta ke ananetse tsotlhe dipheiso maikutlo a a tlhaisitsweng mo mamedi e motle mme ke tshepa le gona o dumela gore re ithuetse tsebo re ke amoele moeti wa rona ke Calvin Momo ga a tsamaya le mongwe tsamaya le kgaitsedi ya ka ba balwa ema ba tswakile ka makgethe motswako o tswang pele tshebeletsong e e ratwang o dutse le nna tshebeletsong ena.
14: Mashoko Mashoko. Police City FM.

warte Banane bekommen. Es ist eine warte Banane bekommen.

velas.

bali la pa ko talange ko zaman nak zaman bamna.

album Nando.

ke ne ke tle ke di thesemetsa bona motho e motle ke ile ka qala ka pine monnati e o ke rat e o ke dumela ngore o e ratile mmamedi e motle wa tshebeletswa le sedi ya ba ke tla jwalo ka thabang le rabotsu ba re hi ate khotso phuka hlabeng sa bothabuthe a feta le yena ka pine monnati a rono nyana siodi ha eso ha ramatla ba ile ba fitla hlopha seno ka pine monnati ba re se o ke leng sona Situmo sa matshega phaila no moroki ya boraro le bona ba feta jolo ka pine monnati ba re ha ke tjika ntumelle hle wena motho e motle ke tle ke thethe ke tle ke otleta ka lengwele fatshe modimo wa lesedi wena wa rammoloki modimo wa ko rutlwe re rapela modimo e motsha rapela wa kgale o re rapelle o ye moholo jere mojari wa ditshito tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modungwana wa engwa tumelo masawana ha e se ya o rapele wa sawa ke a reetsa wediwelele modimo wa korutlwe re a rapela tlatlha matsholo sene sa pula tlhatlha metsi a e tsekeledi go baka metsi o ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlopotlopokeledi thala bodiba kokwana matsha e tšhatšha metse madiba tlhabantse tshweu le nee badimo le tle le bona ga modimo wa thaba a thabela tse ntle digalapa modimo wa tladimaroba a tladitshweu ke o bopa bana ba masea ba batle dibobothwane ke a reetsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela mmatane joo e ka ba huwe kae huwe kwana ga sekoti a se tlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang dišwele ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a reetsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela he bakubunye mopheagang le modimo ke mang lesedi

0: ke utlwa bohloko ke seka meho ha ke ntse ke le hopola lona bohle ba lahletseng ke baratuwa ba lona ba dutseng hara le dule le tsholetso hohle mo le telintse le tsholla meho ke kena le lona o sengwana ha ditsatsi lena ho le tshidisa ha ba lona ba tla lo robala boroko ba bona ba uqetela na khosatsana ba taung moduti ma modupi unisledimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welcome a re rapele mo mamedi modimo ntate ya matla hohle ke atumela ho wena modimo seng hona ha letsatsi lena modimo ke atumetsa batho ba hao ba swabile modimo ya matla hohle ba lahletseng ke baratuwa ba bona thaulela bandishi ya hao ya lehodimo le sakatuku ya hao ya lehodimo modimo o ba tshidise ntate ya matla hohle bane matshidiso ke ya hao ntate ya Mosa ka ona ke ba kopela mahau motlheng wa hao le matla ntate ya matla ba tshidise ba hlono lefatshe modimo tsena tsohle ke dikopa ho wena biso ke la ntate moda le moya o hallang Jesu ke morena amen a di fumaneng lengolo la rona la matshidiso bukeng ya Jobo kgaolo ke ya leshome le metso robong re tlo nka temana ya mashome a mabedi a metso mehlano le temana e latelang ha e fumaneile ka thuswa modimo ba le ka mokgwaletsela empa ke a tseba gobane molopoli wa ka wa phela le gobane qetelelong o tla ema lefatsheng mme letlalela ka lesenyeile ke tla bona modimo ke senameng tla bona e le momedi wa ka ke tla o bona ka matlho a ka e seng kae mong a morena e tlhonfatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlweng ka keresete morena amen momamedi wa ka ya rategang mo o leng gona teng ka moreng ya bodutu mo o tlhotseng teng bosigo botlhe le morati wa gago ngwana gago motswadi wa gago o mo tadimile a palame chariota a ntse a bina se fela dumela ke a tsamaya ke a lefatsheng lena Jesu wa mpitsa o ntukiseditse bodulo o tsholola meogo o seta o tshedisega e mongwe o tsamaile ka o bolawa ka setlhogo e mongwe o thuntse momamedi e mongwe o fumane kotsi ya koloi e mongwe o robetse boroko ba lefu letsatsing lena la kacheko lena o re Jobo ga o kgothatsa Jobo ya kileng a latlhegelwa ke ba neng a ba rata le bana ba gae a latlhegelwa ke dintho tsotlhe tseo modimo a neng a mo file tsona fela Jobo a nna ikgothatsa ka mantswe a di nna ke a tseba nna ke a tseba gobane molopolli molopolli wa ka wa phela e momamedi wa ka ya rategang mo tlogelele letsatsing lena la kacheko lena gobane o nyologela gae o nyogela motseng o motšha ga tsena tsotlhe di etsagala o bona legodimo le letšha le lefatshe le letšha gobane legodimo la kgale le lefatshe la kgale tsona di ne tse di fetile o bua mantswe e kang a bua ke mogotsi wa letsatsi le leng a re nna ke a tseba gobane molopolli wa ka wa phela e momamedi motlogeleletlhe motlogelele o ya gae mo o kekeng a tlhola go ba le dintwa o ya gae mo o kekeng a tlhola go ba le dipolayano mo okekeng a tlhola a batwa ke letsatsi le ga e le nyene moalo wa loswa ke tirone ya jehofa e momamedi wa ka ya rategang go seng gona ke rata go tsebatlhe ga a nyologa ga a nyologele gae o nyologela le jesu ga mmogo le manyoloi o utlwa mantswe a reng ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho yaka a ka yang go ntate ga e se ka ena e momamedi motlogeleletlhe ga re ba tlogeleleng re bine mantswe a se fela ga re phamisa disakatuku tsa rona re tla kopana ganye le botlhe ba tlotseng e tla tla nako ya gore ba tsogele bophelo bo o sa feleng ga tegompetalela ba tlogelele momamedi gobane mantswe ke a reng empa ba tseba gobane molopolli wa bona wa phela ba tla mmona le ga nama ya bona e se ranthane ke rata gore ka mantswe a jalo modimo a le matlafatse modimo a le tshedise a lefe matshediso a nnete ya sebele le tla le maatla le kwale lekgwenši ya lona le bona le ba dumelele ba gutlele gae ka keresete morena amen a re rapene modimo tlhono lefatsa batho bao ba tshedise ntate ya maatla ke ba kopela magau wena matlhong a gago ga ba leboloka baratuwa ba bona ka keresete morena amen
1: bohloko ba go latlhegelwa ke moratiwa ga se papadi clientele e tlwisisa gore go bolokwa ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim Plan engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re leboha moruti ka mantswe a kgothatso o o fetileng ka ona kwano nanong la rona la matshidiso. Mme ke na le tshepo e ntle etileng ya gore mantswe ana a fitlhile tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Go malapa otlhe a tlang go tobana le mabitla ka jeno, phephi go tla loka, go tla loka. Metsotso e leshome le motso le mongwe gantle ka morago rra ya botlhano. Nnana o ke la gaola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Mme gopola metsotsong e sa fediseng pelo motho e motle re tlabe re kopana le Thabiso Maferika. Nnana o ke le monate lamp olele o re tshwaretse masutsi a le ka jeno, o re tshwaretse taba tse monate o se ka ba ba fetwa ke lona. Ga jale e re ko bapalele pina ke ena. Lebitso la pina Mapholaneng, Dikome bana ba seho.

0: twa mantsante be diome di sini diome ro mogwa botlunga na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate saga makolometsa pele u mafotla di America pele na hay hay so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: ho santsebe ke tabatse bohloko ho santsebe ke nga le santshakele ke ne ke bolele ke re banna ba ile bampala hampe ho ba ile bampala ko ranteng etse fo sahetseng ke ka hona le ka mehla le matsatsi ke ne ke tse bona boipiletso ke re ba gutle ba ye morao toropong ba ile ofumana ko ranta tsene pa etseng e lo re nnete ba di bala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tshaba le sahane he mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo ke moqebelo wa ntho tsengata ntho di tla etsala ka ntle ka mona ba nna hantse di ya ditlwaela magulo ho ba bang ba tla tswa ka magalo bakeng sa hore ba ye mesebetsing meketeng le meketjaneng e fapafapaneng tjhe ba bang bona ke a tseba hore ha se taba tse monate ba tla ema ka pela melomo e a tlaminga ba ile boloka beng ka bona mme le bona re sentse re reng ba tle ba sebetse hantle ebile re re phepi ho botlhe ba tlang ho boloka beng ba bona he mafelong ona ana a beke ke moqebelo ka jeno kgwedi ke yona ya motsheanong he momamedi mme ka jeno e hlola matsatsi a robong selemo ke 2020 ke le ka hlalosa le bekenyane ya ho feta hore nnete ya sala le ka ntle ka mona wa bona hore taba di fetohile ee jwale re ya nakong tsane tsa maria hanyane ke ya holobane re ya qala re ya se utlwa ka mesena ka morapula tse ileng a tsana beke tsane tse pedi tsa ho feta jwale re utlwa antle hore se re kene nakong ya maria mme re ha ke bua ka yona ke hlalose momamedi hore boipaballo bo molemo ho feta setlhare lona he ba besa mello nakong tsena tsa hoseng e tsa bonnete ba gore bana ba bolokeile re se ke ra utlwa gotho bana ba tšhele mono e ke mello e re tlabene le ka gore le tle le ba futhumatse e santsane e le nako tsena he tsa boseng le na he mamedi ke la go ke lampolelele ke nne ke bolele ka mehlala matsatsi ke re ke yona phala ya tshebeletso ena ya lesedi mme ka jeno metšhining kwano ke tsama le anati kondla re a leboa soja re o lebule matshogo mahloko ka gore o tlobela ape re neletse le mafelong ana a beke re ka o tsho jalo he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi jalo ka he le mona ke se ke ileng ka boka dikgomo o tlo ntumela gore ke tle ke ditsibule la ka jeno ka gore ke tlo nkapine e monate kwano nke ke bitse manka le phalang ba kgitlhe pine e monate ba re lefatshe e tla re ka morapine na manka le phalang lefatshe re tlabe re sentse re wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ije ka tsebe.

ya ba pele monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi botala ba dinare ba ne ba re mamene mene ke monate eo ke neng ke feletsa hlahlelo lane na pele ho ana a mabedi a o ke bontsha gore ke ne ke o shile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumela hore ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke tshwele mathefatse nna nonyana senyamafi ke motintinyane ba nna ke nonyana e fofang ka bohlale ke mona e marrapo dipakeng ke re shit ke re shit a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi maqhubuqhubu ho tshosa batho le disesi a lwebe hlana bosiu le motsheare selemo pota ke metsi a la seatla mmopo wa rramasedi ntata ditšhaba ntho a dihahabi disesi tsa sasang ka hara metsi batshwasi ba ditlhapi ho re ya re ya metsing a se dikounga mo sesang a tlhapi tse kgolo nna ke tseba maruarua yona ntho e fupereng maphelo a bahatlaodi ka ditshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana lehodimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesang a kwana maqhubung ke tshosona sekepe se petsang metsi ho ya le ukgua a ke re qhaqhol ore iti ere ke tla ke le phethe ha momamedi o motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo lena la bobedi ho ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona hebekeng eno e sa tswa feta e ba mohlomong tsebetsa o tsona di ile tsae bo lephetheng aka ke boela ke tshwela mathefatshe ke re shit ke go ke re shit a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi maqhubuqhubu ho tshosa batho le disesi a lwebe hlana bosiu le motsheare selemo pota ke metsi a la seatla mmopo wa rramasedi ntata ditšhaba ntho a dihahabi disesi tsa sasang ka hara metsi batshwasi ba ditlhapi ho re ya re ya metsing a se dikounga mo sesang a tlhapi tse kgolo nna ke tseba maruarua yona ntho e fupereng maphelo a bahatlaodi ka ditshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana lehodimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesang a kwana maqhubung ke tshosona sekepe se petsang metsi ho ya le ukgua a ke re qhaqhol ore iti leo he momamedi o motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he lehlahlelo la bobedi ho ana a mabedi ao ke neng ke o shile ka ona bekeng e sa tswa feta moo kileng ka re ha o tseba dikarebo

0: moisanyana tumelo go le bona o mo mme gauta
1: o ne mametsepine monate ya lampi ramakatsa o ne a re dibidi batla masoba e di batla obetseya e tsonnete ge ke nako tsa o seng ke nako tsa dithetsa badisa banna ke ka nako tsane tsa madungwadungwane jwale ba re dibidi batla masoba ke monate eo ke neng ke re e tle feletse tlhatlhelo lane la pele go ana a mabedi a o kitseng ke a matšha ebile e le a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena e re ke nanabele le na la bobedi le teng ke nne ke etse jalo fela ke tle ke tshwele mathefo a tse nna nongyana senya mafi ke motintinyane ke nongyana e fofang ka botlhale ke e mona e sa itšhebeng seriteng banna ke nongyana e marapo dipakeng ke re Kiri Shadido Uwe Yana Yama Tropo Tropo Ake bolela Yadu Homole Batu Batu Bae Mama Toto Sia Hobo Tana Dipoto Babo Tana Hore Tuso Etla Tuakai Etla Mutiba Marotodi Ale Hudimu Ke bona ho nyolwa bo tle mebala ho fapana ho khahla mahlo ho ba le hodimo le ne le ngwetswe e bile le utlwa boima mmala wa rena molela ho thiba tsheole o bona bo tle ba hao mmala ho khahla nakong ya bo ja botsheha wa phatlalla ka hodimo ho matlo le ba thutlisa tshepo ho tlisa khotso le nyakallo ho masia masia a o lelekisa ka moya empa ha ba o fumane hela nthotuwe o qala kae o fella kae re o leboa monna moledi ho rona dihwai ebile o pakagatsa kgotso etse setšhaba sa gao se tshwana le wena ka mebala tshepo e sa le teng gore o tla iponagatsa go tlhalosa gore pula e sele ke re qhaqholla ore e re ke lephete mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi e ba motlho montshebe tsa o tsona di ile tsa e ba tlhatlhelo lena la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena o lephete ngaka ke tshwara mathefo a tseno nyana senya mafemo ke re we yana ya matlopotlopo ke bolela ya dikgomo le batho batho ba ema matlotlosia go botsana dipotso ba botsana gore thuso e tla tswa kae e tla mothiba marothodi a le godimo ke bona ho nyolwa bo tle mebala ho fapana ho khahla mahlo ho ba le hodimo le ne le ngwetswe e bile le utlwa boima mmala wa rena molela ho thiba tsheole o bona bo tle ba hao mmala ho khahla nakong ya bo ja botsheha wa phatlalla ka hodimo ho matlo le ba thutlisa tshepo ho tlisa khotso le nyakallo ho masia masia a o lelekisa ka moya empa ha ba o fumane hela nthotuwe o qala kae o fella kae re o leboa monna moledi ho rona dihwai ebile o pakagatsa kgotso etse setšhaba sa gao se tshwana le wena ka mebala tshepo e sa le teng gore o tla iponagatsa go tlhalosa gore pula e sele ke re qhaqholla ore leo he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke le ona he letlhatlhelo la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena ga utlwa rona roki tsena di bolela kae tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafele ka tj@sabc.co.za ye re ka metlhala matsatsi a ke fitlhang mona ke fetoe morena ke tshwane antle le morena ga e papijo ke hweletse ke re go ga morogo wa se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse a tshwana antle le mojamorao ditsietsi ga dimakatse monna ga esita nakong le mosadi a ntse a ya a phetha lebaka natefelwa ke manane otlhe a itlong go latela tshebeletso ena ya lesedi gobane o reng ya botshelela e tla ba ditaba tsa gora botshelela e tla re ka morataba tseno tsa gora botshelela ebe le naneo la mafelo a beke la ditaba lona le bitswa fela ka gore ke mathumisa e re re tswege mamedi bakeng sa mafelo ana beke ka ra phaposi ya gaso re tle rusia ka pine monate kwano nke ke bitse sefako sa menwaneng ba re kgomotse golo di diswa ke rona he ga e le tsane tsa manemane di tla diswa ke batho ba golo kgomotse golo ke lebitso la pine monate eo re tswang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke.

ele shome metsotso ka mora ho ra ya busupa me ma me de nna le wena re lo arwana mane ho renya borobedi mo ke tla o sia matsonga di tebontsa la mboho le kamohelo marumo. State your mind, Litting Zone. Ere ha o le tsena he mo medi ke tonka dipina tse pedi ka tatellano ke batla ho nkela setlopa sena sa ma Cecilia a Saint Gezito ba re mamuntha to sa nyatso lene ka re teletse na ko etelele ha ke khutla bona mo medi ke tonkela hape setlopa so ke se ratang haholo Melodic Community Choir ba re boleke maipatile dile pedi ka tatellano.

Abi watla monati ba watla monati Melody Community Choir mamedi bane bare boleke maipatile pejana homono ke onketse pina hape monate eneng etla ka hlopa sena sa maseselie a senkezito bare mamontha tlosa nyatso lena Elishumele mitsi mihlano mitsotso ka mura hora ya busupa hopola mamedi tla re fitla mane mitsotso nya mashuma mararo ka mura hora ena ya busupa wena o tla ntetsetsa ke utlo rena ebe ke momang banka nkano ya lenyalo ka jeno batswambo ha mafese harabeke banka qeto ya hore ba batla ho phela ba le babedi le bana ba qetang dilemo ba le ka hara lenyalo ka jeno ka pa mafelo ngana abeke

Umpumana hu 079-758-5066. Akapa hu 086-0030-84. Kimokilinting.

Sedi F

Mamedi e mashoma mabedi ana le metso ya supile metsotso ka mora ho raya bosupa ke nako he ya ne ya hore o tlo ntumela voice note ka pa ontetsetse ruto rena ke mo mambang kanang ka jeno ka pa ke mo mambang nang le dilimo ba le mmoho lenyalo mafelong ana abeke.

0: lenyalo.
1: Ee.
0: Ke a lebo.
1: Ke lebohile gaitsedi ya ka utlwa.
0: Thank you, mme.
1: A se mo he. Le sedi FM leo.
2: Hello, Bosch.
1: Le kae?
2: Le bene ga se le le.
1: Monate.
2: Ba ka tanga di mo tsenya tanga ta ba le lenyalo tsa kidi. Ke nne mathoko le yanya. Tshwane ke thaba o bitsang tato ba nne ke tla go.
1: Ee.
2: Ke thaba o mbitsa wa ja tsela matati ene mo ba ma tsili sedi. Ba etse di mo tsenya tanga ta ba le lenyalo tse ka ba go le ba go le. Ba go pele ke matibelo le yanya mo na tsipri tsiri. Thank you Boshi.
1: Ke le bile ha ho lo ngwane so le sedi FM dumela. Hello.
3: Ankele guys boy.
1: Monati nati.
3: Ha monati ke re ba tlatang 21 ya se bala lenyalo ke no zone le teng tokonya le malume ba ke bonisile nena tokonya ba eta 21 ya ke ba tswa di ba zola e ka mtokonya. Thank you Bosch and Benzo e tebo era she.
1: Ke le buile haholo wena ga tolaka momedi ke metsotso e dulang hantle o ema tshuma mabedi ana le metso e meraro pele re fitla ho reng ya bo robedi tsebeletso ke hao ya lesedi ere ya momedi ka moradi tabatse monate ha kana kana re tle re etse tshenana ere re etse fela tshena momedi e utlu utlu utlu utlu utlu

0: umkhanyane amihla.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le seyang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

Mamedi o hopola hore e ke nako yane e o selemo le selemo ho tloa selemo se fitileng re ketekang ka yona Ziyakhala mo San City ka la mashumo a mabedi a na le metso e supileng kgweding ya Phupjane. Mamedi etsa bonnete ba hore hona jwale o sontso o buka bakeng sa hao ba lelapa kapa metswalle ya hao kapa wena bakeng sa hore o fumane sebaka sa ho robala ntho e nngwe le nngwe tekete ales hona jwale tjenana. Hopola e mabedi a dibidi di tla ba teng tse ngata moketeng ona wa Ziyakhala mo San City. Re ka bua ka batho ba tshwanang le bo Youngstana, Shandesh, Kulichana, Mafiki Zolo, Sanere le ba bang ba bangata mamedi. Jwale reka hona jwale tekete ya hao o fumane le sebaka haebaneng o reke wa tsaya ke mokete ono o tsamayang ka bo matsatsitsatsi o tla iphumana mamedi o le sebakeng seno ebe jwale ao o batla ho kgutla ha o batle ho kgutla empaneng jwale goba ga wa buka nako e sa le teng o fumane gore ntho tsa wadi o tsamaye le gantle buka gona jwale sebaka se sa le teng mamedi go iphumanela bodulo bo nepagetseng.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Beking ena o ka tlatsa basket ya hao lebenkeleng la heno la OK empa o lefe hanyane disolong tse tswatehang tse kang di 200 gram kapa di 230 gram tsa mefutafuta ya di toy pack tsa Nescafe Classic Instant Coffee ntle le decaf ka 119.99 e le nngwe 500 gram ya di Kellogg's Corn Flakes ka 45.99 le 2 kg ya Omo Hand Washing Powder ka 59.99 e le nngwe di fumane ho fihlela ka di 10 tsa May OK beng ba lebenkele bao ka ba tshepa Hadifu mane mabenkeleng a OK Express le OK Urban.
2: O mamesi thabang lin. Le se bongile sonopo.

a o mamedi ha o so buile wena nna ke mang ho bile mona tsha ho lo ho ba le wena ntate modimo a mpolokele wena ho fitlhelela re kopana hape na kong yetlang a dite bontshala state your mind kamohelo marumo teen zone kamora hora ya borobedi ke ya le bohahle mamedi thabisile jafta kamono ka Peter Swart o ho le hlengwanaka o bone dilemo tse ding tse ngata ngata ngata ngata ngata ko rata ka pelo ya ka kaofela.

0: Zinquma lothi bo tukzin hamohole funky QLA bona ba re guqa o ditsile tebute bo hle mogotsi wa ka ibile nna le wena re tlo bua ka ho sebedisa ho tsebisa batswadi ha re etela metswalle ya rona ke kopile gore batswadi ba ka le bagotsi ba ka ba nthumela di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 batswadi ba ka hle ba ke mampolelo hore na bona ba ne fatsa jang hore bana ba bona ba ile hokae na mabua le batswadi ba ngwana e mong hapele ba lokolla bana ba bona le hore na ke eng e ka etsang hore ba ikutlwe ba phuthuluhile ha bana ba bona ba etetse metsale ya bona ebe he ba gotsi ba ka bona ba mpolela hore na ba gotsi ba bona ke bomang batswadi ba bona ba batse bana mama le papa ba kile ba bua le batswadi ba bona le hore na batswadi ba bona ba ba rutile eng mabapi le ho itlhokomela empa pele ho mo hle e re ke bue le mo etiwa ka lesedi
1: dimela ho tsedi
0: o pitse jwa nhle mogotsi wa ka
1: ke pitse nna ke yena ja
0: le nna ke pitse ha monate fela ha re ke na tabentsa rona hle e be o kile wa etela motswalle wa ha o sa bolela batswadi
1: e ya o tsedi
0: o no bile kae
1: Nale ke tlhoka ke mo tsamaya ke se tsabela mo.
0: Ke hole mo o ile mogotsi wa ka.
1: Ha.
0: Oho, ho ba neng ho le bohloka o tsebisa batsadi ba ha o hore na o hokae le bomang.
1: Ke ba le motsi a mona jale. Motsi le mare bana ba itwa, mona le bana ba ditwa, mona le bana ba bela wa nae. Ena ya gona ya tsheketse.
0: Ne hle mogotsi wa ka. Jelo wena ha o ile o sa bolela batsadi ba hao. Batsadi ba hao ba ile bageng.
1: Ne ile a tsikana ba gale ene a thapetse ile a sa tsebe mo tsileng teng.
0: Ba ile ba udulisa fatshe ba bolelang ka ho itlhokomela he mogotsi wa ka.
1: Ba ile ba bua hore ka ntle ka mo ho tsetse mme ka se tsene ho tsamaya ke sa bolela mo tsianteng le bomang le nakomang.
0: Jalo o kare ebe ke ntho ene pa etseng ho sireletsa metswalle ya rona ha ba buile le shano. Mohlala he ba tloha ba re ho dumela hore ba ne ba o etetse empa ho se jalo.
1: Ke ntse ke a ho le ba ne na ke ene ho bua le shano o ka se tsebe na ke nne mo tsalle a ho bua le shano. A ka hlela ke ntse ke tsile.
0: Jale batsadi ba ka o tshepa jwang e bang wile wa bathetsa pejana.
1: E ka tsamaya ho ba ka tsiba pele ka ho tsiba hore ke ya kae le bo mang na bo mang.
0: Oh. Ke le bila ho lokana ka ha o ne mogotsi wa ka.
1: Thank you, Esteti.
0: Bye bye. Ene ile lesedi hle lesedi o na re bolella hore na yena o kila etela metswalle ya hae a sa bua na basadi ba hae ba ile ba reng ho yena ba modulisa fatshe o ile a bua dintlha tsa bohloka haholo fela hle mogotsi wa ka ba nengneng mogotsi wa hao o tloa a re eya o kore ho mama hao mo hore he nna ke tlotla ke tlo etela mama ha founa o re eya ke tlile ha lona mo ebe he ha tsamaya ho ba le ntho e tsahalang ba kana ebe mo pele mo ba monka ba lo mobeta ba monka ba mobolaya le nthotse ding tse bohloko fela haholo ebe he lo wena o so kenitsi ka harametsi a tshesang ke ka ho mogotsi wa ka o tlamelo o etse hore mogotsi wa ha ka re fela o re kitse o so bulele mama o so bulele papa hore hey kotsi ke ane itlo hlaya ke re mogotsi wa ka ntshimeleng di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 ere ke pote mona ka khutla
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi. Gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi, pele ya pele. Ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena. Ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Mogotsi wa kahle e re ke ke ke utlwa hore na di-voice note tsa rona tsona di reng di kene ke tsena.
3: Dula sa sala ke kena sekolo kopanelang thuto ke bala grade 6. Nna ha ke check-a ke etsa bonnete ba re ke kopa batsadi ba ka hobane ha o ka sa kotsi batsadi ba ka ba sa tsebe hore ke nna hlileng kotsi ho tlo ba hobe.
4: Dumela Tebotebo o bua le Lerato Mpiti. Nna ha ke etela batswadi ba ka ke jwetsa ha ke etela motswalle wa ka ke jwetsa basadi ba ka ha ke ketile ho jwetsa motswalle wa ka ke Nthabeleng ebe motswadi wa ka o founela ba ba Nthabeleng a mmotse na ke teng na.
5: Dumelang ka leina ke Asimane ka sefane ke Mgemane. Kingemani. Ha batswadi ba ka ba lokolla because ba ngumile go ya shopong ke ya leboga. Nna le ba lokolla le go ya fela ha wane go mataka for only 1 hour ke ya leboga. Mare sa ntse ke itshepe ke tlhokomela.
0: Mogotsi wa kahle e re ke potla ke lo rekisa e be ke tlatsala pele ke nka di voice note tsa lona ha ke gutla.
6: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Winner car e khotlile e pega monyetle ngo ho hapa ile nngwe ya di Hyundai Extras 550 ha ra ka di sebedi so tsenka ngarulo jalo ka 3 kg sunlight hand wash powder ka 79.99 o buloka 20 randa ka pa di Huggies dry comfort nappies ka pa pant jumbo pack ho kenyeletsa le gold value pack ka 169.99 o buloka 30 randa di theko tsena di qala ka la 22 April ho fihlela la 10 May ha tepa isa le teng spa fela hona le dipehelo.
8: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Thuto, boithabiso, tlhahisoleseding, o di fumana ho...

0: law yona ne le tsa ke Sam Carter mo ho le midnight mo go tswa kahle ke kupule le nthumele di ways note pele ke ya mabenkeleng ibile ka lenkela pina ke tsona ke tsena
1: na ke bongane time ke dula sa sele ke na kopana le ntuto nna ke ketsa bonnete ba gore ke kopa batsadi ba ka gore ga ke tšhaka gobane nna mo ke dulang ke tšhakela teng ke gole hampe le mo ke sekon tirin sa dikoli tse tsamayang gagolo bane ga di kan chase batsadi ba ka ba no tseba thank you.
2: Dumelang ka lebitso ke nna makara ke dula Welkom ke kena lehako ke bala grade 6 mme wa ka nrutile gore ke mo kope go lo bapela le metswalle yaka gobane ga ke sa mo kopa go na le dikoloi tse nkang bana tse ba bolayang di be ba latlhela shateng.
3: Nna ka lebitso ke Abongi sefane sa ka ke seseng ke bala 4A ke bala grade 4A mabote a le supa. Nna go bohlokwa gore ga ke tšhakela batswalle ba ka ke betse mme wa ka e be ga ke gutla metswalleng ya ka ebe ha ke gotla betswalle ya ebe ke betsa bewa ka gore ke etile ha bonato ya botswalle wa ka.
4: Dumela ausi Tebo, nna lebitso la ka ke Bokamoso, fana ka ke Motshabi, ke kena sekolo Newway Primary Farm School ke bala grade 5. Nna ke soka ke tšhaka ga ke so tšhakele motswalle wa ka empa motlhang ke mo tšhakela ke tlo tsebisa batswadi ba ka le batswadi ba mogotsi wa ka gore batswadi ba ka ba kgone go tseba ga bothata bo le teng. Batswadi ba motswalle wa ka ba ba tsebisa batswadi ba ka ga bothata bo le teng sharp. Ke kopela go boitshepo morobane motswalle wa ka sekolong sharp.
5: Tebute re ke nna Blessing Mogolo ka nyakallo ke dula 1200 ka di 12 ke kena sekolo Dua Primary School ke bala grade 4A ka mme moloko. Nna ga mme wa ka a nlokolla gore ke lo bapala ke a mo jwetsa gore ke ya kae ditšhoming tsa ka wa tlame a tsebe gore ke ya ditšhoming tsa ka.
6: Ke nna Mpoloke Mabatla ka Carltonville ke etsa grade 9 mokgotsi wa ka ke Tshiamo. Nna batswadi ba ka bangrutile ga ke tšhakile ke seke ka gotla bosio letsatsi ding di kelela ka jareteng.
7: Dumela mamane Wendy ke nna Butle Seekwe nna ke dula Botshabelo e section Pilates. Nna ga ke kopa mme wa ka tšhakela go le gampe gobane mo ke tšhakelang teng ke pela sekontiri and then ditsela dikoloi di rata go tsamaya golo mo and then ke pavement.
8: La mama di bongi lebitso la ka ke Bokamoso Modupe ke kena phamisana ke wala kretuane ntsaa ke bona ko di excite. Ite ke balire gobane e tlonkuka ba bana maleng
9: bonemoskin nna ke tsitsikananele kena thuto tseba keae jetsang golo wa ka afo ke a dijomeng taka sharp.
0: Ke le utlwile tlhe bagotsi ba ka bile ke lebile gagolo ka di-voice note tse o lileng la nthumelela tsona batswadi gopolang tlhe gore re sa le bana ebile go tšhaka re tlo tšhaka empa tlhe le gopole gore le seka re tsamaisa fela le seka re lokolola fela tsa bonnete ba gore o sia ngwana gago mo a reng o lo tšhaka teng o betse bonnete ba gore o na le dinomoro tsa motswadi o ngwana gago a ileng go yena o etse bonnete ba gore o dula o ntse o mo sheba tlhe gore e ngwanaka o gantle gona jalo gantle gona jalo ga sena mohala wa thekeng o ko o bue le motswadi wa ngwana o seka tlwaelela ngwana fela tse ka jareteng a re o mama ke ya kwana o papa ke ya kwana o sa tsebe gore na mo a yang ke kae go ba kotsi ga e ka tlaya ba o botsa gore na wena ngwana ga o itse o ya kae o tlo reng ho bona metsale ya kahlele lona le hopolo re re seke ga nna ga bua mashano re ntse re re o ha a mama nna ke ya ho motswalle wa ka empa o tseba hore mo yang ko re ha hona mo kopanang le motswalle wa hao jalo wetse bonetse ba go dula o bua nnete ho mama le papa hore ha o kotse e hlaya mama le papa ba ke ba tsebe hore na o ka le etsa jalo hle mogotsi wa ka le na tefelo ke o chakela metswalle ya lona ha ke etsa tjena ke kwalana na ola gona le monatela stage of mind mo go kopana re le bana ho ba ditaba tse amang na no lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo tlaise makeneleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshahlana ya gahleng ditebontshala
10: tshebeletso ha ra ditshebeletso le sedi FM
0: ha re tlo rena came yena o re tshwaretse di fiki fitisa di thapo ho yena hle ka pina e monate ya Maiza yena o re rhythm of love fitlhela ka kopanang hape ka nako e tlang salang hantle.

0: tseba hore ha re batle ho phoqa batswadi ba rona re batla wetsa re batla ho baetsa motlotlo ba tsebe hore ka nnete ga gona hore re sale lentlo e bile ba ba gutla ba ifumane ntse e le ma emong a hantle a kere metswa le yaka jwale puisano nya ka jeno ha re tlo a hlolana re tlo bua ka bolukuluhi ka seo re lokelang ho se etsa ha re setse le dintlo kapa mahae a bo rona metswa le ya rona ho qoba diphoso kapa dikotsi ne ke itse hore ka jeno lena re tlo bua le batswadi ha re buile batjha fela ke kopa o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp he motswalle wa ka le wena motswadi ho 0797585066 0797585066 ha re qala ka batswadi ga batla utlwa ho batswadi hore na ke eng ena e etsang hore ba ikutlwe ba phuthuluhile kapa ba sa phuthuluha ha ba sia bana ba bona malapeng ditelo tseo ba sielang tsona ke difeng pele ba tsamaya le hore na ke bomang bana ba ba tshepang sebakeng seo se ba dulang ho sona hore ba hlokomele bana ba bona ha ba le siyo jwale hopola batswadi hore sehlong sa rona sa kajeno lona mosebetsi lona ke go bolella hore na ke eng ena etsang go le ikutlwe le phuthuluhile kapa le sa phuthuluha le re sia re le bang ditelo tseo le ratang ho di siela bana ba lona ke difeng hona ke mang eno e le motshepang ha le sia bana ba lona le le bang hore ba ba hlokomele me ha re tla ho metswalle ena ya rona bona nka thabela hle ha ba kampolella hore ke eng ena etsang gore ba ikutlwe bona ba sireletse hile ha ba setse ba le bang ba bitsa bomang ha ba setse ba le bang jwalo ho bane re a tseba go hona le metswalle ya rona e bitsa metswalle ya bona emeng hore ba tlotla ba ba dulisa mohlomong ha ba setse le dintlo me re batla ho tseba gore ha hona le phoso ka tlung motswadi a le ho le lehai ke mang enwa nang o mo bitsang kape motshepang gore ka nnete enwa o tla nthusa le hore o lakatsa e ka batswadi ba hao ba ka utlwisisa eng ha ba o tlohella lentlo hobane mohlomong motswalle wa ka emong a ka bona taba ena le thata ya gore a sale lentlong wa kolomaka ka mona wa pheya mohlomong ha na le bana ba bona ba banyane le bona o tlamehile hore a ba hlokomele jwale motswalle wa ka ka jeno lena re tlo bua ka taba eno ya go sala kapa ho hlokomela ntlo ya batswadi batswadi ke melao efe ba e sielang bana ba bona le wena motswalle wa ka o kompolela gore ha o setse o le mong ke dintlo difeng tseo di etsang e nngwe e ke e tsebang re etsa kaofela rona ke ho pheha dijo tse ngatangatangata tse monate tseo tsebang hore batswadi ha ba le teng ha ona mohlang ba ka e dumelang taba enonong le nna ka e etsa ke a tseba jele ke batla utlwa gore wena wa e etsa na ha o setse o le mong gore o iphumane jalo o se o phele dijo tse ngatangata mohlomong ha o se o hlapa o buletse metsi a mangatangata tseo tsebang hore ha ne mme wa ka a le teng kapa ha ne ntate wa ka a le teng dintho tsena ne ke sena ho di etsa ke tla utlwa ka wena ka jeno lena motswalle wa ka lebohang o sentse a le teng mohaleng a tlotla a bua le rona ka sehlosena empa pele re bua le ena e re reye mabenkeleng re ya gutla
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara lerumo feel the healing power
3: le haramanana dipelaelo di ulahlehisa tlose di bengse maphodi lesedi FM ke molelwa
0: motswalle wa ka hopola hle ka jeno lena re bua ka ho sala kapa ho hlokomela ntlo ya batswadi pele ga mabenkeleng ke ne ke bule hore lebohang o sentse a le teng mohaleng ha re o santse a le teng mohaleng ha re bue le yena go tlo rena yena o re ha setse a le mong o yetsa difeng lebo motswalle
4: Aya ntlo.
0: Ho joang hle?
4: Ah, ke o lukile, lukile ka mole ke no ya zambela.
0: Ah, le nna mogotsi wa ka ho lukile ka nnete.
4: Ah,
0: re a leboha. Jo le mpolelle hle lebohang ha re bua ka lebohang, re bua ka mang o dula

0: bokae le bakae ha lona
1: ha bona ka tlhile ba ga go le e go go jo dire ge na le boang le wa ntse mwana a dula ntshabantsho le ke mo di tsa mokoni ke go lo tsena le di tsena mo go ga e skuli ka sa go tsamela le tshiba ntse ke mo rata mo phato ona go tsa wa le shume le motho
0: oho mushumo le motho le mong
1: le motho le tsholo mo ntse le mong.
0: Okay, motswalle wa ka, jwale o itse ha lona le bagago ke batla o tseba go ngwana wa bokae kwa ena moholo ka pa o mahareng, ka pa o tshwana le nna tse o ngwana bofelo.
1: Mme wa ka ke mo, hunda ke wa ka ke ngwana wa bobedi yo ke teng.
0: Oho, jwale ka dumela empa ha o bala grade ene o bileng ka yona, o so le moholo wa ho le go ka sala le ntwa ke mogotsi wa. Ke batla go tseba he gore jwale ha batswadi ba hao ba o tloella gore o be le boikarabelo ke eng e boikutlwang wena le yona e thata ka go fetisisa
1: nna o skimo center ka fa langa o fetisisa ke o nka diqeto tse ne paetseng le o netefatsa gore tsotlhe di tsamaya hantle empa se ke se thabelang ke go ithuta boikarabelo ba go ba moholo ga gore jang ga o tliwa tlhokomeleng ya bana beso ba banyane.
0: Oho, kya utlwa, kya utlwa motswalle ka jola o setse o le mong o bua jola ka o bule ka tshabo ena nang ya go nke diqeto tse nepileng. Ke eng e tsang gore o ikutlo o sireletsegile?
1: E ke tsang gore ke ikutlo ke sireletsegile o skimo. Ke o tseba gore batswadi ba ntshepa. Le gore ga o ka tlaya eng kapa eng, nka kgona gore ba fitlhelela. Kwa fitlhelela yona thuso e ka ba ya seponisa ambulance le o bitsa baagisane ba eso goba ga o no ke wa gore na ke eng se ka o tlaelang ga o setse le mong ka tlong.
0: O lakatsa e ka batswadi ba gao bona motswale wa ka ba ka utlwisisa eng ka go tlogelela o tlhokomele ntlo.
1: Ntle nka e lakatsang ke ore ke kana gore ba tlile gore e ke a leka ka gotlhe le e ba tsona diphoso ke di etsa mamane o skimone gore ka ka zama ka gotlhe gore ke bone gore nke phapasa ditsweng ke tsa dintho marate ba nke ke le motlhe diphoso tsona diteng mare nna ke gana fela gore ga maka ntshepa ba nne le kutlwisiso gore le nna ka zama.
0: Ache ka nnete ke a utlwa motswalle wa ka jwale ke batla o tseba he gore jwalo ka ngwana kapa motswalle wa ka ya tloetseng gore a sa le lentlo ke molao ofe o naganang gore botlhe jwalo ka rona kaofela go lokela go latela ga re setse lentlo.
1: Nna nka e beya pele molao wa botlhokwa ke o sa bapale le metswalle ya rona ka tlong le o tlhokomela bana beso ba banyane go ba tshireletso e tla pele ka metlha ene madika le lona mo mo le mametsi ha le tsuwa le ntlo se ba ngo go le la ka tsone tse di nne le sebiti kana go tsohle e tswa ke tsuthu pele mushanyana ke le le budisa go di tsao di atla.
0: Okay motsolo ka tya utlwa jwale he ke re qetile ka tsena tya utlwa hlile ka mogwa ga banka teng o no netefatsa gore batsodi ba hao ba dule ba ntse ba o sia le ntlo a ke ke batla re itshebe jwale tjena ha ke tsebena ba mametse ka pa ba mamela empa ke batla o tseba gore ha o setse le ntlo he ka o fela gona re tseba gona le ntlo tse o re dietsang tse re tsebang gore ha ga tlame o dietsa ne sentse ke buile ke re nna ke yetsang ke ane ya go ja dijo tse ngata tse monna tse ke tsebang gore ha mme wa ka le teng o tlo hana ke di ja ka o fela kana ko le nngwe ya ke wena ke eng e we yetsang mogotsi wa ka.
1: Ke tsone go bona ke le tsebe go ntemba tse di ga go.
0: Ke a leboa mogotsi wa ka.
1: Ka leboa okay.
0: Ke a leboa. Motswalle wa ka re qeta go buisana le lebogang yena ka nnete o bule go hlola sala a lemong o tshwanela le nna. Le yena a setse a lemong ntwa ine hanela nyona fela ke dijo. Ke tla utlwa ka wena gore na wena o setse o lemong o nahanne eng. Re ke pote ka mona ke a gutla.
2: Ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. bana ba tsetaolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
0: motswalle wa ka o ntse o na le nna kei mohopolo re ka jono lena re bua ka ho sala kapa ho hlokomela ntlo ya batswadi hona jole tjena re tlo fetela ho motswalle wa rona e leng Gwitsi ho utlwa hore na yena na o ke a sale le ntlo hona o e hlokomela jwang wetsa bonnete ba gore o hlokomela jwang motswalle wa ka o sentse a le teng mohaleng ha re bue le ene e Gwitsi
3: Mula ke mo.
0: Ho hantle ho joang hle.
3: Ho hantle mo go tsena ho ja.
0: A le nna ka nnete ho hantle. Jole motswalle ba ka re bua ka go itse modimo re bua ka mang o hla ya go kae hona le ba kae halona.
3: Ha le bua ka go itse le bua ka mosimba a tswang ka ne wa tsaba ntse. Ne yena o ntse a kena sekolo a re tsimo mogolo. Ne Jesu ke ba. Ke nna ke mme wa ka ke ntate wa ka le ngwaneso.
0: Oho, ke utlwa motswalle wa ka o dilemo di kae?
3: Ke dilemo di 70.
0: Ke dumela gore ha o sotle dilemo tse o ka nnete o so ka kgona go hlokomela ntlo o sala le ntlo ne?
3: Ee, motswalle.
0: O kile wa sala le ntlo mare?
3: Ke kile ka sala le ntlo ya heso.
0: Okay, jwale ha re qoqa he motswalle wa ka kompolelo ga batswadi ba ha wena ba otlohella gore o be le boikarabelo. Ke eng e boikutlwang o yo thata falla ka o fitisisa?
3: Ke thata ka o fitisisa. Ke go laola nako. Ya hore ke e pe tshwanetse ba hore di tshwetso tse tsa meng ke di etse. Ebe di a phetha ha.
0: Jolo ka eng motswalle wa ka mohlomong ke bo pheya ke bo etsa eng?
3: Ke bo pheya bo sa di jana bo o kolomaka bo e bo tumiti ba o re na le se o fitse hantle ha na le tlo a sporta
0: oho jo la o sala o le mong wena o bontse o bitsa mang kapa o sala le ngwaneno fela
3: ke ke ke ke sala le ngwaneno fela ha me ya ka ke ntse ke tla ba
0: Oho, ke kopa gore ke ema bankeleng pele motswala wa ka e be nna le wena re tla tswela pele ka puisano ya rona ha ke gutla a utlwa.
3: Ee, ya motswala.
0: Ke a leboha. Motswala wa ka re ke ema bankeleng ke a gutla.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
0: Motswalle wa ka ha re tswelle pele re bue le Gwitsi re utlwa hore na yena ha setse a le mong ke dintho difeng tseo a di etsang. Gwitsi motswalle wa ka.
3: Motswalle.
0: Ee, ya hle, ha re tswella pele nna le wena mpolelle hore o lakatsa e ka batswadi ba hao ba ka utlwisisa eng ka ho tlohella o le mong hore o hlokomele ntlo.
3: Ke ka lakatsa ha ba ka utlwisisa hore ke santsane ke ithuta ho sala le ntlo mme ha ke soka ke phetheha. Wa bo, e ntse le ntho e tsamayang ke etsa diphoso o na le mang.
0: molao o ne hanang hore bana bohle ba lokela ho latela ke ofe ha ba setse lentlo
3: eh nna na bana ke ke ka tsidori ha ba tsene la ho ba dimelle batho
0: jwale motho le baka a kompolelle he ha o setse wena o le mong ke eng ena e buyetsang e o tsebang hore ha batso di ba ho ba leteng ba ka se dumelle hore o buyetse
3: Excuse me, tell me.
0: Ke ne ke re ke utlwa ka wena a ke re re buisane le lebohang o re yena ha setse lentlo ha batswadi ba hae ba le siyo o tla be a pheha dijo tse monate tse ngata tsa dikopantshang wa bona go a ja ha monate re a tseba go ntjona nong ha go no hietsa batswadi ba hae ba le teng ke batla utlwa ka wena gore e wena o hietsang o tsebang hantle gore ena ka nnete mewa ka ho tsaneng ane a le teng ke ne ke sina ho hietsa ke efe
3: a mo tsone go tsona le se le bua ka tsela tswana aba tsile ba ka tsori tsiko nna ke ke sa mona
0: ho tsong ke tswana ka o fela hantle hantle ne
3: eh ya mo tsana
0: oh a a ke o utlwa ka nnete ho be le letsatsi le monate he motswalle wa ka
3: ke le bua ke mo tsana
0: ke a leboga Motswalle wa ka ke qeta ho buisana le Gwitsi yena o re o itshwanela le rona le lebohang ke motho ithatelang dijo ha batswadi ba hae ba le siyo o tla ba iketsetsa jwale he ke nna kwa ke lo utlwa ka lona ho luka ke lo utlwa ho lona ka mane ka WhatsAppong hore na lona le re letsa eng hopola hle nomoro voice note ke 0797585066 0797585066 ke itse le batswadi le bona motswalle wa kahleng ba batswadi le ka gona hore le nthumelle lona di voice note ka mana le mpolella gore na ke eng ena a etsang le ikutlwe le phuthuluhile kapa le sa phuthuluhwa ha le sia bana ba lona lapeng ha re utlwe motswalle wa rona ka mona wana o teng a go romelletseng voice note
5: mme ke ne ke tloka Dennis week ke na le climate tsa 10 hello kemo o wa le shampoo mo go ong ka mme ke ne ke tloka Dennis week ke na le climate tsa 10 mme ha ho nwa ka ansile o na o ya bo mafeng ke sala le khaitse diaka Nkgono wa ka o nrutile hore ha ke se ha ke setse le babedi ke nna a moholo ha re tsura re alora alola re etsa dintho tsa ho ja o nrutile hore ha ke qeta ho sebedisa setofo ke a sedima le hoseng tee ke nna a etsang go tlhoka ke le ke ngile ha ke sebedisa ke tlilo ke skebe ka acha thank you
0: a wena motswalle wa ka wena o star ga wena sentse ke o bona fela ha o le moholo hore ka nnete ntlo ya hao o tlo dula o e hlokometse o tima stofo wena ha o qeta o pheya ke tleleng mana ha o iketsetse fela bana wa tseba wa gona go o ka acha mono motswalle wa ka wena wena o bohlale hampe ha re fetele ho voice note engwe
6: tumela nna ditlo ga ke le sego moloi ka mona ho Venture Farm Extension 7B ai now sna wa tswa di nje ke buda frizi ha 10 ka awara e lengwe ke bula ha 10 ntse ke ganyane fela ke khutlela ke ho shebella movie ke khutle ke ha 10 ke tse nama ke phetole ke se fatse ke thatela dijo hle
0: a wa iketsetsa wena wena wa iketsetsa ka nnete ke bona kotsi wena wa tlameha o sia le ntlo ha ile go bula fridge ha 10 awareng wena ha wa tlameha go sala le mong ka nnete
7: Hello Kimo, ke tumetse polo ka mona ka monyake versus Brown. And na ba tsotsa ka lenna ba ga tong sia lentlo. Ha ba ntshile lentlo ke a kolomaka, ke a pheya. Mari, a holo holo ba ke rata hore ha ke setse lentlo ke bulele ba hisana hore ke setse ke le mong. Ba khono ho tsama ba lahlela lihlo ka ka ho nna. Ebile ha holo holo ke rata hore ke kenye metswalle ya ka ka tlung hobane ba tloetsa botoutu ka tlung ya ka bompotse hore na wa ikisile ke wa re rentse botoutu ka tlung ke le bo
0: Kya leboha hleng metswalle ya ka kya leboha holo ho ba nthumeletseng di voice note uri ntse re bua le mona le tebu ke mmotsa hore wena o etsang a ga e le nna ke mo ke ithatela dijo a bua le ka ya mmino ke re hey o bua ka yengwe hey ha ba re setse re le bang ba di DJ ba thong ka tlung ko go tla utlwa ka speaker o hlaya le ho le mana hore a mona jwale ke party mona ka ntse re setse re le bang fela ga ikolomakela ka nnete batswa di re kopatswa re lohleng ka hore re le tshwatlele dipikara tsena nang ha le setse ha re setse re le bang ka nnete ho ba monate empa go hopole gore nthongwe lengwe re yetsang hleng metswalle ya ka etlamile ebe le buikarabelo re ska etsa fela mohlomong ka dijong ka nna ka leqenehela empa le hlokomeleng stofo monunung a tere me motswale wa ka retsa tsena hle re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la teen zone mo re neng re bua ka ho sala ka pa ho hlokomela ntlo ya batswadi hopola hle nana olena o ne o litlisetswa ka motlo ke SABC education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna kemo ke nna kamohelo marumo.

0: lekana le seyang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Nomoro ya 28.

0: Mamela Jazz.
1: Ke mamukati tialewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna sontaha se
0: sontaha se sinisisi
2: kwa kwariri ya mmino wa thaba kopana le nna tlabe re robile mona kedi le ona kanong lama sontaha se nam noto e dulang a tsebentsa male maikutlo jazz le sedi FM
0: mo linting ke mo linting
3: to asa sebetse tlala e ka gela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tsetaulong ho o tla bona ba tletsetletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a di 35 tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Aí o robô Zakai! Africa! Africa, ya Khalima! 086-3003084 and the
1: Tesakuter,
0: now you put
1: the guy. Listen, your family to be a high.
0: Thank you, Kaiser Yaka, let's have your favorite developer. Hi! Likayabuti! Hamuna, Tikibankai!
2: Abraham Tikarana Okni!
0: Kanana Okni to Melag!
2: Thank you, Kaiser Yaka, let's have your favorite developer. Hi!
1: DJ Lava.
0: Shapo Jangabuti.
1: Hey, Lava, si. Kuni mukholo, Dr. Bekele Veke Kanana Okli. Pina ena ana wana Lava, si. Inhofota, Potshop Shroom Ika Khen. Waname, hanereta, nale, bane richi tela criminal law kama Potshop Shroom. Waname, pina ena kamara mo. Ugogula mama, kia di koloi. Hey, eta ni kholo. Bato, badu tika di khen nereta bo, ana wana Lava.
0: Yeah.
1: Eta, sa, Lava.
0: Thank you, Kuni.
1: Hey, Tara, let's see your family to Bella. Nane kile mane khautse mane kile nka ba e le yona nka iphilisa yo
0: eh
1: ka khwebo morena ka ba nne ke sala nda tsaka na mpela re bona ona le maso ona le maoto ona le tsoso ke nda tswa ka ho lava ha se sa re bona sa mo yo skolo ha sa skolo o mo tlo ya na tsana le go ka ke tsa mphimolo
0: eh
1: e ke nda tswa ka ho ja le ntse ke le pale ra ke le lo ye wa tswa ka tsona na ha o di ritse ona le tshelete ba ntse ma ha ho na tshelelo o sa fuwa ona o ka itse ka jwa ha ho na motho ya ntse ba wena mkhotsa
0: ke nnete ngwana mme ke a leboha
1: a ke thabile ha ntse ba thoko ni ba le tsamana ba ba ha a ntse ba
0: thank you ngwana mme
1: ba jo in the dress o ha bona la hore le se di lapi ka ho kgilisa
0: thank you ngwana mme ke le bula holo fela
1: thank you love
0: thank you

0: Ena pina ila tswa ka selemo sa tikete magolo a robonga mashome a robonga metso mine 1994 ke hopola hantle le nna pina eo ke ne ke shebella mano ho ezudumo wa hopola kere ezudumo ai Saria fam, ke mo lela bona ke mo ile ngore re go hopotsa mo tswanteng. O baba sutu bare, o ke ke be wa tsiba mo yang. O sa tsebi mo tswanteng.
1: Lesedi FM ke mo lela. Se thala sa tlhompano le tsietsa no ya setshaba sa basotho.
2: Ba tshiki ka nete na o kopa ga nya soina.
1: Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipaletsa bophelo tse ba tsosa moloda.
0: Arrezzo la pelle in Zacoba alla zona terra tuanga sale serie FM Eric Ibiza Mashangana ba Bloomtown Kibuaka PK Butana Stavigate Le Fariki Hola DJ Fariki Batini wena Batini Batini Batini Batini

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

Akubiwe shukuku, chine makwai, mchongo.

0: a DJ Zinhle ezothando tsebeletso nye ratwang ya le Sadi FM e watla monate DJ Zinhle a ditse ga ntla maemong a abo a super maemong a borobedi e ne le pina ya Amos a re fela jalo shigupu maemong a robong a borobong El Chapo a re snoko noko Puladi sekele, ae, snako noko, munato mokalo. Sabeletso kia ratuanga, yale sari ya fame, kimu lelwa. Kia khut.
1: Busuko ba ulahlelwa ke mratuwa hase papa het. Clientele ukushisa hore, hubulu kwa ba ubaratanga siriti hubushoko. Diplene sa rona tsa lepato, dilefa kontane na konya horatse 24. Uthumana airtime ya 200, hang hao kenya claim. Plane engwe le engwe ikava batho ba 13. SMS ali sedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke mwadu wa disebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hamotho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tsetaolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go theha mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molemo.

Ikwekwezi Motsweding FM umhlobo wenene lele seri FM libona bateng tabe re khaba ka siti sa rona sa basotho re le basotho sanne re le ena o temono ka nnete ka puo e monnati ka puo ya marana ya sesotho Esta fana bonnete ba raha fetu ehle o tsoja monnate ziyakhala mo Sun City monnate mo kalo ke bone enkhole bona batheng akuli channel ya now temono o tla ba monnate ho lo akere re pita hape le mo ke sa bobedi ziyakhala mo Sun City tla re tsa che bo

0: ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile chalete le di bonus bet ka Hollywood bets le spina zonke mystery puzzle betcha ka churanta ka pofija di papadin se khachileng sa playtech laboraro leleng ka half past 2 thapama ho fitela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fitela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Humana tsa ngata le ho feta. Ha Shoprite Liquor Shop. Ka disolo tse jwalo ka 750 ml ya Old Back Dry Gin ka $164.99. Ebe o fuwa 1 gig ya data ya Connect mahala. Le di 6 pack di fika pa di fetse 3500 ml. Fa di kotikoti tsa Brutal Fruit Spritzer ka 195 rand. Di fumana ha o fihlela ka di 10 tsa May. Ha Shoprite Liquor Shop fela. Ha ho rekisetswe ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Tebeletso e ratwa. Le sedi FM.

0: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo feta setjhaba sa ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, hona le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861 322 322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800 150 150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800 012 322, kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitlotso bona bo tshehetswa ke SABC.
2: Shapatsipi, shapatsipi, mbululu, mbululu, chestrata, shapatsipi, ndate, shoshila katsipi, kama laka fakoma, kinta tinta uu, shapatsipi, ndate.
3: Hi, Aptiveli, mbulisto, nsekuma metzi, kileka munaka Orange Farmu, kipulushia, kamina omo nati, nati, nati. Thank you, Aptiveli.
4: Mama di usole jwalo. Metsotso ma shuma ma beida metso medi. A kamra horena ya le shumela metso medi tumela hle. A kai ka paka ya joan ka pa jo mo ka zwe ma metse sebele tswa le sedi. Wena mo hludi a ratwa nkenna. Mama di ke mokgobelo ka jene hlola matsatsi a robong. O go di kya ba sebetse ke go di Africa. A kya ba hlano le bong so di mo sa 2025. A emvolono. Hey banda. Hey lovers. Manda ke 2026 mfama di tumela hle. Na no lena le biso fela ga re ka o fela. Re tlo e pompa mo ho tlo re ngena le shimela be semedi. O fihla re ngane ya buraro ka jeno 87.7. Ole ba jolo man 106.6. Mamedi ke a tseba we mametso SABC Plus app. Na le biso la ga ke feli moloyi. Ke mvololo ke uthi a strada o so le rwan restaurant se se holo sa le sedi a fa itsa ke le thagola ka jeno ho renga le shumele metsumedi ka mra di taba tsa ho ra le shumele metsumedi tsiri ba le tsung ke khaitseri a ka dia ngwane moyeti tangi tangi tangi tangi dia ngwani mamere go ba pale tsimi kasa bar mamela Atreshe na zamali mahu barfela botsilo ki ing a 2.0 mama dikimutlile DJ Lovers DJ my DJ adibala otlobe momba mashwa mararo fisha bo momba pili amana hole said FM tsa mashwa mararo atse ratwangi nalwena awumla visto malava lava akase ratwanga tsa le said FM ke yalo babutu kutlile hantle mabere metso sunga mashwa mararo ka mara rena ya le shumela metso medi e ke manya holang re happy happy happy happy birthday ila holaga jeno le sedi a family re bona bana tingwa na metso sunga le shumela metso mehlano a pele wa tla horane e ya pili e tla la korea na tla la manoti ba khahlela ngwa bobedi wa lenanewo hashtag tse tshisang re tsere jono re tsama le boboza and toto re tla bere batsho re bona le sedi a fema medidi nga taba tsiba ke maqhebelo le ditaba re tla di sheba re bone ka nnete bekeng yana tseneng di tlomme pele banna ai ho bima taba e bileng melomong ya batho bekeng yana mo mamedi ke taba ena ya hunter virus fela nnete le fa phala bopelo le itse a e bana beso go ba matshwafu le skela tswa letho a re bua ka hunter a virus mabedi mannatu a yona ke a hore ha e tshwere ha e tshwaeditse motho ha e fitele motho nge mong jalo go bohloka hore re latele jalo maqhepe abo a mafapha bophelo bo botle ka bana heng ka ba di province nka ofa bana ofumana nnete ba le jwale re iphumana re na le dingaka tsengata mona ho marangranga di kgokanyo tsa setšhaba bo Dr. No Name ba bua ntho tse siko mmamedi mme re utlwile gore yona o ifumana ha o ka wa kopana le tweba mohlomong ya o tshwela wa thetsa mantla teng ka batsetsi ya teng he ke mo teng o na le kgonagalo ya gore o ka fumana jalo hunter virus fela ha e se e fumanwe ke motho momamedi ga e fetele mothong e mong mme matshwao ke yana ona gore o tla ikutlwe ka go tshwere ke sefuba mmamedi fuba se sa foleng se nang le makgathala tlhoe botlhoko jalo jalo jalo potla ka ngwana mme a o ikutlwa gore ai banna tse ba e sale ke tshwere ke sefuba beke ke tse pedu ya go ya boraro re bone ha mo mabedi tse dingwe tse ile tsa itlhoma pele bekeng ena taba tse bile melomong ya batho maobane le gotla le phameng la molaotheo wa aforika borwa ebile tsona ditaba tse melomong ya batho ga ne letlile le tlhalosa gore lemong sa 2022 palamente ga ya sebetsa taba tsa bona gantle nakong eno ba neng ba tlile ba vouta gatlhana le gore go thewe committee e tla shebisisa taba tsa ka bona ka phala-phala ke bone taba eno ka nnete ga e sale e matha e le melomong ya batho maobane re tla disheba tsa boithabiso dula le nna mona go lesedi fm re tsamaya ka hashtag re ka ofela mona ke DJ Clock a beating back remember you lesedi fm

Ke se ba mpumalanga mamela le Seri FM mo hleba na dumelang dumelang ka mona go dimo le mpopo ka mona ka bophulo kwa ne phala borwa ka mona ka botsanini a undi masheroni dumela ka mona ka bo Northern Cape ka bo Kathu dumela ka bona ka bo Kimberley ke se ba le mabetse le Seri FM ka mona ka Northwest

0: motho ile iqetella iphumana sa le strate mono fela ha hona le batho ba tswangang le lona ntate Morudi ha o hona le ntsele ba hopola re ya le bo arpetele mvolisto
1: hi DJ Lavas ke go ready se ka 88.4 ka je go go gola o siwa ka eleng le rato chaba ema mo Mansville mo Khale City ke go ready se go ntse o khalemela ka di ID tsa fake tsese sa go di bu kutsunapi bo bo ngata tle DJ Lavas hey khale mang go tle ke a leboga o mami mo Mansville
2: le le mloi bo le si somnya tsa mme le le fijini nna ke nale ntate mogolo tsa upa o monyatsi o tsamaya dikgoko o maoto a mararo o gola o planta o jala merogo o gola o etsa terata o gola o etsa mokhukhu a le mong a palame wheelchair ke a upa o monyatsi ntate mogolo wa ka ke tshikiso monyatsi ka mlone fijine tanki mvololo ke motlotlo ka ena haholo le famili e motlotlo ka ena o ka ba go feleletseng ba sa felela ntate o maoto a marara utlwa mothong mba goloetsa ntho engwe lengwe jala ka motho mo lemong a phetseng gantle
3: elemvololo
0: mme
3: ka mana ka qibing fela ga fumana kotsi ka dikgola tsena ntlo ya mogaisano wa rona ya wa mona mme motho e ke batlang go motlotla ke le councilara la rona ntate Thabo Monagi a ula yema senna ka nnete ntlo ebilentse ga ua gona jwale ga moleboa ka nnete ke nthabiseng mabe ka qobing fepenaga
0: mme nthabiseng re leboa mo legotla wa lona ke a tshepa le ba bangwe ba utlwa gore ga o le mo legotla o etsang setšhabeng ga koduwa e tlaile ko wena ya banka pele mme ga o le jwalo setšhaba se tla o tsietse mamedi ke lebile ga o lo re felela mona ka jano megala ya panyapanya ya ke ena malaetsa mona go WhatsApp fela go fetseng ke nako a re tsweleng pele o etsa ntho tse ntletle banna a re tsweleng pele o etsa bonnete ba gore le ga maemo a sa dumele fela re re pele ke mo reyang teng batho ba batšha mo mamedi ke ne ke bua mona gore he ka di-4 tsa November ka la nne pudungwane le bong seodimo ke dikgetho motswadi ngwana a sa le dilemo tse lesome le metse robedi mo ko opetlhe gore ngwanaka a re o lo ingodisa ke ne ke shebile bekeng e fetileng ga motho o tsamaya mona o ntse o feta dibekeng tsa boithabiso mo mamedi he ba eme mele melelele re batla go e bona nakong ya dikgetho tsa magotla metse batho ba batšha metsi eno kapa mele eno melelele ga e seke ya felela ditamining le monateng fela tlhe banna bokamoso ba naga ena bo magetleng a lona re ya kopa re ba rute mo mamedi batswadi gore go botlhokwa ba ile kgetha ke bofeng ba re shela tlhe monna go thata o fegela gone o kila gone monna o bone go ke a lentsha ntswe len ga o shebe ka matlho motho a re o fufulelwa ka mahafile

0: 100,000 rand. Latela Tops Online ho fumana hore o ka eketsa jwang menyetla ya hao ya ho hapa. Potlaka, tshwarisano e fela ka la 10 May. Tops, turn up epic. Ho na le dipehelo. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho 18.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Oh, mama, it's a

0: Mamela kipine manati imithandazo Kabza the small youngster namthunzi mona hole sedia fair makimolelwa au banda bai watla manati ke le bola venda oruga mona ga Senegal re mna bokolla ha manati sebele so ya le sedia re ala boa a shopping so na one is hey tendia mamela ke mona apule lieu o sa mimiemo morena ramorebudi ba se ba mimiemo bana beso Hore ha sesa jola papa di ya Betway ya Premiership bakeng sa Marumo Gallants moho le Richards Bay Dr. Mulimela mani a Bloemfontein ya dumela hore ke kopane le bona nako e mehlano metsotso a pele wa tla hora ya boraro
1: tsa di papa di ho le sedi FM
0: Mabedi tsa di papa di ho le sedi FM re kopana joalo le ngwana mme a pule lie wo dumela botiri wa moela ho le sedi FM
2: Vedimen kakapegolo ke a le bongwana mme le kae
0: ke a phela ngwana e so pitsantle
2: no ke itebuela ngwana mme
0: he mna re a wa moela ntse ke jwetsa mo mamedi ke tlile ka mono ke tlo tshwara ka letso ke re mna re wa metsi ke la be mona qhanolla ao ke hai
2: a ke hai ngwana mme ka nete ke le buila holo ka wa ka o bona ka re banna ke yona ka kapa makhubu a gaswe
0: a ngwana mme re a le boa hle ke tse o sebetsang ha monnati le morena ramorebudi
2: kile bila holo ka kapa e kholo ke botjolo ka velimoloi letsatsing lena la ka jenu wena mamidi wa ka ya ratihanga hantle fela letsatsing lena la ka jenu ke ntjana ko le motsotso ke tle ke o dumedise me re santaneng re totla re tla papa ya rona ka botlolwa re le ka kwano ka monaka le baleng lena la Dr. Rantlai Mulimelane Stadium me letsatsing lena la ka jenu mamedi ditaba tsa rona ke hona di santaneng di tla di ntse di lukiswa ha ile mona re bona di tlhopa ka bobedi di sentse di kena ho tloa ka manika thaneleng me ke tle ku tsebise fela hore na ebe mohlomong re tla hle re tlotla re bona fela jwalo rena ebe mohlomong di bapaditsena ka bo di tlhopatsena ka bobedi di panne joang re ka kwano ka mona ka stadium sa Dr. Rantlai Mulimela moteng he re a tseba hore se jara batho ba ka banga dikete tse mashome a mabedi ana le metso e mmedi mme mamedi opola hore nete ya sala itse ha ke sheba kwa mona ka fumana hore mila wa rona o moholo wa Moshoeshoe Road o ntse o tlile o dikanyeditse stadium sena ka sita le bo tsetseletsang jwalo ka bo thakalo kwala jwalo hantle fela ka kwano ka motseng ona wa Rockland re ke tla go tsebisa rona le tlhopa ka bedi di panne jwang he pele nna le wena re tla re tlokopana jwalo le mo kwetisi e leng mongadi ke ba jwalo ka mongadi morena ramorebudi Harisha bajolo setlopa sabaiti eleng setlopa sena sa marumo galanta mamedi waka ya ratihanga ke sena sepanne ka tsela ena e latelanga e momba pele bana jolo le ena ka mane ka Kristo mulambo o teng le ena ka kwano Marvin Skosana na re boetse hape rena jolo le Simon Lituli bo momba bo raro ke re ke ba bo raro ke et ka manaka ba bone ke Simon Lituli Na botlano ke ena ka tekani mhlongo ba botshelela ke Becky Mabuza ba botsipa ke ena mona wa ha sibo siabonga nhlapo a thiba borobedi ke Philip Ntondo ba borobonga ke Christopher Sithole ba le shume rena le sipo sake ntiantia ba le shume le motsomonga ke ena mona wa ha msindisi kunene a thiba tabenga ba le mane le boponga ba ja hantle fela makwa ke bua ka ba elengore ba tabe ba dutsi bankeng ya tlhopa sa marumo ka lantsa rena le yena ya setiba tibane ke Washington a Ruby Rebele Tebogo Motlong Rebele Lebogang Mabotja Rebele yena Kumbulani Ngube Rebele Dodi James Rebele Mondem Bambino Mbambaniso Monde Rebele Edson Kumalo Ekasita Liena Ibrahim Bansa Liena Munawaham Kamuelo Sitole Kibona Banna Bailungre Bakala Papadi Letatsing Kapachere Babankeng Letatsing Lena La Kajeno Harisha bajolo ba ile ngore ba kala papa di ka kwano ka setlopeng sa baeti ele ntlopa sena sa Richards Bay rena le manime kwa longa Ian Otieno hoteng ka mane boembobedi lwandile mabuya hoteng ba bo raro tembela sikakane ba bone hoteng ka mane tabani zuke ba bo tlano hoteng ka mane simpiwe mtenika ba bo tsilela hoteng ka mane yena tuli na shikwa ati ba bo supa hoteng tulani gumede ba bo robedi hoteng ka mane Moses Mtembu ba le probonga ke ntlonelo bomelo ati ba le shume rena le lindo kuhle zikali ba uketela ke sanele bansa Arisheba ba ile ngore ba tla ba dutsi le boponga eleng reserve tsa tlhopa sena sa Richards Bay re bua ka Sipe Sitemchali ko a sitwa tibani ho tlwa mono re be le Luyanda Khumalo re be le Nkosiyethu Nkabela re be le yena Sanele Simelani re be le Tlakusani Mthethwa re be le Thabisa Ndelu re be le yena Stembiso Makaye ho tlwa mono re be le Asibonge Ndunge mme Lundi Mahala le yena re motseba re ke sa sensa dipapadi tse bohale bona ba esale tlhopheng sena sa Richards Bay mme ke sekopa sa se kwetlisang jwalo ke leitlo la ntate Papi Zotwane ka sita le mongadi Ron Gabriel ke bona ba tsamaisang kapa ke ba kotisang setlhopha sena thika kwano e leng gore o ne a ntse a tlile a beile leitlho ka kwano ka tlhopheng seo sa marumo ka lantsa re a mopola mongadi Trevor Mtiane gantle fela go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng ke tlhalositse ka ra ke tsamaya ke le mole tsatsina ka jeno ke na le ntate Morena Ramo Rebudi coach my coach
3: ngwana mme Madume
2: ya khola mamedi a re tsaka re mana mo kotisi le ke batla re tsaka kutlo re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka
3: re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re tsaka re
2: ke negative 19 ho tswa mona he ne tsa sala re bone ya tsa marumo ka ntsa ba ho re bona ba tsamile ba sebetsa ka thata
3: e coach ya go kwala mike wa ho ka mo ngwane suki ya lebo
2: ba di tlo ka dipapa di tsamaya ama bedi ana le metso supileng ba tlo tsedi papa di tse ka bantse nne ba ba pala ka ho le kana dipapa di tse le shume ba la selwa jo le papa di tse le shume le metso miraro mme ba na le ntlatse mashume ama bedi ana le metso medi ka mokotlenga o tswa mono goal difference ya bona ke negative 17 ho ya ka mogota ba tsena di leng ka teng e sentse bile lile phala ya motsamaisi wa papadi leng mongadi Christopher Kistor ho tswa mono o tsamaya jwalo le mongadi Thabo Twayise kamane ka botshabatsatsi ho tswa mono ka kwano ka bophirima ho na le mongadi Tamaga Sebati mme monhlanka wa bone wa papadi ke mongadi Thembisa Siacham mme re sheba jwalo match commissioner re na le mongadi Rafael Khoboko ho ya ka mogo di panweng ka teng letsatsing lena la ka jeno a re bone he mamedi ne ke la ka ditse gore ke tle kutlwa rona be mo kotlisin o teng a tsatsina ka jeno a tla re fe fela re manolela rona papadi ena o e bona jwang pele nna le wena re ka tena gabong coach my coach
3: ngwana mme dumela
2: ke a leboha mo kotlisi letsatsina ka jeno ke a tsepa lumelo petente
3: ke phetse ngwane so nka utlwa wena
2: no ke itebohela mo kotlisi
3: wana mereke le bohe ke nke mo ngetla ona ke u dumedise ke duele ke dumedise ba mme di botlhela peng re bua ka papa ya di tlhopa tse pedi nne te fela tse leng hore ha ba le sehla se setle motho bua o shebile tlhopa sena sa marumo Gallants se leng hore nne te fela ha ba qala sehla motho no bona ehle ba batla ba sebetsa hantle empa ba batla ka nete se gahla le lebelo le ba qadileng sehla ka lona se batla se theohile haholo mme o bona se tlhopa se ba palang ho etsa diphoso kapa se leng hore se qetella se se tshwanela ho lwanela ho ka tswa mane tlase mo ba lokelang ho balea ho rengwa ke selepe mme re bona ba kena papa dingena ngwana mme ha ke tsebe re fitise ho kupela ngwana mme
2: ke le boa mo kotlisi le tsatsing lena la ka jeno nete ya sala ke tsona ditaba tse leng gore mabedi re santsane re dutse o tsona ka kwano ka mona ka Dr. Rantlai Molemela Stadium mme re hlalela jalo e le gore ke noto ka matlhakoro a mabedi noto tlhopha sa Richards Bay ele noto tlhopha seo sa marumo ka lantsa mme nako fela ke metsotso e ka banye medi papadi ena e sentse e thakgoile tsatsing lena la ka jeno ga re sheba jalo tlhopha sena sa Richards Bay ba aperetsa bona tse bolou mme ba lebisa ka leboya ba lebala ga ke dutse ka kwano ka molengwe ka bophirima ba lebala mme tlhopha sena sa yona re sa kapatsege ba lebisa ka borwa ga e le tlhopha sena sa marumo ka lantsa ba aperetsa bona tse tala mme ba lebisa ka mona ka ka leboya ba lebala noto ka matlhakoro a mabedi sane le banse ke ena tla tlosa huku eo ya bobedi ya tlhopha seo sa Richards Bay a re bona ke a le sebile ba ikobile boleteleleng pala jalo keo ba itshola ka matlha magolo ya rota ka ntlenyana ya bogareng ba lebaleng pala jalo keo Richards Bay empa o teng ka manesiwa thibane gantle fela sa marumo ka lantse ke kagiso molambo o nka boolo ka mane kagiso molambo o e kadima ka mane ntle fela ka kwano ka molo ka bophirima sia bonkantlhapho o sa bilentshitse ka mane pela jalo ke yane bolo wa enka ka mane ba isia ka mane ka mosewane molengo ka botšhabatsatsi empela jalo ke ena morao sentse ba tlile ba buisana le yona ka mane ke yena kagiso o enka kapa ke re ke sia bonkantlhapho o nka boolo ka mane rebanda ba isetlong a ke le bone Tabisa ke bona telele ka kwano ka bophirima ba le mpala le jalo ya ba hlula ka mane ntlontlo e bile tsane e wela mane lo tula ien otieno wa setlhopha seo sa Richards Bay rabolotelele mpala jalo keo ba itshola ka matla magolo e bile tsane bolo e tla ka mane ka molengwane ka botshabela ba lebala a thiba pele jalo tsola ka ntlen e mpala jalo keo re bone ka mane Richards Bay e bile e sentse e nkuwa keo ba ikoba bolotelele o teng ka kwano se tibatibane wa ikhautsa e lenyana ka mane ka gisho molambo o re banna ba iso ha re keneleng ka hare hen wa enka jalo la tlala ka letsoho o e kadima ka mane ka musewane o na batlalo tula ha ka mane lwandile mabuya I feel like you come on Arbone, Capana Batinele, and come on Mavin Sukosana, Felakian Bolivetta Jolo Hape, Anka Jolo Capano by Bata, Elo Tula, Sikosana Hape, Sikosana Kiwa and Kawayamuela, Carolina Bonayatini. Tabisa ke bona tele le bana ba letse ba shebile empala jalo hula ka tloka mane temba tembela sika kane e bile ke ene tla go sitiba tibane sa Richards Bay eleng otieno otieno ieno otieno wa ipamisa ke bona tele le empala jalo ke ane bana ba hula jalo ka dihloho e bile monna ba chapala fatshe ka mane o te poso bana ba heso o te poso ka mono luna tlo pasa marumon le ba petse ngwane mongampi ka mane tulane gumede le bapetse ka mane yena thulane gumede ebile wa kgiletsa thulane gumede wa kgiletsa ka mane thulane gumede o e tla tloswa bolo mane mo phoso e etsaetseng teng e tla tloswa mane bolo mo phoso e etsaetseng teng bona la gore ke ena Marvin Skosana ileng a etsa phoso eo empela jalo ke yane se bile gotletse morago ka mane yena o tieno o nka bolo ka kwano o lebisa molengo ka bophirima ba lebala temba kane yesikaekane o re banna ba esetlong a ke le bona lokae Mela borrin balibala impala jolo ke sebile ba ntse hape ya khutla bolo ka bana sebile ba nka jalo ga ka dima mona ka bana ka mosewane molengo ka botshabatsatsi ha re bona ke Richards Bay ba le ka buisana jalo le yona ba nka jalo ka mana Richards Bay ga ba tla bo harenga balibala ka lotula tuli na shiko impala jolo ke la le jalo ele ka utena ka mana Richards Bay ba be la pile pile mani ni impala jolo ke ba hana Philip en tonto on ka bolo wa ntse jalo ha re bona sebile ba ntse ene lena Edgar Manaka o isiya mo raunya na hanya ne fela mavene kosana we ka dima ka mane ka motsio tsio ha re bona keo ele ka o tsena molo ka botshabela ba le phala e tla tloka marumo galantsa ba isa mo roha pe ka mane marumo galantsa ba bua le ona jalo ka mane marumo ha re bona ke ba le ka o tsena ka bolo ele noto ka matsa go roma bedi ba le ba re ba le ka mane pala jalo keo ba itse jalo ka dipita e tla hante ka mane pala jalo sentse ba intsitse e bile tla ka kwano ka se tla pasa Richards Bay ene le lwandile mabuya we ba tla ho sitiba tibane sa habo ele nyana ka mane ieno tieno Are bona ke bolo ya tla bona morao sebile ba nka jalo ka bana hantle fela a ke tlo pasa sa Richards Bay are bona ke bawo ba nka jalo ba ile bisa ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi empala jalo ke bolo e le ka o tsena ka bolo ka bana pa misa ke bolo e tla mane ba re bala tsula ka matla mahulu ene tile tsula hantle fela ka mane ke na ene ka tekani mhlongo empala jalo ke na bolo e rota ba re bala jalo sebile ba ntse mo raunya na mane ke lwantile mabuya empala jalo ke na bolo ba pa misa ele karolo nya bo re bala phala fela ke ane bolo ba bona le nam ka mane marumo ka lantsa empala jalo ho tiposo bana ba heso le ba petse ka mono mona wa marumo ka lantsa le nyana sia bonga ntlapo hampe bana ba heso le mapetse hampe he bana ba heso re bona ka mane sia ba se na ma venesco sana a sia mo ronya na hanyane a ne tsa pape ka mane ma venesco sana re bana ba heso tlonga tshe bone ho enka jalo ka mane ba sia ka mane ka motsio molengo ka botshaba tsatsi re bona ke eo marumo ka lantsa ba phamisa bolo e tsang ka kwano ka molengo ka bophirima ba le phala ho enka ka hloka mane sia bonga ntlapo e bile ke na bolo ba ilwane la hape empala jalo ke na Richards Bay khutla jalo ka bolo ka mane Richards Bay e ne tla hantle fela ka mane Lindo Khutlene empala jalo ke na bolo be rotha jalo e bo ringa ba ele bala jale ha re bona keo se bile ba pepile ba reng ba le phala e bile tla hantle fela ka mane ka mosewane bana ba tlopa seo sa Richards Bay ba ntse ba tlile ba buisana jalo le yona ba bua le yona ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi hantle fela ka mane bana ba tlopa seo sa Richards Bay ha re bona ke na ba enka jalo Aitlisa ka manolo tula tembela sikakane o ntsa bolo ka mane tembela we batla ka kwano ka moloka bo prima ba le bala o na batla bansa sanele bansa empa jolo ka manolo metse ona hape ka mane tembela aba enka jolo ka manolo bona lwandile mabuya ha re bona kibao ba le ka utjana ka bolo ba moletsa bolo hape morra o nyana kwano ntse le Richards Bay o nka bolo isi ka mane ka motsio molengo ka botsa batsa tsimpa la lejalo ya batlona ka mane Richards Bay tsela ka ntle bolo eo ebile o tetahlelo bana ba heso ya nkuwa bolo ka mane ba isi ya morra o nyana hanyane ha re bona ka mane sebile batla jalo inkuwa ka mane ke e marumo ka lantsan empa jalo ke o ha re bona ke o sentse bile tla jalo ba inka jalo hape e ke Philippine Tonto o atla ka bolo ka mane Philippine Tonto o re bana ba se tlonga ke le bona lokae o le ka jalo tsena ka bolo
4: bule lie
2: e titulo
4: re ke pote ka mabele ngwane suki ya leboa
2: tanki
5: Emelt, ke ke tsore 150 ha o re ke kota le ntaka. Empa ke wa order a platter ka ofela. Ya extra cheese.
6: Skatso nye ha me bro. Tsa ola moya. Ke tla o balance ke o booste ka zaka. Ho e wallet ya hao. Hore o thule o le gaming. O ba neng ka le fa ke le banking efe ka baefe.
5: Banking efe ka baefe?
6: Ho jwalo bro. Ke ra straight ho e wallet ya hao. Wena WhatsApp a fela hi. Ho 087-392-5538 we modisa.
5: Ha! Ka le bua ka zaka o tjana.
7: Dula o le gaming. Le fa ha ba o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
1: Tsa dipapadi, ho lesedi FM.
2: Ke a kgolwa nna le wena Abtulo re tla boela re kopana gape metsotsong ya leshome pele re fitlha gorenyane ya botshelela ya bone.
4: Ngwana mme 20 past 3, 10 to 4 ke ya leboa
2: 20 past 3, 10 to 4
4: ngwaneso
2: ga ke lebo jalo ka kwano gantle fela Abtulo tshebeletsong ya lesedi FM letsatsing lena la kajeno ke tla ke utlwe rona ebe coach my coach morena ramorebodi di ntse di a jwang ka ntate ha e le mona re bona e ntse le nnoto ka matlhakoro a mabedi e le nnoto tlhopha sa Richards Bay e le nnoto tlhopha seo sa marumo ka lantse di a latana ntle le tekatiko ya letho
3: ngwana mme o fitlha ga jwale sa ntse le papadi e tsitsitseng empa fela motho o ka wa re setlhopha sa Richards Bay se eleletse gore tlhopha sena sa barumo ka lantse se bapala ka sebapadi se batlang etlhile sele se le se kgutshwanyane mme go bolela gore go batla go ba thata go yena gagolo gore
2: e tswela pele coach
3: go boragala etlhile o batla go ba thata gagolo go bona gore ba ka kgona go kagana le ena gobane ba ba qobelela gore raga dibolo tse ngata tse telele tse yang godimo mme e golwe motho o e bonang ke papadi e e tsagalang gagolo matlhakoreng go tswa tlhopheng sena sa Richards Bay gobane ka letlhakore lenang le letsheadi ba na le gumete ka letlhakore lena le tona ba na le banse mme bogolo ba nako ba leka go sebedisa lebelo la dibapadi tsena tse pedi go ka fitlha dikarolong tsa tlhaselo
2: ga re tlelela jalo mokotlisi nnete ya sala o santsa leng o rialo ke moteng re bonang jalo ntlha ya setlhopha sena sa Richards Bay e kena gantle fela kwano mona karolong ena ya pele ya papadi ne le bolo e ntle e leng ya kojwa jalo ke ena sanele bansa ya baka nnete banna ba tlhopha sena sa marumo ka lantsa go bonala gore ile ba ile ba itlhapa ka le rumo go ya ka mokgwa ke bonang ka teng ke bua jalo ka monna wa jersey number 35 Marvin Skosana e le bolo entle bona ba e sale e ileng ya kojwa jalo ka mane ke ena banse eo o tlatang go bua ka yena e le one Richards Bay e le not tlhopha sa marumo ka lantsa mme nnete ya sala metsotsonyana e leshome karolonyana ya pele ya papadi ke yona metsotso eo ntlha eo e keneng ka yona gantle fela go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng baneng karolong ya di 18 mane ke bone o tla e mongwe wa dibapadi tsa setlhopha sena sa Richards Bay ya ba motho wa o qetela wa gore a tla thetse bolo eo go kena karolong ya di 18 kapa ke go tsena kara le tanta ya ba yena monna enwa e leng Marvin Sikosana a utlwa fela ka letshwele ka mane setibatibane e leng e leng yena Kagiso Molambo gore ka nnete ya mopema notsi one Richards Bay not marumo gallants
3: coach mana me ke ntlha entle gagolo e tlhajang ke tlhopha sena sa Richards Bay empa motho ka boela wa bontsha gore nnete fela go bonagala tlhopha sena sa marumo se sa tsepamisa maikutlo gobane nnete ga o seo sheba ga ne sethibathibane a buisane le Sikhosana ke dumela gore Sikhosana ka ba ile a tlwelela bolo ya ba sethibathibane se a e tshwara empa o kgona go bona gore go ne o batla tlhile go sena mo mogano e ntle mme ba qeteletse ba tlhajwa ka ntle
2: e fela le jalo a coach my coach le tsatsing le nalaka jeno a re bona kyane e bile tlaba etla hle e bo be bolo ya se tlapa seo sa re bona fela rona o tla itsela jang wena mamedi ho hlongwe huku hantle fela ka ukunyane e ka le buya bo tshabela ba le phala re bona jalo ka mane hlongwe hantle fela ke se tlapa sena sa ga marumo galantsa re bona e hlongwe jalo ka mane ke se tlapa sa marumo galantsa ha ile mo letsa phala ka mane o buisana jalo le city wa tibani sa tlapa sena sa Richards Bay ieno tieno re a itshwara hantle ho ri yalo monga di Christopher Christopher ke store ha re bona tsane ka ba bona ntle ka ronya le tini ha na ka mane o tieno tsola pe ka tibele empa tlo ke ba phamisa hape ka mane marumo galantsa fela ke o ya tla bolo hape e sentse bile e tsulwa ka mane hantle fela ke o ile ka jalo tsena ka bolo ka Richards Bay ba be la pilima ne empa tlo marumo galantsa khutla tlo ka bolo hape mamedi net ya sala ha re bona tsane marumo galantsa ba ne ba re ba hlasela ka matla maholo bona ba isa le empa jalo ya ba hlola tlapa seo sa marumo galantsa monna wa hamte wa e ka pa Richards Bay monna yo wa ha Moses Mthembu ya ba hlola ka mane bile o thwe ha be tahlelo ya marumo galantsa la selo ka mole ka botsa tsatsi ka tekani mhlongo a ile sela ka mane se bile la tletse bolo telele a mahlola ka mane hantle fela ya bahlola ye Richards ka pa kirke maku marumo galantsa e tsaba bolo tso ka mane Elias Tibatibane ien otieno Hanka wa lahlala ka lotsoho ka mane o ieno tieno a re bone ka mane hantle fela mona wa thembela fela tsane betla jalo se bile ba ntshitse ene lena ka mane sana ena ke bansa empa jalo ke bolo e bile feta ba lotso o teng ka mona city ba tibane ya ka khisho mlambo we nka jalo ka khisho we ka dima ka mane hantle fela mona wa yena siko sana siko sana se bile ntshitse la jalo ke o ba nka jalo ba phamisa ke bolo telele et ka mana ka empa jalo ke o ana ba itsula ka matla mahulu rota ka mane pala jalo re bone ya le ka tsena pepe ka mane marumo galantsa ka nya je tini impala jolo ke ba itsula ka matla maholo ba hana mromane se tlo pasa Richards Bay en metsotsua ile le shumela metsubine ka rlo nyana ya pila papadi ke ba ikoba impala jolo ke bolo har bolo marumo ka rlo nyana tini ra impala jolo hey ke la tarashishe ka mane sithole hey ke la tarashishe mona yo wa Christopher sithole ona raile bolo ona raile fela maharulla ya ba ikela tarashishe ntle tika tikole to ha re bona jalo ele noto sopa sa Richards sa marumo galantsa ele wana Richards Bay hona le ase etswang kamane ka karolong ya di mane karolong ya le phala ha re bone fela hantle fela karolong ya di tini tsa sopa sa Richards Bay hona le ba tsena jalo ba tle ba lukise mohlwa tsela mo bu mona le mane hore di bapadi di tsetsa khopjwa ba tsena jalo ba lukisa hore di bapadi di tsetsa khopjwa metso tsunyana e le shume le metso mihlano hante fela karolo nyana ya pele ya papadi ane ba sile ba re ba tsena hante fela banna ba utsana le bo simo lutuli atle or wa tsena ka mane simo lutuli hante mpala jalo ya ba hlola ka mane marumo galantsa banna ba sebetsang ka thata bona ba e sale boepele mane tlhopheng seo sa marumo galantsa a re bone phoso e ntsweng ka mane ke monna wa yena Mavenus Kosana ote phoso wena ka mono monna eso o ile wa pepa hodima ngwana motho wena ka mono Mavenus Kosana o pepile hodima ngwana motho ka mono e tla ba bolotsoang ke Richards Bay o buisana le yena ka mane moletsa phala mongadi Christopher a re monna eso ha re bapadise bana ba bang hantle o rialo mongadi Christopher a go ska ba sebedisa e ska ba sebedisa sitswe monna hore o tlo ba padise ba bang hampe ena ke papadi ya bola maoto re tlame re re ba padisa neng hantle ka moya mo tle di bapadi a re bone he ka re bolo nyeo bona jolo ka mane sandile zuke ale sume le metso tseleteng a metso tsoa re tla re bone fela rona tla tsama jwang ena papadi le tsa tsing lena la ka jeno ka ba boletelele ka ronya le tini ka hlo impala le jalo Hoti haibe huku ya setlapa sa Richards Bay haibe huku ya setlapa sa Richards Bay etlaba ya borraro jwa le sale papadina ka dile ketetse ile huku ile ngwe fela ka tlhakola tlapa sena sa marumo galantsa hantle fela letsatsing lena la ka jeno ha bona la mokotlisi hore nete ya sala tlapa sena sa yona ka kwano Richards Bay ba batla ba hateletse papadi go bane jalo ka limona re bona bana le dihukunyana tse batlang di balwa di le mmalwanyana kgatlhano le tlhopa sena sa marumo galantsa re bone fela hukwena ka pelenyana empela jalo keo ba ikoba raha bona empela jalo ya o tla motho ebile ote na ba raile ka mane tsapasa Richard Bey ona raile mo harulo motle Edson Khumalo kantlo di 18 is khatsana sa kantlo di 18 ona lahleile ka mane monane ele nga ka khisho mlambo city ba tibane sa tsapasa marumo galantsa empa ka le tsonolo la motia phala iya ba e pota ka tshoko mikwallo e kare e otlile mongwa di bapadi tsa tsapasena sa Richard Bey mokotlisi harutlo rena be haile mona tsa pasana sa Richards Bay bonneting ba bona la bantse ba hleba hateletse papadi ya hono jo ka di huku ha ke tsebe rena be tsa pasana sa marubo galantse ke bona hona le phoso nyana tse ba di etsang a hono jo a mane ba re ba bana ka pa jwa
3: papadi tla batla ba thata ho hlopa sena sa marumo galantse ka lebaka la hobane marumo galantse ha ena dibapadi tse ba palang ka segahla se hodimo me ya pele e Richards Bay ba yetsang ba qobella ri hlopa sena sa marumo galantse ho rahela dibolotseng a tapele hobane ba ileletse hore se bapadi se ba palang molengwe ka pele wa hlopa sena sa marumo galantse ke ndlondlo ye leng hore ke se bapadi se leng hore e hlile batla le mkhutshonyane ka siemo me ho bolela hore
8: tsara le hanyane fela coach o tla ikatela ke ya le
9: Yo, Chumi, ke bontle se tene ya dinala. Na hona le se o se fetotseng?
10: Ehile, ke mogwa wa ka wa ho banka.
9: Eng?
10: Ke botse Capital Entrepreneur Account. Nka fumana sekoloto sa ho eketsa mebala le ho reka disebediswa tse ntjha. Le ha ba kgwebo ya ka e sa ngodiswa.
9: Jo, o sebeditse kgotsi. Ke se gate tse kgolo.
11: Na wa itshebetsa, ebile o se o itukiseditse ho hola. Bank on better ka Capital Entrepreneur Account. Capitec ke mofani wa sekoloto ya molaong ebile ke FSP 4669. Hona le ditifiso tsa ho bula sekoloto tsa tshebetso esita le dipeelo.
1: Tsa dipapadi, ho lesedi FM.
2: Ke a lebo ptitsulo hantle fela tsa singelela ka jeno. Coach o ka ketela taba eo he.
3: Ke ne ke le ka hlalosa hore boholo ba nako hlopa sena sa marumo galantse ba qobeleha ho rahela dibolo pele tse hodimo metse ho ba nthata haholo ho bona hore ba ka mohlomong ba ka di hapa hobane ba bapala kgahlalo le sehlopha se batlang mohlomong motho ka re se sireletsa hantle jwale o ka fumana hore ndlondlo o kgona ho bapala haholo ka dibolo tse bapalwang maotong ho yena empa tse bapalwang hodimo ba tla e hlile ka nnete ho ba thata ho yena jwale e nngwe ya dintho tseo motho di bonang ke hore ba entse bonnete ba hore mona bohareng ba lebala ha ba dumelle marumo galantse ho tshwara bolo hobane ba tsema hore ke hona e ka kgona ho bapala marumo galantse mme ka hoo ho batla ho ba thata hore marumo galantse ka etsa menyetla empa re batla re bona Richards Bay e nkile taolo ya papadi ka lebaka la hobane ha ba dumelle dikgeo hore di be teng tse ka tsa etsang hore tlhopha sena sa marumo galantse se ka kgona ho ka momahana nakong ya tlhaselo
2: e jalo fela taba eno mamedi wa ka ya ratehang hantle fela ntse le noto a tlhopha sa marumo galantse le one a tlhopha sa Richards Bay ntlha e hlabueng jalo metsotsong e leshome karolong ena ya pele ya papadi mo teng re bone jalo monna wa ha mavenes kosana a itlhaba ka lerumo e le bolo e leng ya kojwa ka bokgabane bona ba e sale ke yena monna wa ha sanele bansa phoso kgatlhano le setlhopha sa marumo galantse ba dile mane ka molengo ka botšhabatsatsi ba dile jalo ka mane lindo khutle zikali ba dile ka mane lindo khutle zikali re tla bona rona papadina e tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng gobaneng bonneteng fela ditlhopha tsena ka bedi ditlhoka dintlha tse tharo ga re bona jalo ka mane ba isia morago ho city wa tibane e leng yena otieno o nka bolo ka mane boitlisa ka kwano ka molengo ka bophirima ba lebala e tla gante fela ka mane thembakane ke thembela sekakanen empela jalo ke yane bona ba sebile bankile e bo reng ba re bala gape gotla jalo ka setlhopha sa marumo galantse ga sebile bankile jalo a re bone ya theoa jalo ka marumo ba isia ka mane ka mosewane empela jalo a re bone ka re ke keo e le kaotiana ba ikoba empela jalo ya ikela tharashishe ba ne ba tlile ba batla monnenwa e leng yena ba ne ba tlile ba otla ka kwano monnenwa e leng yena ka bane simo sethuli simon lutuli empa hetshe bonete fela ga ba kgona gore ba tle ba mofumane ga re bone ke yane bolo e a tla bolo ba nka ba isia morago gape tlhopha seo sa Richards Bay otieno wa nka jalo ka mane re bone keo e sentse ebile ke yena gape Richards Bay a le ka o iketla morago mane ka bolo gore banna ba e setlong banna ke le bone gantle keo ba e phamisa ke bolo tele le banna ba emetse empa jalo keo bolo ga na ka matla magolo ga ba tsula ka mane ka motšhika molengo ka botšhabatsatsi katekane mohlongo gote haibe tahlelo ya lona ka mone o tlhopha seo sa Rich Boys haibe tahlelo lona ka mone o tlhopha sa The Rich Boys a tlelatlela ka mane ka mosewane ba e latlela keo e le ka otsena ka bolo ka mane The Rich Boys empala jalo bea kantle e baka huku hape ya setlhopha seo sa Richards Bay e baka huku ya tlhopha seo sa Richards Bay Ahlile bana bana ba tlopa sena sa marumo ka lantse ba sebetsa ka buima go lofela mona morrao ba sebetsa ka buima bona ba isale morrao kwa mona ha re bona jolo ka man hantle fela tlopa sena sa yona ka kwa no Richards Bay ba tlile ba kena hantle fela ka di huku tse ba tlandile manwa me re bona bana ba tsona le bo Philip Ntontong ba kubele hore ba tle ba ye morrao mane ba lo thusetsa go baneng o tlopile kwa na Philip Ntontong ha re bona tsane bolo ele ka tsena ka bolo ka ronya 18 ba mme fatse mo tsamae mo letsa phala bare ha ona phoso mono wena ka mono sane le bansa etla tloswa bolo ele golki ka tami kwa longa ya city ba tibane sa tlopa seo sa marumo ka lantsa ele nyana ka mane ka khiso mlambo wa inka sa bilantsi tse ha re bona ka mane kiwa esentse tsena hantle pela ka lo tla ha ka mane mafena re rajo le pelajo le keo hana ka mana morrao e bile khutla bolo hantle fela e ka re etla jolo kana thembani zuke empalajo le keo bolo betla jalo e le ka tsena ka bolo ka mana ka musewane empalajo le keo re bone ya tla bolo hantle fela ene etla jolo ka Moses empalajo le tsane Moses mtembuo empalajo le keo bolo le jalo tsula ka matla maholo ba itsula ka mana ke tlopa sa marumo galanza aitsula jalo ka mane stopa se sa marumo ka lantsa ho tshela hleleng ka mona banna ba iso Richards Bay ka mona o ka botshabela bale balam ho tshela hleleng banna ba iso ka mona Richards Bay ka mona o ka botshabela bale balam a se bile bala hletse ha re bona ke Richards Bay ba nka jalo ka mane ne sentse ba e beki mabuzan empala jo ka pa tshiri tshimone no e beki na re wa e khopile empala jo ke bolo ya tla bolo ka mane betla jalo e le ka tsena ka bolo ka kwano ka mona ka prima ba nka jalo ba ka dima ka kwano ha re bona ke le ka tsena ka bolo ka mane ka ndu andile mabuya ara ka ba bolo ntse empala jo lo ka ro jana tshini u teng ka mane tsiba tibane o na ko bile bolo ntle bona ba sale yena mona wa hane e lwandile mabuya empala jo le mo hlula ka mane tulani gumede ka ro jana tshini ya ba nete ya sala ha ine pa hantle ka hloho yena ka mona thulane gumede wena mamidwaka ya rate hanga le tsinda na ka jeno ha ile metso tse rona kena e mashima mabedi ana le metso mene ka rona na ya pele ya papari ha bona ka mana hantle pele lo thulane efi meki eki marmo ra bolo ka mana pele lo jolo tsula ka matla mahulu ya tla motho e bile e ka re e tla tsola ka ntle ba tsola ka bohlalo re e tle tsola ka ntle e be tahlelo ya ha e ka mana monane e le yena tene ki enelena kama nete tekatani enelena munna waha kibojolo ka katekani mhlongo ona sile a enka ka bosale katekani mhlongo ari bona tsane bona be tsa bona o tsheta selo bana la hlela ka mani bile tsheo ya tsa hape ka mani Richards Bay kibao Richards Bay impala jolo ka ronya ditini ba munka ba mya fatsuti hauna pa hauna poso mo no bana ba heso ho tsona poso ho tsona poso marumo ka lantse bana ba ntse poso Baba tleba etsa phoso ka mane ona re wa tsena ane ba re ba tleba re ba tsena ka mane Richards Bay yena ka mane Moses Mtembu ona ya go tsi bona ba isale ona re wa tsena ka mane Moses Mtembu ona le mona o tlile botlhoko e leng re tsena mona e leng re ona re o gwatha bolo gatlano le Moses Mtembu ya ba go bona la re o raile ha botlhoko fela yena tibua ka katekani mhlongo wa tleletsa mme o ya ka ntle ho dipalo kapa ho mekwallo mo teng he a tla fumantshwa thuso ya pele ha e le mona e le gore tlhopa sena sa Richards Bay ba boela gapegape ba fumana huku e nngwe gape ya bona kapa ke tahlelo tshwarelo e tla latlhelwa ke ena ka mane mabuya o tla latlhela yena ka mane mabuya o tla latlhela gantle fela ka kwano ka molo ka bophirima ba lebala lwandile mabuya latlhela empalo jalo moletsa phala ba re beyambutle banna ba heso beyambutle banna ba heso haile yena ka kwano kate kani ofumantswa thuso ya pele hantle fela tsatsing lena la kajeno mokotlisi ha re sheba dipapading tsa bona tse ba leseng ba di bapetse marumo ka lantse ba ile ba sokosokola bonneteng fela ho tla kwano mona ha ba bapala papading tsa bona lapeng kwano ka di papadi tse pedi tse ba di tlotseng tse supileng tse ba bapetseng kgaolekana mme tse nne tseo ba ileng ba di lahlehelwa ba hlaba dintlha tse robong ba hlajwa dintlha tse leshome le motsomong lapeng ha ba ntse ba bapala kwano mona ha re tsebe rona be kgetlolle mohlomong ho ya ka mokgwa re shebileng ka teng taba di tla hle di ba tsamaele jwang ho latela ka mokgwa re bonang ba bapala ka teng
3: go tla batla go bathata ngwana mme mme motholokela go bontsha gore sehla sa papadi ya bolo se arotswe ka ditsela tse tharo sehla ha se qala dihlopha di bapala ka matla gobane ba tswa mane mo re reng ke boitukisetso ba sehla me ha bo se hla se le bohareng ke mo re bonang di tlhopha di bapala ha holo ka mahlale me ha se hla se o felella ke mane mo teng re di tlhopha tse entseng boitukiso bo hantle na konyane boitukisetso ba sehla ba gona ho boela hape ba phahamisa lebelo le segahla sa papadi ya bona mme se etsa halang ha jwale tjenana marumo kanantse o bala dipresente tse ka bantse mashome a robong tsa dipapadi tsa bona tse leng hore di ka hodima dilemo tse ka bantse mashome a mabedi a metso e robedi mme ka hoo ho thata haholo ho bona ho bapala ka segahla se tshwanang le bao leng hore ba Richards Bay ba ka bapala ka sona o sheba le dipapadi tsa Richards Bay boholo ba bona o ba bapisa le bana ba marumo kanantse ba na le dipapadi tse ngata tse santsaneng di le nyenyane mme ke ka ho batlang ba thata haholo ho bona hore re ka ba bona ba kgona ho bapala gobane segahla sa papadi ha di o fela se batla se le hodimo mme ke ka gore bonang tlhopha sa Richards sa marumo kalantse go batla go ba thata jwale tjena ka gore ba ka fumana dintlha mme o sheba le papading ena gore ba hlole papadi ena ba lokela go bapala ka lebelo le batlang le atametse lebelong le o tlhopha sena sa Richards be ba bapalang ka lona e le ntho e thata haholo ro ka e fumana ho bona gobane ha ba kgone go tshwara bolo hantle ha ba kgone go etsa ditlhaselo tse mo mahaneng ntlo fihla dikarolong tsa tlhaselo ka tsela e batlang e kgethehile
2: mokotlisi go bonala monnenwa ke bua jalo ka tekani mhlongo e leng gore o sa tswa go tswa kapa mohlomongwe o ile a fumana kotsi e ka ring e tla mmeya ka ntle go latela ka mokgwa o ke bonang ka teng ga ke tsebe gore na e ba mohlomong go ka ba ka tsela ya mofuto jalo tatlhaelo e ka ba e jwang tlhopheng sa marumo kalantse golo jwang re shebile mola wane o morago
3: e batla e file le tatlhelo hempe haholo gobane ga o se o sheba ga o latlhelwa ke sebapadi se bapala moleng o morago ga ngata papading ya bolo re ga re etse diphetogo gagolo dibapading kapa leboteng le ka morago mme o boela o sheba le gore gantle-gantle ba batla e file ba batla ba sena dibapadi tse ngata moleng o ka morago ka lebaka la ditemalo le ka lebaka motlhomong la bana ba e leng gore ba tswile ka lebaka la dikarete mme ka goo go bolela gore e tla batla e file motlhomong e thuntetsa menyetla ya bona ya gore ba ka iphumana ba fumana botsitso ka gore papadi ena ntle le ga motlhomong mokwetlisi a ka lokela gore a leke o sheba gore na a ka fetola lewa jwang le a ntseng a le sebedisa go ka leka o ka fumana tsela ya go fumana dintlha papading ena
2: go jalo fela mokotlisi ntle le tsekatsi kwa letho ga re bona jalo Edgar Manaka a fumana karete e tshetlha Edgar Manaka a fumana karete e tshetlha mme re bona ka mona go kena ka kwano Edson Khumalo go boetse gape-gape go kena ka moelo Sithole mme bakeng sa bona re bona jalo Christopher Sithole a tswa jalo ke bona hantle fela Christopher Sithole o tswile hantle le ena monna wa re ketang go bua ka ena ke bua jalo ka Katekani Mhlongo ke bona banna ba le babedi be e leng gore ba tswile bakeng sa bona go kene jersey number 20 Edson Khumalo wa kena le ena kamogelo Sithole letsatsing lena la kajeno ga re bona jalo yena Edgar Manaka o ile a fumana karete e tshetlha pejana mane ga mokotlisi a ntse a bua taba tsa rona tse monate gantle fela kwano tshebeletsong ya lesedi FM mamedi ga re sheba jalo tlhopha sena sa yona ka mona Richards Bay bona ba ile ba iphumana jalo papading tsotlhe tseo ba seng ba di bapetse tsa lesome le metso meraro go fitlhelela mothating ona wa gana jwale e le gore batšha ba etile ke mo teng he ba gapileng papadi tse ka bantse pedi ba bapala kgaolokana papading tse nne mme ba latlhelwa papading tse supileng ka fela ba tlhabile dintlha tse ka bantse tsheletseng ba tlhabiwa dintlha tse lesome le metso tsheletseng hole le lapeng mme seo e tlile se a bontsha gore ba batla go lokisa phoso tsa bona ga e le mona e le gore ke one setlhopha sa Richards Bay noto setlhopha sa marumo galantsa ga re bone ke yane bone betla jalo e rota gantle fela bogareng ba lebalan ga re bone keo enkowa gantle fela ka mane e ne ke ena ka maneeo Richards Bay ba enka jalo bogareng ba lebala ka mane ebile e tla ka kwano ka leotung la ga e ka kwano monenwa e ne lena ka mane sepiwe empala jalo keo la dijalo a leka o ke ena ka bolo ka kwano ka bolo ka bophirima ba lebala ga re bone ka mane Richards Bay empala jalo ba isia morago ebile e a tswela ka ntle othe ga e be tatlhelo ya lona ka mono Richards Bay go na le monna e motlileng ka kwano wa setlhopha seo sa marumo galantsa ga enka jalo ka mane Richards Bay e lenyana ka mane Simo Sithole lethule o isia mane morago o e neletsa ka mane monna wa gane ke bua jalo ka Thembela Sekhakhane o na tlile a neletse ka mane Simpiwe Mxenika ke yola le jalo e a tla bolo ka kwano gape-gape Sekhakhane o nka bolo ka kapa ke re ke monene wana thebane thebane zuke empa jalo ke na bolo e betla jalo ka bana ba se ba se be ba isa na pirmani o ya feta ba halotso o teng ka mona siba thibane ka khisho mlambo honka bolo re bana ba iso hare ke neng hantle bana empa jalo se bile ba ntse ka bana ma venis kotsana e bile ke na bile tsola ka ntle thwe ha ile tahlelo ya lona ka mona Richard Bey hantle fela le tsatsing lena la ka jeno ele not khapa sa marumo kalantsa ele one khapa se sa Richard Bey moneta pala re bana ba iso ha ye edileng hantle Philip Ntontong a se mo ronya namane se bile ba ntile hantle fela ha re bona ke ba se bile ba ka jalo ba isia ka mana ke na et ka mana ka a fela ke ba le ka jalo tsena ka bolo ha re bona ke yo ba ka jalo ba re ba le pala empa jalo tsena marumo kalantsa ha re bana ba iso lokae ba mi sa ke bolo telele ba nna ba letse ba shebile empa la jalo ya pa ma flaga ka kwano ka bo prima ba le bala le ba tsanka le sutu lesina pasporoto luna ka bona tsapa se sa Richard sa marumo kalantsa le batlang ka lesotho banna ba eso le sena pasporoto ka mono marumo wa kalantsha e tla ba bolo e sebile ba e tlositse ya mathelo ka bana re bone keo na chapalla fatshe jalo ka banene empa le jalo keo ya gutla gape e sentse bile e tla tlola ka lotla thuli na shikwa keo wa ntsa bolo tele empa le jalo hana ka ditlhoka kwa no mona wa sithole ene fela ke ne be rotha murawo o teng ka mane e eno tieno wenka o chapalla hudima yona ka mane e eno tieno hante re banna ba eso ha re tseneng hantle he Orre banna ba sorte neng hantle hem one Richard Bey enno to marumo kalantsa re le ka kwano ka mona ka Dr. Rantlai Mulemela Stadium me tjane ka mana hantle fela re bona ke ne betla jalo ka kwano ka molengo ka bo prima ba le bana le piano le tuna Simo Luthuli honka bona ka bana Simo wa enka jalo ka bana pamisa ke bona telele banna ba metse ba re bana ba le jalo ke yo tsola ka matla maholo kgatlanong le yena mona wa hang na ba tle ba itse ba nkile jalo ka le tlhoho empa jalo ke ne bole betla jalo rotha ba re bana ba le bone ile ka tjana ka bona ka bana ne ba enka jalo ka bana mana ka ne empa jalo ke bolo a khutla bolo ka bana re bone e sentse bile ka re tjana jalo ka na tuna ne gumede ba isi amra ka mana hantle fela ene lena ka municipal clinic ba ene letsa bolo hape ka municipal clinic ho ntsa bolo ka bana ba tlo tunga ela gu mede fela re bone ya tsena bolo ka bana re bone Richard Bey molengo ka botshabela bana bana empa jalo ke bolo ba se bile ba tsena jalo ka bolo ha re bone keo e sentse e bile tla hantle fela bolo yeo ha re bone ka bana Richard Bey ba nka jalo ka mane tembe tembe tabani zuke ba mo letsa bolo hape ka mane tabani zuke ho isi ka mane ka molengo ka botshabatsatsi bana ba letsa jalo ba shebile rota fatse pa le jalo ba na ka manarbone ba inka jalo ba isi hape hape e ke Richard Bey e betla jalo e le ka o tsena bo re bana e bo re bana jalo harbone Richard Bey ra ka mane ke la tharashishe ka thuko ho mikwallo ene sile ke na jalo hantle fela ka ene sile ke na hantle fela jalo ka bana ba tlo pasa sa Richard Bey ba batla ho ngodisa ntla bobedi bana ba tlo pasa Richard Bey ho latela ka mogoti bona ka teng ho latela ka mogoti bona ka teng ba batla ho Saban Taya Bobedi, Banaba Sopasa Richard Bay, Harbonachan, Kaman Kamuka ka Chabela Bale Palahape, Elikachana Kabolo Kaman Bonikio, Erbana by Sulokai, Echi, Enetilechana Jolo Hunter Felaka, Enetilechana Jolo Kana Gumede, Felachana Bolivetta Jolo, Lekachana Kabolo Kaman Arbone, Richard Bay Carmina Tini, Bahana by Pamisa Bolitele Kaman Mogalanti, Ibila Matello Tinkaman Stivatibani, Kaiki Ieno Tieno, Uncabolo Kamaniano Tieno, Wisia Kaman Kamanuka Chabatati, Harbonakia Bolo, Sibila Ventile Kaman Spion Clinica, Felachana by Sajolo, Ibila Tio, Yamatello, Hainamo Tulari Jolo, Ahuta Boloka Kwanuka, Sipo, Sakin Tian Tian, White Lore, Ezola Kante, Ibila Wala Selakaman. Sipo sake harbona ke bole betsa tsalo e tla ka kwano ka motsiwe mo le go ka bo prima empa jalo tsane ba ba la ba ntse poso marumo ka latse ka ronya de tini empa la tsalo khuta ka bolo ka bana re bone e tla lo ka yena ma vena on ka bolo re bana ba se tlo mana on ka bolo re bana ba se tlo nga wa e phamisa ke bolo e telele bana ba metse ba re ba le bala empa jalo ke bolo la le tsalo a phamisa ke bolo telele ka mane hantle pela ya mathelwa e keo hothi le batlang ka le sotho Lesena pasporoto banna ba isuka mona lona marumo kalantsa le batlang ka le sotho lesena pasporoto banna ba isuka mona marumo kalantsa mokotisi ha re tsheba jalo tlhopatsana ka bedi bone teng fela papani tsa bona tse fitileng a tse hlano re hlokometse re tlhopasa Richards Bay ba ipumane ba hlola dipapadi tse ka banga tse pedi ba bapala ka olekana ho tse tharo mme ha ba soka ba lahlehelwa marumo kalantsa le yona fela ka o tshwananga ba hlotse papadi le nngwe ba bapetse ka olekana ho tse nne ha ba soka ba lahlehelwa ho fitlhela mothating ona wa hana jwale mme bone teng fela tlhopatsana tse pedi tsena di kene papadinyana e le hore ha ba soka ba lahlehelwa ho tse hlano tse fitileng mme seo ke nahana hore mohlomong ke sona se ka tswa tlang se ba kentse papadi nyana ka morulu o itseng
3: ho fela ho le jwa ngwana mme nete fela ho pasa Richards Bay re ka re sentse se sebetsa hantle ho bane o ka hopola hore ka haru di papadi tse ding tse ba di bapetseng motho re ba bone ba sebetsa hantle ho lokgatlana hlopa sa Orlando Pirates ba sebetsa hantle gatlana hlopa sa Kaizer Chiefs ibile re ba bona nete fela ba boela ba sebetsa hantle haholo di papadi tsa bona ka hore ba seke ba hlajwa ka dintlha mme eo ke engwe di ntho tseo motho ka wa reng ha o bua ka papadi ya bona wa le ka ho ka bontsha ka ho kgetheha hore ha se sehlopha se nete fela o fitla ha jwale motho ka wa reng se ya papading se na le kelo le hore ba tla lahlehelwa empa hlopa sena sa marumo sentse se bapala ka ho lekana ha re bone se hlola haholo mme lebaka la teng ke hore boholo ba nako ba bapala papadi e batlang e qala tshireletsong pele ya tlhaselong
2: e jwalo fela tabena mamedi wa ka ya ratehanga ka kwano ntse le one tlhopa sa Richards Bay e le noto tlhopa sa marumo ka lantsha ha re bona kamane ke marumo ka lantsha ba le ka hoeng ka jwalo morao kwano ba sentse ba nyelowa le yona enkwa hantle fela kamane e ne le re ke bone sipo sa ke fela ba ntsha jwalo kamana re bone keo ed kamana kampela jwalo tiposo banna ba yesu le mapetse ampe tlosa ka pelenyana kamane wa ipamisa empala jwalo keo ya mathela morao ke nya maoto empala jwalo keane bolo e be sentse bile e tla kamane ka lotu la tembela sekakane fela ke ane ba hana ka bana mokotlisi ka patiriki mo city batiba ni waitsola ka batla bahulu eleng ien otieno ibile tsola ka ntlothe ha ibe ta hlelo ya lona ka bana tlhapasa marumo ka lantsa ka sibile bala hletse ibile ke Richards Bay tshorelo ke ane Richards Bay ona sentsa a rwa tena munina eleng yana ka bana lwandile mabuya empala jolo ke na bolo ba inka jolo ka bana ba batla lotla sana le bangsa empala jolo ke ane sibile ba ntsitse hape ha re bone ka bana lwandile mabuya ke ba mutjela bolo ha bunolo fela ibile rotha ka kwa ka mlo ka bo prima pale bana sana le bansong ka bolo ho isi amronya na mane ho ka dibalo tula.

0: na kamani simpiwe ntleneka harbona che sebele banchile jwalo hi ataka kwano kamlo ka prima tawane zuke tabane zuke wena tsaka mane mtleneka mtleneka cheo Osabila ntsi telena ha re bona ka ba ntula le gumele ba misa ke bolo tele bana ba metsi a fetse ba khalo tsola le jalo e bile eng kwa ka mona ke tsiba tibane ka khisho mulambo ho ntsa jalo ka mona ka khisho ha re bona ka kwano ka mona ka moelo sithole ho ata ka bolo yeo re ke bona ke manga wa tsa jalo ka bolo ha re bona keo wa ka misa ke bolo tele bana ba letse ba shabile ro tempa jalo ke ane bolo e bile e ro tafa tse jalo re tlo ka bolo yeo ene le ene bana ba tsapa sa ene le ka bana ka mana ka ba mo letsa bolo hape ka bana ka mana ka bo re bana bana keo o bo re bana ka ra se ro no bitsi jalo Oye kadi makamana murawo e chi sitore impala jolo chiana bolo o ataka bolo atka manaka o sabila nti tena le jolo harbona ka kwaro kamlo ka prima bale bana ba isi mana harbona cheo hanta pela ba buisana le ona kamana tsopaseo esa e maruma kalanza ka ba khabane bona ba isale ami isa ke bona tena le maruma kalanza impala jolo cheo ya matelo e kamana kamlo ngo ka butse ka butshabatsatsi o inka jolo kamana kamohelo kamelo cheo sitole o ata waraha impala jolo ke bolo se mata hakalo e tla ka thuko me kwallo hoti haibe bolo tsena banna ba eso ele en gol ke ka luna ka mono tsapa seo sa richard bay wa inga ka mane se bile ba inga jalo e rota ba remba le pala e bile tsane bolo e rota fatse hape e a tla bolo ka mane ba se bile ba ntite tsapa seo sa richard bay ba phamisa ke bolo telele banna ba metsi impala jalo tsane hoti Also, Kapoting, Hotibana by Sule Batankal Soto, listen up, Passport of Saita, Libatankal Soto, listen up, Passport of Banaba Sof Saita, Highlet of Passana Samaruma Galanti, Babonana Re Babata, where's the petu of Yakam Hotibana Katanga, Bata with the petu of Banning Basankana Basenta by Mijolo, Money Banking by Kotokotula. Asente ba ikoto kotula mane bankenga harbona kena bolo kamona siti batibano wenka tsalo samaruma galantsa tika khisho mlambo impala jolo kena murrawo esente tebo jolo ete waka bana batlapase sa maruma galantsa banka jolo ka kwano kamelo ka prima ba le bana ele ka utena ka bolo kamane maruma hanta pela kamane ibile tseo ele ka utena ba ikoba bolo telele bolo kotsi a bana ya musula kamane kamelo sithole impala jolo tsane bolo ibile bolo hante pela e tla jolo ka banka e ne sile tsena jolo e ka mona ne thulane kumere pela tsena be rotape murra kwa mona ka mana ka un ka bolo jolo u isia ba rimba le bana ba tla jolo ka bolo ka bana tsa paseo esa e yona ka kwano tsi marumo pela tsena ba hana murra wo e sile tsi ba nna ba tsa paseo sa richard bay ne le tsa ka mana tsi batibane e yeno tieno a rra ha tsi bolo tele ba nna ba letse ba shebile empala jolo tsi ya rotapatse hape e le ka u tsena ka bolo ka mana ni marumo ka lantsa ba tsa ba tsa phetwa e ba tsa poso Impala jolo cheo ya khuta sentse ba tsigela jolo ka mana marumo hanta pela cheo ere ka utena ba isi apile mana impala jolo ba hana murawo tlapasa Richard Bay marumo ka lants e ka tau tlola tsin tlhaine nge tutubetswe mokotlisi
1: wana mene le monyetla o batla nnete fela motho o boela gape o lokela go bontsha gore sebapadi se bapala letlhakoreng le na le letshegadi moleng o ka morao wa tlhopha sa Richards Bay sekhakhane o batla sebeditse gantle gagolo gobane ga a ka ka nnete fela a teela ga a bona gore bolo ene tlhile bapala gole le ena mme o le a leka go raetse bonnete ba gore ga a dumelele sebapadi sena sa marumo ka lantse o fitlha bolong mme a qeteletsa kgone go sireletsa gantle empa motho ka re se batlang se etsagala ke gore ditlhopheng tsena ka bobedi ga ba tsebe o sireletsa dibolo ga di ya matlhakoreng seo ba se etsang ke gore ba bula bogare ba tshireletso gobane ba batla go leka go isa lenane le godimo mane matlhakoreng go leka go thiba gore go tla go seke ga ba le dibolo tse koropetswang empa ga bolo dikoropetswa ba batla ba sa eme gantle mme ke ka gore bonang tlhopha sena sa marumo ka lantsha se batlile se ba le monyetla go tlhabantlha
0: ha re bone karolong ya retin ka mane tlhopha sa marumo ka lantsha ba le ka utena impala jolo gana ka mane ba itshola ebile ba kgutla jalo ka bolo ka mane Richards Bay molengwa ka botšhabatsatsi fela ke ane bone beta jalo e tla gantle fela gape ka marumo ka lantsha ba tlasela ka mane ka mohelo o atla ka bolo ka mane ka melo sithole ga re bone rra ka mane edga ya o tla motho ebile gothwe gaibe huku banna ba heso ya marumo ka lantsha gantle fela huku e ka mane ka kunyane ka leboya botšhabela ba lephala o na tlile a tsena jalo fela he monnena a sebetsa ka bokgabane bona ba esale e leng yena ka kwano ke ba joloka tuli sebetsa joloka bokgabane bona ba isale a sebetsa ka bokgabane bona ba isale a re bona mo captain e kamane yena Edgar Manaka wa tlopasena sa marumo kalants ona tile a re le yena ha ile monnino a sikosi kosa ese ke mabini tsikosana Lena, which is a pelemane, Caronia Retini, by Coba Caronia Retini, Palazola Hana by Tula Kamane, Richard.

0: Ei, khutla pape ka kwano, ba hinka jolo ka bana re bona ke marumo, khutla ka bolo hape, empala jolo tsiane ne, ele ka tsena ba itsula hape, ke pa sa Richard Bey, ka re ne tsula tsena monena, ele nyana, e ne le na ka mathulane go mede, tsela ka ntle thwe, ha e be bolo tsena bana ba eso, ele tahlelo, hantle fela, ya se pa sa Richard Bey, ka pa tsiriki, marumo Gallant. Hopola mamedi hore, ba pa ntse hlano tsa hlopa seo, tse re bileng ka tsona le mokotlisi le tsa tsilela ka jeno, re bone hlopa sa ne sa marumo kapatiro Richard Bey ba pala kalukana ka noto noto le Polokwane City ba pala kalukana ka noto noto le Mamelodi Sundowns ba hlola setlhopha sa TS Galaxy ka ntlha le ngonoto ba pala kalukana ka 2-2 le Orlando Pirates ya ba lahle ba hlola setlhopha sa Stellenbosch ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe metsotso e tletletswa ke metsotso e meraro Obaneng re metsotso e mashume mararo kapamane ana le metsotso e mehlano hantle ho di mahlo letsa tsing lena la kajeno re se re tla ya pheletsong ya karolwana ya pele ya papadi re bona ka kwano monna wa ha yena ka kwano tshiba jolo ka lithuli ke yena ya tla tlosa bolo yeo ka mora hore ho tloetse phetuo kapa ho etse phoso jolo kgahlanong le ke se tlopa sena sa Richard Bey ha re bona ka kwano ka monna wa lithuli ho tloetsa ka mana ho tloetsa Are bone o tla tlosa ka mane le tshule. Fela wata raha ba pa misa bolo ntle ka rona re tshini pala le tsholo. O tsaka stibile hanya ne fela stiba tibane. Ba ka kuku ka mane ya tlopa seo sa marumo kalantsa. Na re ile bolo ntle bona ba isani. Ene sentse ere fela ene sentse ya ka ntle bone tim fela. Empa mo stiba tibane sa etsa ntho ena e bitswang ka gore ke boitshireletso pele ga re bone tla ba bona e tlosang ka mane ke huku e ka leboya botšhabela ba lephala tlosa ka mane hantle fela ke bone ka re ke ena ke bone ka re ke Philippe Ntlwantlwa o ya ka mokgwa ke tlhokometse ka teng a nna ba ka radiatšhini banna ba o tshwana le bo ka moelo sethole yalla phala go na le seo moletsa phala a batlang o se supa ga e le metsotso yone a tsamaya ntle le tekatiko letho re bona se re jele motsotso wa pele karolonyana ya pele ya papadi ba ne ba tlile ba kgalemelwa ka mane ba tlhopa seo sa Richard Bey kgatlhanong le Marvin Skosana ba mmeile fatshe karolonyana 18 fela o thwe monna eso bolo yeo ga ikene he ga ikene ke ena nnete ya sala Philippe Ntlwantlwa wa enka wa iphamisa bolo ntle karolonyana 18 ka ditlhogo empala le jalo ya ba hlola ka kwano marumo kalantsa ya basola marumo galantsa hantle fela ho ya ka mogote ba tsena di leng ka teng seketla nyelwela hantle seketla nyelwela hantle fela papisintsa gaso motsotso o se kapana kwe sekae ho tlohana jwale re bone fela rona bo lena e tla tsa majwanga mokotlisi ke bona papadina nete ya sala ke metsotso e ka bang man shume amane ana le metso supileng mothating ona wa hana jwale mme re saletswe fela ke o ka etsa motsotso re ye mane ke re tle kwano mona re tle re kgefitsong mokotlisi mme ka mora mona fela ke batla gore ke potele wa ptitsholo fela ka mora mona fela ke batla gore o tloko re fa maikutlo ha o rena e be fitlhela mothating ona jwale na ontswe bona jwa papa dina a ptitsholo ke tlhotlela ho wena kakap
1: e bangwe na na o ruke ke wa khona o lefella leqwetha na na hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ha o mamela, ke ikutlwa ke le motho wa bohlokwa. Ha o nhaka, ke ikutlwa ke sireletsehile. Ha o bua le nna, ke a ithuta.
3: Lerato la hao le tlhokomelo di thusa ngwana wa hao hore a hole ho ba motho ya matla ya itshepang. Ba mamele. Ba tshedise le ho buisana le bona hobane ngwana e mong le e mong o tshwanela ho ikutlwa a elwa hloko, a utlwa ebile a ratwa.
2: Etela holdmyhand.org.za
4: Ebe o na le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
0: Kale boa aptitulo tsebeletso nya le Sedi FM le tsatsing le nana ka jeno mokotlisi nete ya sala ke mona he sentse bile re hlella jwalo e le re papadi e kata ho fitla pelatsong e karolo nya ya teng ya pele mo teng re bona jwalo se tlhopa sa Richards Bay ba e tlhomme pele ka ntla e lengwe ho noto ya tlhopa seo sa Marumo Gallants hante fela ntla ke neng jwalo e le mabinis kosana a itlhaba ka le rumo karolo nya ya pele ya papadi me nete ya sala a ke re ya karetse mokotlisi re tle re utlwe rona ebe wena we bone joang ho tloa motsotsong wa pele
5: ha ke le bohengwana mme ibile papadi eo motho ka wa reng tlhopha sa Richards Bay ba tlile ka tsela e batlang kgethehile kapa ke re ba tlile ka leano le batlang le kgethehile ya pele ke hore ha ba se ke ba dumella hore Edgar Manaka a kgone ho momahana le dibapadi tse bapalang molengo ka morao bohareng ba tshireletso ba hlopha sena sa Marumo Gallants mme hore ba etse jwalo ho bolela hore ba ne ba batlakolohanya ka ho etsa bonnete ba hore ba ba beya tlasa kgatello mme nnete fela sebapadi se motho o kekeng wa bua haholo ka sona hobane ha hlaba ntlha ke bomelo e leng hore o beile dibapadi tse pedi tse bapalang bohareng ba tshireletso ba hlopha sena sa Marumo Gallants tlasa kgatello hore ba tle ba se ke ba ona ho ka bapala ka tsela e batlang iphuthuluhile kapa iketlile mme re bua ka nhlapo ha moho le sikhosana mme le ntlha e o hlopa sena sa Richards Bay ba keteletse ba iphumana ba e hlabile papading ena ke mo teng e leng gore bomelo enwa o ile a beya sebapadi sena sa Richards sa Marumo Gallants tlasa kgatello e leng sikhosana mme sikhosana keteletse a itlhabile ka leruma mme e nngwe ya dintho tseo motho o di bonang ke gore ba eleletse gore tlhopha sa Marumo Gallants ba sebedisa ndlondlo e le ena mmapalapele wa bona mme ndlondlo boholo ba nako o kgona go bapala hantle ha a tlile a theohetse mona bohareng ba lebala a leka go ka tshwara bolo ba momahane le dibapadi mmoho le ena bombele bomanaka bo sithole jwale tlhopha sena sa Richards Bay ha ba dumelle gore tlhopha sena sa Marumo Gallants ba kgone go momahana kapa ba bone ndlondlo maleng teng mme ka hoo ba ba qobella gore raga dibolo tse hodimo tse tsengata haholo mme ke ka ho hobang thata gore tlhopha sena se fihle dikarolong tsa tlhaselo ya o qetela o kgona go bona papadi kala ha sehlopha maikemisetso e le go beya se sentla sa kgatello mme ke seo motho ka wa reng o batla go se bone o fitlha ga jwale ka tlhopha sa Richards Bay. Richards Bay fumane dihuku ke gola tse fetang tse tlhopha sena sa Marumo Gallants ba di fumaneng ha ke hopola hantle Marumo Gallants ke gola e fumane huku e le nngwe ha e ba disipedi mme Richards Bay e ne bontsha gore ka lebaka la gore e fitlha dikarolong tsa tlhaselo e etsa dihuku tsengata e fumane ditahlelo tse ngata ka karolong ya lebala ya tlhopha sena sa Marumo Gallants mme nnete fela gore dintho di loke tlhopheng sena sa Marumo Gallants ba lokela gore lebota la bona le ka morago le leke go ka atamela hanyenyana go atamela bohareng ba lebala gore ba tle ba tsebe go fitlha karolong ya tlhaselo go tla ba thata go fitlha karolong ya tlhaselo gobane ba arogane haholo mme dikgeo tseo ga di ba thusi ka lebaka la gobane tlhopha sa Richards Bay ba bapala ka segatlha le lebelo le godimo.
0: E jwalo mokotlisi dihuku ke tsa ka bantsenne tsa tlhopha seo sa Richards Bay ke tse tharo tsa tlhopha seo sa yona ke ba jwalo ka Marumo Gallants mme nnete ya sala ke ka tsela eo mamidi wa ka re fitlhang pheletsong ka teng karolong ena ya pele ya papadi re boela re kopana hape karolong ya bedi ya papadi mme ka tsela jwalo ke ya ho monga phofu.
6: O jwa ngwaneso.
0: Ke a leboa aptitshilo le kae?
6: Monate monate monna re a leboa. Re a leboa ka nnete re tlane re diwatle re ya pele ha o gotlile.
0: No ke nna iteboetseng aptitshilo.
6: Ke lebile ngwaneso.
0: Ke a leboa.
6: Mabedi ano ke apule le o tsamaya le coach Morena Ramarebodi papadi ke dipakeng tsa Marumo Gallants le tlhopha sa Richards Bay. O tla ba thata, o tla ba thata Marumo, o tla ba thata, o tla ba boima. Go tla ba boima ba tlame gore ba tle ba sebetse hantle ka nnete go gobe tlase mane. Ye morao mane go gobe haholo. O etsa nnete. O sale teng he monga phofu ke mokobelo ke lata mona ka brevi cam ratela masawana mona na una masawana mona no ye tsa nete

0: ka brave ho le sedi FM masawana ara ratela masawana mona ona
1: ratela masawana
0: e ka ba ka o pula ntate mo ntwa kwa mana bana ona rexa anyeo na le tse mona tsa prema stofu e bana le tse mona tsa prema stofu kwa kwa mane e una re o e watla mona mo masawana bo kellana ntate mo gwe dumela ka arwe o imetsa mane mo masawana a bo kellana ntate ne ke tebute buka ka le sotho ka mona mau ba yena bona selagale a ka ba ka opola doctor mchatso bana ye doc
2: ya ka o tla di bula ditsela
0: ke ka opola le swaga bana o swar wana maretla ka le sotho ka mo o ka bishop ramela o tla ke le sotho lo wana mona ba tshwala a senna.

0: Botla ke lesotho. Mona ke citizens LS. Ai bana ye mona te lesotho mane. Aba ka tiana le baruti ba nna. Wo! Nna le mona he ka tiana le na mona. Em fundisi. Em ruti maine bana tsa male mruti. Mahutswa. Ke le ganga. Alesotho ka mo. Botla ke lesotho. E ba ga solo ba re mona o ga mara ke le so thumola. O ntso sa bona. Tsela tsa ke le sedi. Nga phofo ke nwa mo, nga phofo ke gre smart ya ra batho ngembe ka buru khoi. Ai aba nyu lwa ka bana bana champ. Ya. Ke Peters bilwane a gela ngwana mme. Tse ko mametsi ntse ko mametsi bona o Peters. Ha ona mathata le thondate, ona mathata le to re a leboa. Hi Sally, le mamela sebeletsena ngwana a sibilwane ke champ bana champ ujwa e u tsvala sela bana champ ei e ho benda de fela ba tlang ke tlo qabanya le ba go tiwa bang tsena ke bona la getse di sutu bana ba ba ya holo e mfundisi maine mono la uma kutswana ba ba bi e o tlo kopa kopa ya le bona ke le ka bona hore na o kae o mpule se ka mona re ke bona na ke shebile tsona ka mona se ke ka tlwa ka ee ka ba le bothatanyana hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke bana ba se ba ya mehantle ke ya gopule leo o na le coach morena ramorebodi opules
1: apsolo
0: o shapo ngwanaka
1: no ke monate
0: ee ya ngwaneso
1: ee
0: a to le tsona ngwana mme ganyane ayane tlabe re fitlhe mo re ya
1: ntse re gasa
0: ngwaneso
1: ke a leboa jalo apsolo tshebeletsong ya lesedi fm mo letsatsing la ka jeno wena morati mothaseli le wena mokgothumetso yona tshebeletso ya kentse nako le motsotso na tle kodumedise gape karolong yena ya bobedi e ya papadi re kopana jalo e le gore nnete ya sala karolong ya pele re ile ra qetelana e le one tlhopha sa Richards Bay e le noto tlhopha seo sa marumo ka lantsa letsatsing lena la ka jeno, mme kgetho lena he re kopana jalo e le gore tlhopha sena sa marumo ka lantsa ba tlosa papadi ya bona ba tloa ka mona hantle fela ka mona ka borwa e ba lebala ba lebisa ka patere ba tloa ka leboya ba lebisa ka borwa ha e le tlhopha sena sa Richards Bay ba tloa ka mona ka borwa ba lebisa ka mane ka leboya ba lebala mmehe nnete ya sala re bona jalo phoso e etswa morramane ke tlhopha seo sa Richards Bay ha e le noto galantsa e le wana Richards Bay ya gola aptulo konkutuse fela mona go le tsholela ka le mejwang
0: a kole nyula hanyane fela ngwaneso
1: ke a gola le hantle jwale
0: taba ye
1: ke a leboa a re bona he mamedi ke ane bo harimba le bala jalo tsa pasa Richards Bay ba ile bele tse mo romane mpala jalo ke o Philip Ntonto sa bolo ka mane mpala jalo ke o rbone ya se bile ba sa jalo ka bolo hantle fela ba isi ya manusi wa tibane o tieno Rabolo telele kamane Richards Bay otieno empala jolo tieno bolo betla jolo rota ba rimbala bala hape basebile ba tena jolo ibile e rota kamane kamusewane e atatamala kamane Richards Bay kiba ba le kautena banka bolo kamane hape maisia marane murraunyana hanta fela bana ba tsopa sa Richards Bay mamidi waka ya rata hanga banka ba bela karunya de tini bana ba tle ba tamunane ana ba tle ba tamunwa wa yena kamane Moses ka pati bomelo empala jolo ha ba khona we bona bolo yeo re bone kamane tuli e na shikwa fela ba montela bolo kamane tuli na shikwa e tla ka kono ka mlo ka prima bale bala e tla toloka le otula ka belo e na kamane lo sitone o sabila ntite re bone tie o Philip Ntonto Wenza le yena ka kwano ka bloka bo prima bona tie no ka bolo ka kwano re bone Wenza jolo tie o sebile ba ntite hape hape tie tsa pasa Richards e sa marumo kalanza re bone tie o bale ka tie na marumo kalanza jole ba sile ba ene le tsaka mane Philip Ntonto o tara wa raha empala jolo ba itsona ka matsa mahulu tsona ka mane tiena tembela sika kane fela tiena bile e tsola ka ntlo tshe ha ibe ta hlelo ya ha o munna isu wena sipo sa tien tien tien se ba padisa mehleng sa hlopa sa Kaizer Chiefs me o tla ba ta hlelo ha e ka mane sipo sa tien tien tien la hlela hantle fela ka mane marumo ka lantse molengo ka botshabela ba le phala ba ile tsa pepe ka mane sipo sa tshe o a tla ka bolo yeo o sa bile ntse tsempa la jolo tiane bolo ba ntse ba tle ba bua le ona tsona re bone tsheo ile ka tsena ka bolo marumo ra o mona no ra ka mane pala jolo ele le kamana di kamana ka fela tieo ba motho seta empala jolo tie ba lone la hape ya o tla mo tshibile tsola ka ntle o tshi huku ya bone ya tlopasa marumo a galanta o tshi huku ya bone ya se tlopasa sa marumo a galanta o tshi huku ya bone bana ba yesu ya tlopasa sa marumo a galanta ar bone huku e ka borwa bo tshabela ba le bala sapa sa marumo kalants Anisa kibolo telele empala jolo kibolo rakamane Philippe Ntonga empala jolo hana kamana ba itsula morao ibile tsena rote ibile tsajolo ka kwano kamolo ka prima ba le bana ele ka jolo tewa ka bolo hanke kamane Richards Bay ile ba tsula kamane mona wa ha simpiwe empala jolo tsena bolo ibile tsa khuta morao e tsa jolo ka marumo galantsa se bile ba ntse kamane empala jolo ka mana ka ba ntse ampina jolo tsheo Herro tapati, bahuta jolo kabolo, kamana ante fela, ene lena kamane mafena, fela betla bile tsola kantotwe, haibe bolo tsena banna ba eso, ele tahlelo, haibe bolo tsena ngele tahlelo, intso kwena kamana mona eso ena kamana khumalo, intso kwena kamana mona eso Edson Khumalo, intso kwena kamana mona eso Edson Khumalo, ane ba tsile ba re ba kwatsetsa na jolo kamana ba tsaka bolo yeo. Lena mona wa tula ne gumede fela tsane bole betsa jalo ele ka jalo tsena ka bolo ka kwano ka bolo ka prima bale pana e tla ka monaka Richards Bay ba ka jalo ka mona Richards Bay ba ka dimalo tula hae jesse number 5 feta ba tsika kane o ka bolo ka mane e tembela tsika kane impala jalo ya o tsamo tibile tsola ka ntotwe hae betsa selo ha o ka mona mona so tembela tsika kane intse kwena wena ma Venus kosana intse kwena ka mona ma Venus kosana re bone bolo yeo ntse tika tika letho re bone fela rona ebe motlomong e tla tsama jang e le one sopa sa Richards Bay e le noto marumo galantsa hante fela tsatsing lena la kajeno metsotso e mashome a mahlano hante karolong yena ya pele ya bobedi ya papadi ga re bone tsane bolo e le kaotsena ka bolo karolong yena etsene impela jalo tseo ga ana kamane ba itsola gape impela jalo tseo ba inka jalo kamane ntlhontlo o ntsha bolo impela jalo tsane bolo e betla jalo ka kwano ka moloko boprima ba lephana e le ka jalo tsena ka bolo kamane ka tembela tsika kano ba e kwaba impela jalo ba itsola ka matla magolo e rotha karolong yena etsene Ake Richards Bay fela ke bahana e ba khuta jolo ka bolo ele nga sa pasa sa marumo ka lanza ba inka jolo ba kariba ka man ka musewane marumo ka lanza ke bawo ba inka jolo ba isi amra nya hanya ne fela ka re ke na mona wa hasimon em pra jolo ke la di jolo e ta jolo ka tonto wen sa jolo wit sa ka kono ka mlongo ka prima ba le bana ba ne tsa pepe mane ba rin ba le bana ke o ka man tonto wa pamisa ka man ka mlongo ka chama tsatsi em pra di jolo ia ba tsuna ia Mosula kakwano kamanika yena sipo sachentiantia ya mosula kamani sipo sachentiantia re bona tsane bona betsa jalo e bile feta bohalo tso e feta jalo bohalo tso thwe haibe bolo e khutla ni bile e khutla pele tsola ka ntse jalo e sitiba tiba ne sa tlopa sa marumo galantsa ka khisho mlambo o se bile ntse ka mana re bona tsheo se bile menka jalo ba batlo tla ka mana et ka mana ka o ntsa bolo isi amro nyana hanyane we ka dimaka kwa no ba fitness kosana kosana we ka dimaka wa habo e le nyana ka mana le tshule ntsa bolo jalo et ka mana ka o re bana ba se tlonga ho isi ya ka kwa no ka mana morrawo e le nyana ka mana le e ke ne ke kosana se bile ba ntse tsa pehape e a tabo rimba le bana jwale ha re bona ntseo e le ka jalo tsena ka bolo se bile ba ntse ka matla ka matla mahulu e ne ntse ka mana ke bana ba tsapa sa marumo ka lantsa ba ile ba sasela marumo ha re bona ka mana mona wa hanne e ana ka kwano ka moelo si tshone impala jalo tseo ba nka ba isi mana ba rimba le bana hape e a tabo bolo ha re bona tseo o ntse antia o tsosa motho ka rona le dikantle di tini ba nne fa tsotsa pa di tsole pele bana e ball advantage ya marumo ka lantsa wa nka hape hape e si po sa tsentia antia o re bana ba se tlonga tshile bona kae impala jolo ka bana ka mlego ka botsa batsatsi mona ke o tswa pa tsensa bana bana ba raro fela tsena ba mme fatse ho tlo bana ba ba se pa ditlo pele Richards Bay tsone sa selang jwale bona Richards Bay ka re nna ka ntle tini ke gumele o ntsa bolo impala jolo e le bolo melo bo melo o nka bolo bo melo o isi mane impala jolo ke parra a ti ba ka bana tsotsi ba ni bana impala jolo hape Richards Bay impala bo melo ya mosula ka mane hape ba tsula lutu la hai impala jolo ke o eta jolo ka e ka mana ka mana kacho wata ka bolo yeo et ka mana ka urban ba se ko honga har bana ka mana ka mahelo wa pa mi sa bolo telele ya uta mutu ka koni bile tola ka ntotwe haide atselo e wo tile ka mana wo tile ye na mo captain simpiwe ntli nika la jolo tie bolo ya ta bolo ka runya le tini marumo ka lantsi pa la jolo o teng ka mana siti ba tibani wa inka ie no tieno moko tisi re bona bana ba sopa sena sa marumo ka lantsi kare ba hlasela ba sa tso hlasela ke kgola gore go na le seo mokotisi wa bona a ileng a se bua le bona ntle tikatiko
2: se batlang se fetogile karolong ena ya bobedi ya papadi ke go bona tlhopha sa marumo galantse se bapalang se batla senyologela go atamela bogareng ba lebala e leng yona
1: ga re bone ke yame koba bone ntle impela tola fete malutso ibile ba itiba pele tola tola ka ntle ka mane fela tie ba itibela ka mane marumo ka lantse ko ba boletelele e bo rimba le bala e mo kotse tsuno santsa nongotsola pele
2: senengile ka sa hlalosa ke hore tlo pasa marumo ka lantse a kere jwa le ba eleletse hore ba lokela ho hlaba dinthla ka ba lokela ho fumana nthla papa dinyena me ha o sheba ba tloile ha holo mane moleng wa bona ka morao ba batla ba tlile ha holo nyane ho atamela mona di ATM le mohatmo bole moleng o hare ho bane seo ba se hlokang gore ba atamelane na kongwe wa tsani tlhaselo empa jwa le ha ba etsa jwalo ba boela hape
1: are bona hetse
2: o Philip Munyetla
1: Philip Ntondo o a tsaka re tini empa jwa le tsano bana ba se loka tshe bone a ba nna in sampi ka mane ka moelo ya mosula sitone empa jwa le motho a mane ne fela tsane bolo ha na ba tsula ka mane to pasa Richard Bey ke ona Ntondo e sa lo sa mkotisi
2: ba batla ba bapala ha ofinyana le Ntondo e le nyona Ntene ba sa yetse ka ronya pele papadi ya bobedi o batla o bona le botala bona le kamora o le lona le atamela mona bo harreng ba le bala mme jwa le sena sire ba ka fumana menyetla ba ka etsa menyetla empa e boela hape e ba beya kotsinya gore tlhopha sena sa Richards Bay se ka kgona go bapala ka lerabalane la counter attack go kena ka mora bona ka potlako gobane dikgeo di kala di bulega e leng seo e leng gore Richards Bay a se batla gore ba sebedise gumete ga mmogo le bantsi dikarolong tseo
1: ho jalo fela mamedi wa ka ya ratehanga re ntse re tlilegele ka kwano ka mona ka Dr. Rentlai Molemela Stadium e le noto tlhopha sa marumo ka lantse le wana tlhopha seo sa Richards Bay a re bona ka mane ba buisana jalo monna o chapaletse fatshe go na le monna ya chapaletseng fatshe ka kwano tlhopheng sena sa Richards Bay o newa o fiwa karolo kapakere o fiwa jalo thuso ya pele bua jalo ka ena monna wa ha Sikakane o fiwa thuso ya pele ka kwano tembela Sikakane o newa thuso ya pele ka re o ile a lemalemala tlhong kwano jwale bolo e santsaneng emisitse wa ema jwale ka mane tembela Sikakane metsotsonyana eme masome a matlhano a metsomehlano karolong yana ya bobedi ya papadi re sentse re bona fela rona be papadi na e tla tswela pele jwang ha e le mona ka nnete mokotlisi a e bone hantle fela gore tlhopha sena sa marumo ka lantsha ba tlile ba batla ba etsa ba entse phetho tse matla gagolo papisong le karolong yana ya pele ya papadi mo teng he ba sentseng ba tlhasela ka sekgatlha se phameng gagolo ha re bona jalo tatlhelo ba enka jalo ka mane keo e a tla bolo ka mane bagareng ba le bala ke ka manaka o enka jalo e siamorago ga re bona ke mona a bantsha bolo jalo ka kwano ka molengo ka bophirima ba lephala ba e batla lotelae ka mane mavenes kosana ontsa bolo ka manene sebile ba ntshitse gantle fela ka manene le yena simo fela tsane bolo e betla jalo ga re bone ke mana ka sebile ntshitse le ena ona keong ka bolo ka kwano ka moloka bophirima ba lephala e le ka jalo tsena ka bolo ka monaka tlhopheng sena sa marumo ga lantsha gantle fela mamedi wa ka ya ratehanga ga re bone ke yane bolo ya tla bo gareng ba lebala gape empa la le jalo yalla palauti e tswetse ka ntle ka morwena monna eso sipo sa tsen tiantia e tswetse ka ntle monna eso ka mono sipo sa tse ntiantia haibe tahlelo ya tlhopha sa Richards Bay haibe tahlelo ya tlhopha seo sa Richards Bay haibe tahlelo ya tlhopha seo sa Richards Bay re bone fela rona e tla sebetsa jwang ba enka jalo ebile o tlatle re bone fela keo sebile feta jalo balotso tsola ka matla magolo ka mane mavenes kosana empa jalo ke ena bole berotha ba reng ba lebala sebile ba ntshitse e ne ntsio ka mane ke ena tshuli na shiko fela ke ena berotha ba reng ba lebala hape empa jalo ke ane gumede o ile ka kahlo ebile keo ya rotha ka kwano ba hana ka kwano ka mana e tla jalo ka lo tula hai hape ka moelo sithone o a tena ka bona re tibone keo o a tla ka bona ka mane marumo ka lantsa o ka bona re tini o tla ikoba a ba nna ba etsa phoso ka mane pala bujalo a ba nna we a ba etsa phoso ka mane nkabe a e kobile nako e santsaneng e le teng ke a kgolwa mokotlisi ha baneng re bona gantle monenwa ya ntseng phoso ka kwano nkabe kgalampe a e kobile bolo eno gore tlhopha sena sebele sa marumo ka lantse sebele monyetla wa gore se tlhabe ntlha ga re bone fela hukuena gorena e tla sebetsa jwang ya setlhopha sena sa marumo ka lantse re tla kgotela ntlheng eo e tlosa ka bona ke ena Philip Ntondo kaborwa ophirima ba lephala ba enka ba ekoba boletelele ya feta bagolotso na le jalo empa la jalo keo a rotha patse ka mane empa la jalo tsane o na santsa le teng ka mane re bone ba tla jalo ka bona ba ekoba gape karolonyane tini empa la aha e ba ba ne o tsaba motho karolonyane tini ka mane marumo ka lantse ya basula ga re bone keo counter attack ya tlhopha sa Richards Bay ya tsaba lo ka mane re bone karolonyane tini Richards Bay baraha empa wa tiba ka mane se tswane ao e ba baraha ya wa tsapa go na oh ya wa tsapalo mo mamedi mo kotlisi
2: sa uri buile nka sona mwana mme hore hore hlopha sa marumo ka lantse se fumane dintla ba lokela gore ba utlwisise gore gona le mo ba lokelang go tloa teng mme mo ba tloang teng ba bang tlokotsing ya gore tlhopha sena sa Richards Bay se ka sebedisa dikgeo tseo sa di sebedisa ba kgona go tlaba dintlha mme ke ga papa di buleha gobane go bua le dikgeo tse ngata tsa tlhaselo go ba le dikgeo tse ngata tseo ba lokelang go di sireletsa mme ke ka go bonang tlhopha sena sa Richards Bay se sebedisa leraba lane la counter attack mme tlhopha sena sa Marumo Gallants se batla nnete se fetuile karolong ena ke gore ba etsa dineeletsano ba fitlha karolong ya tlhaselo ka tsela e batlang e lokile
1: ke yona taba eno nnete ya sala mamedi kumede o ile a o tla crossbarra ga bosoko bona ba e sale nkabe re bua tse dingana jwale re bua ka gore ke two tlhopha sa Richards Bay fela bolo yeo ile a o tla crossbarra ya ba e ya tsikinya ga bosoko huku ya bo tshelela ya tlhopha sa Marumo Gallants gantle fela le bona ba re ba tlhasela jalo kwa ba boleteleleng pala jalo karolong ya daithini ka ditlhogo fela jaane ka bore ka boelo bogolontle Karunete Autofela kaletswele kamane sitibatibane sa Setlhopha sa Masa yona kamane Richards Bay ile nyana kamane Ian Otieno hore ya mopema notsi ile bolontle bona ba isale e tla hukumane ka Philippine Dondo karolo ya ditini yaba ba ba ka hare abtsolo ke khutela ho wena
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 rand ka pao feta. Hore slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Holy bets ke monyaka fela o spina le rona. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Sadi papadi. Holy City FM.
1: Ke le boa monga phofu tsebeletso nya le Sedia FM le tsatsina ka jeno coach my coach re bone yena ka mane Becky Mabuza a hlabantla entle bona ba sale hlopeng sena sa Marumo Gallants ele 1 Marumo Gallants 1 hlopa sa Richards Bay
2: ona me o khala se o bua nete hore nete fela ona me hlopa sa Richards Bay se ba sireletsa hantle go bana ha o hopola bolo eo ene hla ga hukung mo tengeleng hore bena beki mabuza ena hlabile ntla o ne a eme ya lemong nakong eo bolo ene e fetela morao ya ba ga ona sebapadi sa Richards Bay se atamelang gaufinyana le ena mme bolo ena ga ba ithulela gape gutlela ka gare ya ba beki o ntse a eme ya lemong go sena sebapadi gaufinyana le ena go fitlhelela kgona go ragela bolo eo dipalong gobane go ne o sena gatelelo go ena mme se motho o se bonang ga jale tsena kore tlhopha sa Richards Bay se kadile karolo ya bobedi ya papadi tlhe ba sa tsepamisa maikutlo mme diphoso tseo ba di etsang ke diphoso tse ka qeteletseng di iphumana di etsa gore ba latlhelwe ke papadi mme motho wa tlao bona tlhopha sa Marumo Gallants se bapalang ka bolokolohi se bapalang ka segatlha se batlang se nepagetse mme eo ke ngwe ntho tse ka tsa batlang di ba thusa gagolo
1: e masome a tsheletseng a na le metsomedi karolong yena ya bobedi ya papadi gantle fela go thu banna ba eso ga ebeng gol kick ya setlhopha seo sa yona ka kwano Richards Bay kapa ke re ke Marumo Gallants 1 ka matlhakoro a mabedi 1 Marumo Gallants e le 1 Richards Bay ka kwano ka monaka Doctor Molemela Stadium mo tenghe papadi ena e tlileng ya batla e ntse tswela pele ga re tsebe rona ebe motlhomong e tla ba papadi ya maya go lekalekana gape kapa jwang na nna re tla re bone ba tsentsa tlhopatsana tsepedi ha re bone tsiane bolo ya tla ba enka jolo ka mane bolo telele ba nna ba metse mpala jolo tseo ra thapa tseng pala jolo tsiane bolo khutla romani ne khutla jolo hante fela e ka randile mabuya empala jolo tseo la jolo khutla bolo ka kwano e bile uthi ha ibe tahlelo ba nna ba itso ka mane ka mulengwane e la tselo tsena monna tsabile ntla e le nyana phetsi mabuza ho isi amro nyana mane hante fela ha re bone tseo ba tsamisa tsi bolo telele ba nna ba le tsoro ba shebile ka re nyana tsi mpala jolo ha na ka tsoka mane ba itso la ka mata mahulu ene tsula ka mane tsena simpiwe mtinika fela tsena bolo beta jolo e a tla pepe morao simpiwe mtinika tseo o re bana ba itso tlohonga ho isi ao siti ba tibane ka mane e bile lelela ka mane re tsi bolo tseo ra bolo telele ka mane yona empala jolo tseo bolo ba re ba bala ka ra sorona bitsi ba ntsa jolo ba ba tla lotunga la ha ka mane tembela sikakhane o sabila ntse bolo bona lotla kumere kumere tseo wa tla ka bolo ke tsho pa sa Richards Bay o tshosa monna ka kwalo ka bolo ka primo tsa tlo jolo ra empala jolo tipa ka tloka mane ene ba tipa ka tloka mane maruma galantsa fela tsena bolo betsa jolo ha re bona tseo Richards Bay hape e nkwa ka mane ka bolo ka tshabela ka bonya le tsini empala jolo ha na ka mane ba itsula ka batla bahulu ile le na Venus Kosana, Impala Jolo Chiebolo, Yata Counter-Tech, Hauna Batu, Itaka Philippine Jondo, Warimbale Bala, Winsa Jolo, Ainsa Hampi, Huta Boloka Kwano, Itaka Tembelas Kakani, Impala Jolo Chiebolo, Sitala Jolo, Yata Boloka Kwano, Kamloka Prima Balabala, Ilena Kamandi Kuta Zikani, Pelagiani Bolo, Sibila Sita Bansa Hampi, Inensio Jolo, Hansa Pelaka Kwano, Ibile, Rota Kamloka Prima Balabala, Harbona Kamana Tembelas Kakani, Urbana Basutoma Chileboni, Uncabolo, Usiam Ronyan Hanyani, Ia tabolo kamani kakuika mtunika wasabila nsite kamani kamusawane mwule mwaka mchabata tijuale harbo nchiba wale kauchena kabolo ita hante pela kamani karachena mauzis mtembwechi mwoshaba hante impala jolo chiebolo ibele kauchena bainga jolo bai sula kamata mahulu bona nutula haika kwanu Philip Ntonto unkabolo yeo urbanna bai sutu honga uinga jolo uibela barimbali bala babu ya leona jolo kamani marubo kalans wale kauchena kabolo batutse bora barimbali bala fela chere bai tseposo Aibe hipaso, khuta bolo ka kwano, sebile ba tsola ka matama holo, inkuwa mane ba rimba le bana, hape hape, ene tla ka maneka, Richards Bay, ke ba bale ka tsena, Richards Bay, ba ikwa ba bolo telele, ka rlo nya re tini, ha na ka maneka ba tama holo, tsola ka mane mabena, empala jolo tsena bolo, ibe ka teletse, inkuwe ka mana pele tsola ka ntle, ke riche, marumo galantsa, ha re bona tsibao, ba le ka jolo tsena ka bolo marumo, ba ba tla lutwa ka mona hape, yena, Philip Ntonto, o re bana ba se tlohonga, o a tsena ka rlo nya, ya ba rimba le bala. Orba na baisulo ka chilebone Waike ta kamane Philippine Tango Harbona che sabila nsite mona chanu ka bolo ole ka jolo chela ka bolo bana baisulo kai Harbona cheo bainka jolo baitsa ka kwano ka mole ngona o ka bu prima bale phala e che ta pasana sa marumo galanta hantsa ba tle ba buisana jolo leona hopola ruma medi waka marubo galanti e ba mpaka ba pala kaule kana papadi nyana bonete fela e tla bele papadi ya bona ya butsi lela baba pala kaulekana katatelano letla pasana sa Richards Bay e ba mpaka ba pala kaulekana kwano etla ba papadi ya bona ya butsi lela baba pala kaulekana ka patsa mohlomonga ba sa lahle helwe ke batla tshojwa lo tire etla be le papadi ya bona ya butsi lela katatelano ba sa lahle helwe le bana ba tlo pasa marumo galantsa etla ba papadi ya bona ya butsi lela katatelano ile re ba sa lahle helwe ho bana re ya tsi ba marumo galantsa ile ba pala ka 11 litia Galaxy 11 lisikukuni 1 not not lisiwelele not not le obita hotomono ya shashara tlopa sa majesi kanthatse tharo ho noto jwale ba mohlomo ba pala kaulekana tsa tsina ka jeno e tla be le papadi ya bona ya botshelela ba pala kaulekana e le hore ka nnete ha ba soka ba lahlehelwa papadi tse tsheletseng ka tatellano mokotlisi jwang kapa jwang ena ke motho ka dia ka lentswe leo papadi ke setlamo Hore tlhopa sena sa marumo galantsa ba hape papadi ena ho seng jwalo ho tla ba boima ho tla ba thata coach are bona he mamedi ne tsa sala
6: e ya coach mwana
1: mme e tsena lwe
6: ke ne ke re papadi ena ke pa e pakeng tsa lefu le bophelo ho tlhopha sena sa marumo galantse mme seo motho ka ba buang ka sona hape se batlang se le bohlokwa ke hore hangata leetong lena la ho baleya mane fatshe molaka hore o bale ho rengwa ke selepe nako tse ding ha o sa fumane dintlha tse tharo ntlha e le nngwe bohlokwa haholo hore o tlolle ke ho aha boitshepo dibapading tsa hao mme tlhopha sa marumo seo ba ka ba se etsang ha ba sa kgone ka fumana dintlha tse tharo bonyane ha ba se ke ba lahlehelwa ke papadi
1: are bone he bolo jane etla jolo ka city tibane sa tlopa sa marumo galants ele nyana ka khisho mlambo ba ile tlela ka mane ka khisho empa jolo tsena bolo ebetla jolo morrawo sebile ba nka ba itsa ka kwano ka molengona ho ka bo prima ba le bana sebile ba itsile jolo morrawo mane ba buisana jolo le yona ka kwano tlopa sa sa e marumo galants ba nna ba tsona le bo simo le tshudi etile ba tsile ba batla ho tsena ka bolo yeo are bona ka bane mana kan ntsa bolo telele ba nna ba metse empa jolo tsane ya mathelwa e re bona tsheo si thola wa ya moela empa o sia ka mane ka mosewane molengwa ka botsa batsa tsibona tla manaka bonka bolo ka marubanda ba setlonga tshile bona lokae wa raha ka mane impala jolo tsheo ha na ka kwano tsula ka matsama hulu ene le yena na tuli na shikwan impala jolo tsena bolo e betla ka kwano ba intsa bo atla ha hulu fela ya ba tsula ka kwano tsapa sa marumo galants ya ba tsula ka kwano tsapa sa marumo galants hona le petu etla etsiwa mpomelo wa tswa Hokena jersey number 14 Lundi Mahala Kasakura Tapaseosa Richards Bay jersey number 14 Haile jersey number 9 Mbomelo Ntonelo Otuile Mbomelo Ntonelo Otuile Hokena Kakwano Lundi Mahala Hankapela Mukotisi Ribona Bansa ya namunani Oileng wabuwa kaya na urekena Yaileng a Eteta munenwa mabini tukosana Matata pili mane hore atla latle atla ipumana ithabaka le rumo ke bua jolo ka mbomelo ntlonelo mme ba tinya lundi mahala eleng hore ra motsiba le yana ke mongwa banna ba kotsi mane pili mane ha ke tsore na petjo yena e tsalo sa ntlo pensa na sa Richards Bay
6: di ntho di pedi ka petjo yena ngwana metse o motho ka ba buang ka tsona ya pele ke hore mbomelo le metse mme ke ka ho mahala kena empa ke phetogo e leng gore ka gare o papadi mokwetlisi kapa bakwetlisi ba Richards Bay ne ntse ba tlo etsa gobane papadi e qala e buleha mme ga papadi e buleha o tlhoka sebapadi se emang bogareng ba tlhaselo mme mahala o batla le motle ka go ema mono pakeng tsa dibapadi tse pedi tse bapalang bogareng ba tshireletso gore bana ba tlhagang bogareng ba lebala ba tle ba kgone go ka mo thusa nakong ya tlhaselo mme ke dumela gore ke phetogo eo motho o ka wa reng no ntse o lebeletse gore ba tla etsa gobane ba se ba tlhoka go bapala dibolo tse ngata tse kenang bogareng ba tlhaselo
1: re saletse fela ke metsotso e mašome mabedi ore re fitlha peletsong ya papadi ga re bone tsane bolo ka mane bane ka o tsena se ka karolong ya letini empala jolo ka mane marumo galantsa e ya basola ka kwano ka moleng o ka bophirima ba lebala le pion le letuna ya basola ka mane marumo galantsa ebile o thihuku banna ba eso ya setlhopha sa marumo galants o thihuku banna ba eso ya tlhopha seo sa marumo galants ya bosupa jalo ya tlhopha sena sa marumo galants ya bosupa jalo ya setlhopha sa marumo galants eta tsoa bolo ka kwano ka mona ke na hape philip nkankong ka mona ka ukunyena eka borwa bo prima ba le phalan tsoa ka mona ke na philip ntanto are bona eta tsoa jalo ka mana ntle one ka matsakoro mabedi are bona wa tsoa ba ntle ka ronya letini ha na ka mana ba itsula ka mana ntle fela cpo mtini ka rota ka mana ka ntle letini pala jalo tsheo tsola ka ntle tsua ha ntle fela ka mona ke marumo galantsa ntsua ha ntle fela ka kwano ka mona ke marumo galantsa Oetsa petio ka kwano ho tsena ka mona ka marumo galants jersey number 27 tsena tsena nga tebo khomo tso unga ho tswa monna ya sebile ntla ele nyana beki mabuza watswa ka mane beki mabuza ho sebile ntla monna wa ha beki mabuza ha ile tebo khomo tso unga wa tsena ha re bona tsane bolo betsa tsano ele ka tsolo tsena ka bolo ba rimba le bana empa tsolo tsane e ya nyelo wa jwa hape marumo galantsa ele ka tsolo tsena ka bolo ka ye na mona wa tebo kho wa iko ba empa tsolo teng ka mane tsiwa tibani ele nga iena o tieno ho nka bolo ka mane yeno tieno metso tsero na mashume a supideng ana le motho le mong ha ntse fela re sala tsime tso tso ka bangela shume le metso e robong hore re tla re tsebo fitla pele tso nya papadi tsa tsingele nana ka jeno ha re bona tsena bo le betla jwalo rota fa sibile hintsu a kantle ka kwano hintsu a tsiba na ba tsapa seo sa yo na Richards Bay empala jwalo tsena bo re mbale phala ha re bona ka bana keo marumo galants ba le ka tsena ka bolo ba enka jwalo ka bana Philip empala jwalo tsena be rota ba re mbale bana hape ene sentse bile tsena jwalo ka lotla simo le tuli empala jwalo tsena bolo ka mane Musewane, Mamleta Bolocabana Manaka, Unsa Bolocabana Palajolio, Uata Cabolo, Uinsa Jolo, Harbone Chibao, Marmo Galanza, Velka Jolo Cabolo, Vesia Manolo to Filipin Tonto, Ngondo Chion Cabolo, Uinca Jolo Vicia Capano, Cabolo Monaco Prima Bana Londine, Ekimanga, Waikova Boletele, Impalajolio, Iatabolo, Equacamante Homotonga, Iacatamucena, Winsitam Romani, by Famisa Camanini, Volente Carretini, Impaya Musula Camani Camelo, Sitone. Yamutula kamani kama ilo sitole Habana lore mukotisi sile munena Tebo kwa mtu unga Huna lilipetua seite nga saa chena nkatsona Karro nyena ya beria papari Leteng honsitwe yana muna ya sabile nta Karasa kurato pasena sa Marumo Gallants
6: Marumo Gallants ibuzi papadi Impa petua e kholo yo ba yente Nki hutlo sa Sama padisena Ndlondloma ni molengo kapele Pamutlise mwana buharemba Bale bala mote ngile mhore Nete fela motokaro Bamba padisa matlenga hae Otseba hukena di karolo nze batlandile nyenyane Tsa tlhaselo Olibile otseba loho bapala dibolo tse kutwanyane Na konya tlhaselo Ibile otseba loho machala di karolo nze lukile na konya tlhaselo Me hukene ngamutlo unhubulela hore Baelele tso hore bashoka mat la lehlakore lena le le tona gobane o ka elellwa gore seo ba se etsang ga jwale ba lekile go tlosa sebapadi se ene se bapala lehlakore lane le letshegadi ba mo tlisitse ka gare go ka leka gore ba eketse lenane la bona tlhaselong mme ke engwe dintho tse batla motlhomo motho ka re e batla e ba thusa gobane ndlofu yo neng re mona bapala lehlakoreng o batla tlile ka gare gobane ndlontlo o theogetse mona bogareng ba tlhaselo mme seo ba se etsang kore ba be le dibapadi tse ngata ka gare ba boele gape ba tlose sebapadi se e sireletsang ka kore lena le le tona le le tshea di la tlhopa sa Richards Bay e leng sekhakane ba mo emise ka thokothoko go ka etsa gore bogolo ba nako e dule e le nngwe go nngwe mme mona bogareng ba lebala ba tle ba tsebong ka taolo ya papadi
1: re tla jalo e le gore ke phoso kgatlhanong le tlhopa seo sa Richards Bay gotwe banna baeso le bota la nama ga letle le thewe gantle fela mane moleng gaufinyana fela le mola ona o mogolo kapakere wa di-18 tsena tse kgolo tsa tlhopa sena sa Richards Bay ke bona banna ba le babedi mo netlhopeng seno sa Richards Bay e mongwe wa bona ke tuli nashikwa ga e le tlhopa sena sa Marumo Gallants banna ba bararo gantle fela ba e leng gore ba tla tlosa bolo eo e mongwe wa bona o tla tlosa bolo eo gantle go ya ka mogota batsena dileng ka teng e mongwe wa bona ke yena ka moelo sithole ga re tsebe rona ke mang ya tlatlang a e tlosa ka kwano ka moleko ka boprima le pione le tona la tlhopa sena moo tlhopa sena sa Marumo Gallants ba lebisang teng re bone raha ba tlile moja ka balwetsi ba thibane otieno impalajolo a ba letlololo a iphaila gantle fela a iphaila gantle fela ka mane otieno e tsaba tatlhelo ya Philip Ntlontlo wainka kamane Philip Ntlontlo a tlela tibolotelele karolong ya 18 impalajolo hula ka ditlhoo kamane morao impalajolo tsena bolo ote poso banna baheso ote poso ka mono tlhopa sa Richards Bay a re bone ka nna ba ke karo ote ke poso ya tlhopa sena sa Richards Bay o na le poso e etsaetseng ga tesheba jalo tlhopeng sena sa Richards Bay are bone ba ne ba sile ba raa jalo ka mane Philip Ntlontlo o na raile mogarong la ona wa gaesale ya ba ka mane Steve Thibane wa iphaila nnete ya sala a phunywa jalo ka mane Steve Thibane fela metsotso ya rona e setseng ke lesome la metso metlhano karolong yana ya pele ya papadi ya bobedi ya papadi a re bona phoso ena e tla tloswa ka kwano gaufi le huku re bona ka mane ka moelo sithole gantle fela ka kwano ka mona eno mong e ka re ke yena edka manaka ke tla mona gantle empa ke wa ikwa ba bolentle ba wota crossbarra banna ya wota crossbarra ga botlhoko fela ebile jaana se ka tswela ka ntle tswalela e tswela ka ntle ka botlhale ka mane banna ba tlhopa sesa Richards Bay gore e tlebe tatlhelo ya Richards Bay ane ba tlile ba raile bolentle bona ba e sale e ne le monna wa ga kamoelo sithole o na e kwa rapeditse gantle fela ke bona ka re mokotlisi o ne a batla go ikorela
6: ngwana mme o ne a tlhile a batla go ikorela le tsela a na e reile ka yona o ne a eleletse gore Steve Thibane se tlile mona pele ga golwanyane mme o butse segeo mane palong e ka morago mme e sa neng a se batla ke gore a leke go isa mono karolong eno empa fela motlhomong a ile a isa godimonyana gagogo
1: Ote poso wena kamone monna eso tibaka tembela sikakane oba petse ngwane mong hampe ka kwano elinga Edson Kumalo o yetsa petu o gumere watswa o yetsa petu ka mona ka Richards Bay gumere watswa o tswile gumere re tle re bone thulani gumere o tswile re tle re bone rena monna tsena nga tsena Asibonge, Mdunge, Kena, Muna Yakene, Kakwano, Chulani, Gumero Tule, Arebona Kiane Bolo, Yata Kamanakam Sewane, Muloka Chapatati, Kopa Bulletin, Polajo, Tulaka Matamahulu, Kamane, Topas, Samaru Galanta, Erotabar, and Barbara Happy Happy. Ia tajolo impala jolo kio hana ka kwano kamuna Jesse number 36 hanta ka kwano ka sepele sana sa Richard Bay ya kimuna ia twa fa bona baisali warin bala bala kibajolo ka lindo kute zikali o twa fa bona baisali warin bala bala impala jolo hola le munna chapale ten fasi hoti haibe hoso khatano liluna hola le munna na chapale ten fasi kamuna elenyana msindisi kunene Hoti haibe bolo yalu na banaba isu erati bona urna hoti fela he banaba sile ba mukintse hari munna wa msindi sukumere banaba mukintse hari banaba mukintse hari hoti poso wena munna isu kamono lindo kutle zikali ya tonga fasimane kakwano kamono ngoka prima bale bala koso kamana kena tsepe dian tsepe elinyana philippine dondo ndaba yeteti philippine dondo arabona kiota tosa kamana philippine dondo Wainka kama nwa tusa boletelele karunya re tini baitsula kama tamahulu impala jolo kio ya tabolo hape hape khuta jolo katebuho wainsa tebuho impala jolo kina bole berro tabarin bale bala jalo e bichio inkwa kama nke ma venus ko sanan unsa bolo jalo impala jolo bai pamisa ti boletelele kama anim sidi sikunene pela kio bahana kan toho kama richard bay e berro ta kan tere tini lari jalo kama ne wachina kama lo kama lo sitole ba mutela bolo habu nolo fela ha na ba pesa di mabolo kama ne tapaseo samarumo galanza ba asasela jale impala jolo kiani ne Sula kama tama hulu, ibile rota barimbala bala, ia taka kwanu kama lengua kama prima, unaroi matela kama netembela sika kane, impaba mchela bola bunolo, baipamisa chibolo telele, kieo, inkuwa kakwanu chimkinika, uataka bolo yeo, impala lujolo bamnefati, uteposo banna bahesu, uteposo banna bahesu, ibile inelena kama netuli, enna, shikwa, hajimusheba tuli na shikwa, babapala, babapani, Baba pala baba pani le mukapteni wa hae simpiwe mtlinika baba pala baka ba baba ni jalo emongwa pere jersey number 25 ile nyana mukapteni emongwa pere jersey number 45 are bona tsena bolo ya tabolo kamane bo rimbale bana tsone ile ka jalo tsena ka bolo are bona tsheo ai kwa ka kwano ka mona ke Richard Bay bana ba tsiba tsena jalo ka bolo ko ba bolo telele bana ba metsi pala jalo ba tsula ka mataba holo o teng ka mana mona no a dikar mana na ka ai pa misa tsibolo telele ya matelwa ke o he tebogo motong o ntsa bolo e ka dima ka mana ka ka mana ka mole go ka botsa tsatsi o re bana ba se tlong le pio le tsia dia tsopa sa marumo ka lantsa aba tsapalla fatse ba mea jalo tse bana ba yesu na maya motho hai takhisi bana o tse bana ba yesu na maya motho Hai takhisu ibile enele monna waha enele nakamani sipo sa chentiantia onare onare wa tatamala kamani sipo sa chentiantia resalletsu ke metsutsu e

0: انسا كمان مر بو كلانسا هانت فلا كمان كبا خبن بو باي سالي ان لي من وها سيمو سيتولي لتولي ام بلا زلو تشيو اوتين كمان سيبا تباني اباكا تاسيلو مكوتي سي هرشا با تطسنا تبيري هاي تبا تاسيلو يا تطسنا سار ريتشارد بي هانا جولي تشنانا ربونا تطسنا تبيري مر بو كلانسي دي با بيتي هاي سالي هو توكا 2021 elo re kana ko yeo sa pasama robo galantse kamara robo batla ba kana di papadi tsa bona tsa liki ya PSL ka kwano ba ba petse makhato a supileng ka ofela mo marumo galantse e tsotseng khato le leleng sa pasana sama sa Richards Bay makhato mararo ha ile papadi tsa bona tse tharo ba di papetse ka ole kana jalo mme fela mthatu mwana jalo tsena marumo galantse e tlabile ntla tse tharo tse hlano ile Richards Bay khatlo tsa pasana sa marumo galantse mme ha re sheba jalo he bo ko tsi nete a sala re tsebe re naibe papadi nyena tsa tsindela ka jeno re ka lebella hore sopatse tse pedi mo hlomong na e tla fela ile ka ho le kana tse ka pa re ka bona mohlodi pa tsa tsa sopatse pedi
1: se khasha se kadile se kadileng karolo ya bobedi ya papadi se batla se theohile mme ha o sheba setsa halang ke hore di tlhaselo ha di sa batla di etsa hala gafetsa gafetsa mabaka mabedi ke hore ditlhopha di qala dire ha re sa kgone hlaba ntlha e ka ya re hlolelang papadi ha re se ke ra hlajwa ka ntlha ya bobedi ke hore ha re leke hore re fokotse lenane le ya ntlhaselo hore boholo ba nako ha e le hore re iphumana mohlomong re lahlelwa ke bolo re tle re iphumane ntse re kgona ka sireletsa hantle mme ke ka hoo o batlang se o bona sekgatlha se batla se theohile mme a motho o se o e sheba nnete fela menyetla ke hore papadi ene ka fela ka go lekana
0: are bona he mamedi horna tsa tsama joanga tsheo ba enka tsalo se pasana sa Richards Bay ba khuta tsalo ka bolo yeo fela tsane bolo betsa tsalo hinku ka manika musengwane molengo ka botshaba tsatsi he a tsabolo ka manika se bile ba tshile a khuta ka manika Richards Bay molengo ka botshabela ba le bana are bona tsheo empala tsalo ka manika tsapala patso tipo so banna ba isuna ma ya muthu aita khisi banna aita khisi nama ya muthu banna ba yesu ote wena ka mona mona yesu ote wena ka mona asiya bonga nhlapo Luena ntiantia le bapetse ngwane monghampi le bapetse ngwane monghampi sopense osa ile nyana ka ba lundi mahala le bapetse ka mane lundi mahala hampi athe ka mane ka King Zwelithini Stadium entele noto tsopasa Polokwane City noto tsopasa Golden Arrows papadina isalot kimeto tsoe ka banya supileng gasa tinyana ko ya etetsoeng hore tletse bo fika peletsong go ya ka mogho tabadintse di etsa la kateng re tla bona rona ditla bapala joang le tsatsing la kajeno ka kwano ke 1 Richards Bay 1 marumo galanta are bona tsane mahala a tsena ka rolonya re itini ona le tsono la ra sabedi ntla hantle fela monino wa mahala are bona tseo ba inka jolo ba phamisa bolentse ka rolonya re itini bolentse a bana ya hanwa ya hanwa Uti Uti wena mahala ibile tsikata gua ka yena tsena Uti monna eso o batlang ka lesotho o sina pasporoto ona santa e beile ka hare ka mane mahala mukotlisi Uti ke offside
1: se ba parisena sa Richards Bay se ke le ka mo se sheba hantle ha ebe ke bona hantle e lokela hore e be le se ba parise ba pala molengo ka morao wa hlopha sena sa Ellen Zuke ke ena batlangana le ka motswetseng mme nnete fela mothusi wa moletsa phala o bontshitse le pele bolo e fitlha o mahala gore sebapadi se neng se le ka motswetseng ke sena se apere nomoro ya borobedi e leng yena Zuke mme ke ka go bolo e ne sa kanya dingwelo re be ntlha
0: o jwalo fela nnete ya sala mamedi wa ka ya ratang ha e le metsotso yona e ntse tlile tsa majwalo nnete ya sala ka kwano ka mona ka mona doctor molemela stadium huku ya borobedi jwale ya tlhopha sa marumo ka lantsa re tlala jwalo e sentse tlosa ka kwano ka rolonya re itini tsola ka matlhamagolo ka mane hantle fela ka mane ne le sp wa fela keo ya tla ka rolonya re itini ba e kwaba ka mane manaka empala jwalo teng ka mona sibatibane otieno wenka ka mana otieno o setse metsotso e mehlano empala jwalo keo re bona ka rolonya re itini mahala o sabile ntse mona jalo wenka wa e kwaba boletelele bana ba yemetse ya tla ka kwano e tla ho mona ka tango tsena re bona keo ba tla ka rolonya re itini ha ona mo ba yang teng empala jwalo tsena bolo e be tsamne kwa kamana ke hello to enale munena wa hazikali impala jolo kena bolo bale kau chana kamana hate eta jolo ka kwanu kamana ibile ke bai kwa ba hana kamana bai chula kamata ba hulu kapa sama rumo galanta bana ba sasela kamana munena wa hazikali

0: Arrivata a sera, Cocono. Vanna Baba Sopa Sosa. Arricciata bei. Arrivano Gianni Bolo. Ibi la roccia barrimba la balahape. Ibi l'enqua camane camo rao. Ita caena zuce. Zuce c'è un cavolo camane zuce. Uisia camane camo ziozio. Mulungo camo ciabazzati. Vai coma. Impano il giorno. Portaka, e otta motibile. E tu la cantoci. Hai be cucuia. Se tu passa. Richard Bay. Iabutano Jolly. Yato Pasosa, Richard Bay. Aibe huku ya butanu jwale ya topa sosa Richard Bay. Ne mamidoka ya ratanga rishaba jwale o topa sena kabubedi. Papa di zabonante sa tamamuna. Reati bore topa sena sa Richard Bay. Batati ya na jwale o nisi topa sa siku kuni. Mote mba tembe wapala hahabo Richard Bay. Etabele papa di ya lapeng. Haile topa sane. Autamono batae tela topa sa majezi. Hanta pela mamiri papa din tabona tau ketela harbona chani bolo etelele sula kama tama hulu kama nini impala jole chio hape ya khuta kama ni marumo galanza banka bolo kama ni impala jole chio ya khuta bolo barin bale bala ita jolo ka marumo galanza bale ka jolo chana ka bolo ed gama na ka unka bolo urbana bai sulu kai impala jolo ka bolo kama chama tatsile piora de tiani banka jolo bai pamisa barin bale bala jwane ya ta bolo ka kwano ise bila ita jwano harboneng ele ka uchena kalotila msindisi kunene kanene karmene de tini wata pamia fasi Rimule tapana arhauna tabaya jwalo araba fita aba fita aitabanya busuku fela banna yena kunene aitabanya busuku fela kunene mkotisi hey aitabanya kunene rekona mkotisi kare mule tapana wanjaleta
1: o na bona monyetla bona mme wa penalty mohlomong ke ka go a ne a leka ka go tlhotlho ra kene ka gare o di-18 mohlomong a tle a leke o bona gore na ke a fumana penele na
0: a re bone he mamedi nnete ya sala ke yona taba yeno hetshe bonneteng o bonala gore ga ona letho le etsaetseng mono baneng o ile a gopswa monneno kunene go latela ka mokgwa motho ntse o shebile kwano ka dithelebišene tse gaufinyana ka ra stadium ka kwano a re bone keo ba phamisa bone ntle karong yana etine gana ka bane ba etshola ebile rotha ka bane marumo ka lantsa ba rthebowa jalo ka bolo eo banka jalo ka bane marumo ya mathelo ka bane re bone ed ka mane kgaong ka bolo o tlotse bola bare bana ga ona batho ba mmuletseng empala jalo keo ga re boneng o bona kunene oa kamake philipin ngondo ngondo keo oa ekoba karong yana etine gana ka bane ba etshola kama tama hulu impala dijano zuke impala dijano chimbana ote limbape limbapete ote wena wena muna tebukho muto unga obapete moses mtambu hampe muna bapete moses mtambu hampe karlo nyare tini sa topasa sa richard bay haile topasa na sama rumo galanti gata lebella papadita pedi kala lishumina mito tseleteng hona kgodin yana ya godimo ba tla bapala jalo le tlhopha sane sa polokwane e tla ba papadi ya kwano mo na lapeng ai ka kwana ka old peter mokaba stadium habo polokwane ga utlwa mono re tla bona jalo ba tlabe ba mwela setlhopha sa stellenbosch ka la 20 a metse meraro gona kgodin yana ya godimo abtulo e sentse le yona
2: ke a leboa ngwanes
3: tsa dipapadi
4: Clientele in mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: tsa di papadi ho lesedi FM
0: metsotso ke mene e tseditsweng karolonyana ya bobedi ya papadi re pita hantle fela metsotsong e mashome a robong karolonyana ya bobedi ya papadi e le one ka masakoro mabedi e a tabolo ka kwano ka moloko bo prima bale bala ka mana marumo kalantsa ha re bona ke ba phamisa ka mana philipin thonke bo letelele e mpala jolo ke ane mathelo ane e tla hantle fela ka mana ka musewane lwandile mabuya wa enka o ntsa jwalo e mpala jolo ke ane ba lwane la hape so pa sa marumo e tla jolo ka et ka mana ka ntsa bolo e mpala jolo ke ane bolo e bile ka o tsena marumo kalantsa ba bela pinimane ne e mpala le ba itsona lotunga la hai ka mona tebogo ene e linga tebogo motsonga fela tsane bolo ya mathelwa empa ba nka jolo hape ka ditlogo rrota ka bana ka mosewane e bile tseo ba nka ba ile ba itsona ka matla maholo ba hana hape ba remba le bala ha o fine se rona bitse ba remba le bala tseo hape hape wa tla mokolang ona ka mane ke ba rumo galantsa empa la jolo tseo bolo e le ka o tsena ba nka ba isiam rao ka mane ke tuli na shikwa o e batla o sitiba tibane e le nyana yeno tieno wa pamisa tibolo telele empa la jolo tsiane bolo tsola ka matla maholo ka mane ma rumo galantsa e bile tsena bolo e rrota hape ba remba le bala na shikwa fela tsiane bolo se bile ba itsutse ka mane monnane e sipiwe mtinika empa la ke na bona betla jalo inkwa ka mana ke na thembela skakane skakane keo ona rwa rwa impela jalo ba mutu ba mustase cha e a tla boloka kwano ka boloka bo prima ba le phala bona marumo ka lanse ba tsotse bolo ba re ba le phala monna ba tsapala fatse ka mane ne phamisa matswa thala matswa re mo kotlisi ka pare e mo letsa phala ho etsa la jwana impela jalo ke na bolo e itse ha itshoro jalo yalla phala uti wena ka mona monna Yesu lindo kuhle zikali o batlang ka lesotho o sina pasporoto mo kotlisi ba bona la re se re jile metsotse medi yana ko etse ditse ho yena e mene e re fueng taba eo o ketang o e bua e ka re tla phethala ya 1-1
1: ona mme jalo ka ga re tlhalositse le menyetla e ntsiweng ke ditlhopha ka bobedi ke menyetla e bileng e bonagetse gore letlhogonolo kapa ke re tsela eo e leng gore dintho di tlagetsala ka yone e bonagala esile kapa ba di tla fela ka go lekana gobane ga o sosheba nnete fela menyetla ga e sa etsagala gagolo mme ka go go tla batla go ba thata gore re bone dintlha
0: re bone mamiri tsane o tbana ba iso ha be bolo tsana ngale tahlelo ya lona ka mona tsa pasa Richards Bay ana tsela ka mana ka mose wa ne mlego ka tsa tsa tsiki ola le tsalo ke o Richards Bay ba le ka tsalo tsana ka bolo chapal la fatsi ote Moses Mtembu ba mapetse hampe ba mapetse ka pati a ke sanele bans a ke mushe ba bonete tsena sanele bans ba mapetse hampe o batla le bodutu ka rolo nyana ya bedi ya papadi papisong le ka rolo ya pele ka mana sanele bans ebile ba lekana le ena monenwa ntonto ba bakgutshwane ba le babedi ke a bona kapa motlhomong ba tseka bokgutshwane ga ke tsebe gantle fela he ka nnete tebogo tebogo motlo ongwe keo o a dikena re banna ba eso ke papadi ya bola maoto jalo ga re bona keane bolo e tla toso mane mo phoso e e tsatseng teng ka mane ka molemo ka botšhaba tsatsi le pelo le tsona kwa ba bolo telele ka ronya letine ba gana ka mane tlhopa sa marumo galantsa ebile keo ote poso ote poso obote poso ka mono abote poso kamono luna Richards Bay ote poso kamono mona suena tuli ote poso kamono mona suena tuli nashikwa abapeti mo kapteni hampi Edgar Manaka eite hakirialo yalla phala khatula pili yalla khatula bobedi khatula boraru yarba na bahesu kitsumo kama thito ho fedile tsa tsinena na ka jeno ho fela jolo lo reki huan tsapasa Richards Bay ele huan tsapaseo sa marumo galanta ntla ya pili yalla tsa tsi e tsene jalo hanta fela metsutsunga e ka bang e robonga le sekoto ka rolo nyana ya pili ya papadi ele ntla e sa buen jalo ele own goal e sa tswa tsa papadi sa morao sa tswa sena sa marumo galantsa ke bua ka Mavin Skosana ka morao re monnenwa ele nyana ke bua jalo ka monnenwa ke one tswa sena sa Richards Bay a tla ipumana jalo a koropetsa bolo entle ka ronya de 18 ya ba ka nnete ba itlhaba ka le go mo tswa sena sa marumo galantsa me tswa sa Richards Bay ba tlabile ntlha ya bona metsotso ya mashume a mahlano a nang le metso e robo nga e tsena hantle fela ka monna ya ile ngatswa karolong ena ya pila papadi ke bua e ka se papadi sena mamedi e le nyana ku kimanga mokotlisi ke le ka sheba rona be monne no ya ile ngatla bantla ka kwano ka hloka go la tsapa sena sa Richards Bay ke manna fela he ke yona yeno mokotlisi ke wana ka matlakore mabedi ha ke tsebe rona ha o ya ka retsa he papadi ena re tla se re bone ka tsela ya mofuta jwang coach
1: ke le bohang wana mme jalo ka o hlalositse ntlha ya tlhopha sa Richards Bay ebile ntlha e tlhagileng mane mo teng e leng gore tlhopha sa marumo galantse ba ile ba itlhaba ka lerumo mo teng e leng gore sekgosana ke ena a ileng a itlhaba ka lerumo ga mabuza ena a ile a tlhabela tlhopha sena sa marumo galantse ntlha ya go lekalekanya dintlha papading ena empa he motho ga o bua ka kakaretso ka papadi ena re lokela go bontsha diphetogo tse o mokwetlisi a di entseng karolong ya bobedi ya papadi tse batlang di ba thusitse gagolo ka gare go tsona motho ka bontsha go tlogeng ga ntlontlomane moleng o ka pele ba mo tlisa mona bogare baneng ba lebala tlhopha sa marumo ka lantse se kadile se kgona go tshwara bolo galelele tlhopha sa marumo ka lantse se kgonne go qetelela se momagana gantle mme e nngwe ya dintho tseo motlhomo motho lokelang go bontsha ke gore ga a tlhopha sena sa marumo ka lantse se kgona go tshwara bolo gagolo bogareng ba lebala ya ba dibapadi tse bapala matlhakoreng re kala re bona di bapala gantle gagolo mme o buile ntho ya botlhokwa gore karolong ya bobedi ya papadi motho o batla o sa bona gagolo se e leng gore ban se o ne a ka se etsa mme lebaka le e ntseng jalo ke gore tlhopha sa marumo ka lantse ga se a qeteletse se se bapala tlasa gatelelo gagolo gobane ba ne ba bapala ba atametse gaufinyana le mo ditlhaselo di etsagalang teng mme dikgeo tse bang teng dipakeng tsa dibapadi tse e tlhaselang le dibapadi tse setseng gantle-gantle papading ya bolo ga re e tlhalosa ka mekgwa e mebedi setlhopha ga se tlhasela se ba le dibapadi tse e leng gore di ba thusa go phomola tshireletsong mo e leng gore ga ba latlhelwa ke bolo dibapadi tsena ke tsona tse e leng gore di tla ba thusa go sireletsa mme ga ba tlhaselwa go ba le dibapadi tse e phomolang tlhaselong mme ka mantswe a motlhomo motho ka sebedisa mantswe a segoa re tlo re ga ba tlhasela ba ba le dibapadi tse salang di etsa rest defense mme ga ba tlhaselwa ba ba le dibapadi tse salang namane gaufinyana le tlhaselo tse ba etsetsang seo re reng ke rest attack mme ga o sheba tlhopha sena sa marumo ka lantse karolo ya bobedi ya papadi dikarolo tsena tse pedi tseo ke buang ka tsona ba di entse gantle gagolo ba ne ba na le dibapadi tse salang nakong eo ba tlhaselwang gore re tle ba kgone gore ba tswe ka tsone ba fitlhe tlhaselong ka potlako ba boela gape ba e re na re nakong eo ba tlhaselang ba ba le dibapadi tse salang gore nakong eo latlhegelwang ke bolo ba tle ba seke ba iphumana ba bapalwa gatlhano le lerabalane la counter attack mme le nyengwe ntho tse batlang di fetogile gagolo karolong ya bobedi ya papadi ke ka go re sa kang ra bona lebelo le segatlha sa tlhopha sena sa Richards Bay karolong ya bobedi ya papadi empa e nngwe ya ntho tse motho o lokelang go boela gape o bua ka tsone ke boiphitlhelo ba Edgar Manaka bogareng ba lebala eo motho o ka wa reng o kadile a momagana gagolo le lebota la gae la tshireletso mme wa ba thata gagolo gore re bone mbomela a ka bapala re ba boela gape re bone go ba thata gore mahala le ena a ka batla bapala mme ka goo motho o ka re tlhopha sa marumo ka lantse ka bomadima be fela ga ba kgona go fumana ntlha e ka ba tlholelang papadi empa ba gotlile karolong ya bobedi ya papadi jalo ka setlhopha se ikemiseditseng empa ntse ke dumela gore ga ebe ke ne ke lokela go eletsa mokwetlisi wa tlhopha sa marumo ka lantse ne ke tla re bogolo ba ditlhopha sebapadi tse a qetetseng ka tsona karolong ena ya bobedi ya papadi ga a ka qala ka tsona papading e tlang o tla batla sebetsa gantle gagolo gobane tsena dibapadi ne di kgona go tshwara bolo di atamele ditlhaselong mme di ba thusa nakong ya tlhaselo ba boele gape ba gutlhe ba sireletse ka segatlha le lebelo le godimo
0: ka ntlhena mokotisi nnete ya sala tlhopha sa marumo ka lantse ba tla ba lekana jalo le setlhopha sa Orbit College ka dintlha tsa 20 a nang le metso e le mene fela seo se re bontsha ka botlolowa fela gore nakong e tlanga ka la 16 le ka la 23 papading tse pedi tse setseng tsa tlhopha seo sa marumo ka lantse ba tla tlameya maoto le matswa gore ba tle ba di gape gore ba tle ba be ka boemong bo gantle kwano lokong
1: go fela go le jalo ngwana mme go fela go le jalo le ga fela motho o ka wa re gatelelo e golo gagolo e gore na ba ka qeteletse ba mo dintho di leng teng ga o sheba bogolo ba nako o batla sa gatelelo ga o bapala gatlhalo le ditlhopha tse e leng gore di lwanela mane godimo mane mo teng e re gore ba leka go ka etsa bonnete ba gore ba tlola mogope ona wa Betway Premier League kapa o iphumana o bapala mmogo le dibapadi tse ditlhopha tse batlang di le mane mo wena o leng teng mo o lekang gore o ka balega mme ke e nngwe ya dintho tseo motlhomong motho o ka wa reng e tla batla motlhomong e boela e gutlela mane mo teng re reng ga ba gopole botlhokwa ba o sireletsa gantle ba boele gape ba etse bonnete ba gore ba tlhasela gantle bane papading ena karolong ya bobedi ya papadi motho ka nneto ka bua ka mo e leng gore o batla o ba bone ba batla ba tlhasela gantle ka teng mme o sheba papadi tsa bona tse pedi tse setseng di batla di le thata golo gobane ka gare go tsona ba na le papadi gatlhalo le Polokwane City mo teng ba lokelang go etela Polokwane City mme ba qetele lapeng ka tlhopha sa Stellenbosch mme ke papadi tse pedi tsa ditlhopha tseo e leng gore motho o ka re di lwanela go ka ba mane ka gare go tse robedi tse godimo mme ke nngwe dintho tse ka batla motlhomong di thatafatsa maemo empa ga ba ka ba sebetsa gantle ba ka iphumana ba fumana dintlha
0: ke a leba mokotlisi tsatsina ka jeno mongaphofo ga re sheba jalo Philip Ntondo ke ena ya ipabotseng ka magabane papading ena ya letsatsina ka jeno ke gotela go wena ka kape kgolo
2: re lebile batlhomphei baka
0: thank you
2: papadike motsotso ka morago ra botlhano o tshebeletsena ke ya mantlha le sedi FM ho SABC re balelwa ditaba ke malome Roger Rabosana Madiehe

bohloko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: up Hurricane Wisdom ho le Sedi FM ma be diketsa mali DK ka tsheno ke na mo hlaisi wa lena le naneo ke yena mo hlophisi ke ntho tsena ka ofela DK dikelele litsiri re le tsena mabele motle yo tla hantle ma shume mabedi ka mora ho ra ya bohlano ke potele ka mona ke ya gutla taba dingata ke dipapa dinthwena
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tsholo loka oke.
0: We tshwere DJ Labas Mabedi tla re ha metsotso e dula hantle ho ya mashome ya mabedi pele re fitla horeng ya botshelela. Ke tla buisana le Matthew Simpete ke utlwile gore go tla ba le dipapadi tsa ditshwereng o tla tshwara dipapadi haufinyana tsholo re ke re tla utlwa ka dipapadi tseno tle o tlo tlhoka tsietso o di bitsa ka gore ke Mpete Cup. Re tla buisana le Matthew Simpete di tla ba teng kgweding ena e tla ke gola o sa shebile go kolo di kwa le banna a tla tsebe o bona gona dintho dipota pota jwang Matthew Simpete ya re tla bua le ena. Mokapteni wa sehlopha sa Orlando Pirates mo mamedi mona ho a DDC o thabile bona ba e sale lebu mohlala re ha ile mona Orlando Pirates se sebeditse mana ho ba di bitsa ka gore ke di reserve league o sebeditse ka nnete ke na captain my captain lebu mohlala a re utlwe pele gona re tle re sebetse re le mapakania re tle re hape papadi tsena ke shebile mona mamedi se papadi sa mihleng sa Mamelodi Sundowns Cassius Mailula. Ehle ga re ntwa di motsa maele hantle mane mo a leng teng. Ehle ntwa di motsa maele hantle. Hlopeng sane sa KV Korchik. Bara ga ne tine re na no re tla ke re tle go reke mrena ka o hlodile hlopeng sa rona bona e ga ntwa di hana. O ile mona ka morolo ba tla ba ka di mane ka yena. Ehle ga re a. E o tlile hlopeng seo sa KV Korchik. O tlile mona he Cassius Mailula re tla bona rena o tla hle a nthotsa a hla di sebisebitse jwang ha ile mona ihle di hanne ha di hanne di hanne ha ona letho le o rutlang ho leetsa he mo mamedi ho tlo ba le papadi pakeng tsa Orlando Pirates le hlopa sa Magesi ka hore ya robedi empa pele o mona o setse metsotso e mekae tsole supileng Sundowns ya bapala le siwelele FC fela he papadi eno ha re tlo ha setsa yona ho hang fela re tlo ha setsa yona ha re sheba le kimane mo Cristiano Ronaldo a tebute ka nteng he mo mamedi hlopeng sa ha sa Al Nassr ihle ba batla ba eme hantle boemong ba pele ba eme boemong ba pele mo mamedi ha re bua le wena tjena ka mora dipapadi tse mashome a mararo a motsomong ba na le dintlha tse mashome a supileng a metso e supileng. Jwale ho na le sehlopha mono se ba beile merebele sena sa Al Hilal e dutse boemong ba bobedi o tlo ba thata man o tsebe Al Hilal ena e tlo bapala le sena sa Cristiano Ronaldo ka la bokae ka la bobedi o tla ba boima sena sa Cristiano Ronaldo mamedi se sena le dintlha tse mashome a robedi 80 points ba bapetse 32 points bana ba Al Hilal bana le 77 points ba bapetse dipapadi tse mashome a mararo a motsomong ba dutse boemong ba bobedi Al Nassr ba dutse boemong ba pele mme di tla bapala hlopha tsena ka la bobedi ho tla ba hobe mono ho tla ba hobe be ha di ka sa bapala ka o lekana Al Nassr e tla ba 83 points, Al Hilal e tla ba 78 points. Ho bo sala papadi e le nngwe. Ho bana ba tlo bapala dipapadi tse mashome a mararo a metsomene. Ho tla bo sala fela papadi e le nngwe. Hore ba tle ba e hape ha ba qeta mona ho fedile. Ho tla bo fedile tu. Tla bo fedile ka nnete. Ya. Hey, re tla bona e tla be le kgetho la pele Cristiano Ronaldo a hapa mohope wa liki hlopheng seo sa hae ha e sa le hontso ba buimanyana le montsena ka ofela hem ba medihle o hana o hana ka Cristiano Ronaldo empa o fikela ha kana o sa hlabile dinthlatse ka e bana e re ke ke shebe mona ka plinyana o haelwa fela ke nthlatse mashowa ba bidia motso robonga Cristiano Ronaldo aba sa dutse mane dinthleng tse sekete o haelwa fela ke 29 points 29 goals solo ya ba sa utle dinthlatsane tse sekete tsane Cristiano Ronaldo o hlabile 971 goals ha re bua le wena ke na hetse na he mamedi Cristiano Ronaldo o batla ya mane dinthleng tse sekete e tla ba se bapadisa pele ka nnete sa hore se fitlhe dinthleng tse sekete re tla bona hore na dintho di tlahle di tsamatsama e jwang tlahle re bone Sundowns mamedi ha o so sheba o fumana hore dilemong tsena tse kae banna 1 2 3 4 5 6 7 8 ha e sale ntse e sebetsa ka bokgabane lemong sane sa 2017-2018 ba ile ba hapa leaki ba bula sesene sa ntlha tse hlano ho setlhopha se tswileng boebong ba bobedi ka 2018-2019 sesene ya ba ntlha tse pedi 2019-2020 ya ba ntlha tse pedi ka 2020 le 2021 ba bula sesene sa ntlha tse leshome le mosemeraro ka 2021-2022 16 points 22-23 16 points hape 23-24 babula sesene hape ka 23 points bana ya ba hele mongsane se fitileng sa 24-25 ba butse sesene sa dinthlatse le shomela metsomedi hona jwala ha e jwalo tabene ho ho be le mongsena di hana a ile le mongsena o thata hulu e mo mabedi motle re ke ke potele ka mona ka pelinyana ke tle ke shebe ditaba rona taba tsa bona di batla di emetjwang Mamelodi Sundowns ke itse ya ba pala hona jwale ho setse metsotso ya mine se re tla bona fela rona ba tla hle ba sebetse bitse jwang he papading yena ya bona ka jeno ha re di shebe pele rona ka jeno di bapetse jwang tse bapetseng horeng ya braro Lamontville Golden Arrows noto Polokwane City noto Maruma Gallants ya ba 1 Richards Bay ya ba 1 Orbit College ya ba noto AmaZulu ya ba noto TS Galaxy 1 Chippa United 1 ya Sundowns ke na hetla qala le siwelele re nge ke bona fela rona ba pane jwang wa William Sute mana o Sundowns mo Dauteng ke kana o teng mdamane o teng modiba o teng mpenya le bala bana le Maselo Alende bana le Mokwena ka mahlako ne ka mona ke le Tlhaku le Matthews jersey number 10 mana he 10 nya bona etla ba Santos ba betse ka Lyon pele mana ke na Frose ha re sheba siwele le FC bana le Ricardo Coso ke na Steve Thibane re tloba le rapo ka mona ka lepheng le letona le le siya ke mfokazi 4 and 5 e tla ba Ndebele le Nyiko Mobi o sa ba padisa mo Nyiko Mobi ne re mse ba hula ka mona ka letona le letona ka mona ba tla ba le Jesa Margamane o teng Mokhuane o teng Potsane o teng Moralo o teng le Lungu o teng ba panne jwalo he ba no ba siwelele FC le yona e le ka o tseka hore e tle kene nyeo top 18 siwelele FC ha we shebe dutsi boemong ba borobong ena le 33 points kamara 27 games se sale go papa di se tharo e ka pele nyana ho yena mono ke Golden Arrows 28 games ena le 37 points e ha ba ka ba hapa papa di ka jene ba tla ba le 30 mang ba tla ba le 33 34 35 36 o bo sala papa di se pedi ho thata nyana Sundowns e mamedi di tsebe mo ba pele 28 games is ena ebokeleditse dinthlatse mashome a tsheletseng a metso mihlano Orlando Pirates 27 games ebokeleditse dinthlatse mashome a tsheletseng a metso emedi monyetla fela wa Pirates go re hlabile nthlatse ngata 41 Sundowns e hlabile 34 Pirates ha papa pa di tabale 65 Sundowns ha papa pa di bal 68 ho sala papa di lengwe Sundowns me papa di bona o qetela ha e tlabe e hapa e tlabile o 71 points me Pirates le yona ha di hapa e tla be ba le 71 points tsena tse tharo tse setseng me o sotlo shewa fela palo ha re mo no rena bana ba hlabile tse kae ba hlabile ditlhatseng ata ke bona ba tla tshwara mohope di nthodi tsa majwalo magezi ya mo mamedi ke yona dutseng number 16 ka mara 27 games ina le 21 points number 15 ke Marumo Gallants 28 games 23 points Orbit College number 14 28 games 24 points number 13 Chippa United 28 games ina le 25 points ba raile mo kwetlisi kaano mona harabeg ha ga taulwa fela ba mraha Chippa United ba ri yangwa ke ba kae ke le monsena ba raile ba kwetlisi ba bane ka ofela bana ba Chippa United ha ba singena ha ba ha disa go se imashima mararo kamra ra ya bohlano DJ Sinjete Botemono le Mata Magic.

0: Mabedi nna le wena re ntse re le kgweding ena.
1: Matsogo a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Re akatella jale, re akatella Matthews Mpete, ngwana mme. Ba batlang ho ingodisa mrenaka, ba le fumana jwang?
3: Ba re fumana 081-368-8349, di tlhopha di ka tla, di ka letsa, ba ka romela di WhatsApp o bo ena nomore eo, gore ba ka re bona mo yona gape. Ebile go na gape le tse e le gore di buletse re bo di WhatsApp ya ke yona nomore e le gore tsebe le gore ya bereka. Re tla kgona re ba neela gape maano a mangwe gore ba ka kwadisa, ba ka romela kae di-affiliation tsa bona le fomo tsa bona re ba di tlatsa gore ba tla di fumana jang. Ke se e le gore re tsamaya re se lebeletse ke ka mo e le gore gone e le rona re thusana yalo le setšhaba ntate tsholo gore re kgone gore re age setšhaba. Ga gona sepe se e le gore re na le sona, re tsamaya re kgopela-kgopela mo di-company-ing mo di-associationeng gore ba re neele se ba nang le sona re tsea ko bona go fa bana ba gore ba kgone gore ba tshameke ntate tsholo. Ga rena prize money ka gore prize money ya loisa ditlhopha ke se sengwe ba feditse le gore ba bone yalo ba fentse madi a boleng bo bo rileng e le gore ke prize money. Tlapa coachara kgotsa ownera ya tlapa o re tšhelete ke a gae ka gore tlapa ke a gae, ba ba tshamekileng ba ba kry-sete go feleletse le gore go a lwewa. So ra go eta ditsebe ya re feleletse le gore ba neela ke e le gore ba tla di dirisa ka setlhopha, dikere, dipolo, dinepe yalo, di-corner flag, di-coaching boto, dilo tse ntseng yalo.
0: Ae ha re katele ngwana mme, ke shebile mona ihle o e batla mane kgweding ya batšha, e be molato keng o e batla mo kgweding ya batšha tournamente?
3: Bana ba rona ba na le matsapa, ba na le depression ntate tsholo. Bana ba rona ba na le mathata e le goreng a teng go gae di-16 tsa bo juniorna kgotsa le ge re tlhameka di-playoff. Bana ba na le gore ga ba tswa sekolong ga ba itse gore ba ile irang, ga ba tsena gae batsadi a ba direke, bana ga ba tsena gae ba 'ira di-caftini, ba 'ira ba kolomaka, mme ba preparela letsatsi la ka moso, morago ga moo ga ba sa itse gore ba irang. Re batla gore ba tsene mo tsa metshameko, ba tlile go tshameka, mme tsona tse di tlo ba otlolola tlhaloganyo, ebile gape ba tla kgona le go ka nagana gore mo isagoeng ke eng se ba ka tswe le gore bone ba se batla, e le gore batla gore ba tseye karolo mo tsa metshameko, gore ba tlogele dipilisi, diphetefatsi, ditlentsi, difoltrefa, majwala, di-taverne. Re bantsha koo, re ba batla mo e le gore rona re ba batla mo teng, ene batla ka mo re ba batlang ka teng dilo di a papare di a loka.
0: Tournamente re kwetse jwale e qalaneng o fitlhelela neng?
3: Tournamente e simolola ka di-13 tsa June fitlhela ka di-16 tsa June mo e le goreng tsebe re ko kwane ko garankuwa view, ko garankuwa ko e le goreng tsebe ditšhaba di kopane ko teng go le monate.
0: Ke lebohile haholo hle Matthews Mpete.
3: Ntate tsholo ke lebohile ntate.
0: Ntatekwaka Matthews Mpete mabedi motlhe wa tshebeletso ya lesedi re qetile metsotso ke e tsheletseng. Pele re fitla go reng ya botshelela ke ne ke tebutebu ka mona le DK ke yena motlhagisi wa lena lenaneo a se re ikwetse tabene hema bele motlhe ntse le 2 Sundowns le noto sewelele sekalabalatlhe rong ya borobedi Orlando Pirates bapala le Magesi bapadi ene bapalwa ke New kapa ke Old Peter Mokaba Stadium o banna e fela e ka Polokwane wa botlhokwa kore ka Polokwane ka mono he batlhompheng ntse le 2 Sundowns le noto sewelele peteditse le yona sewelele e batla ntlha gafetsa-gafetsa ya kena empa ntho e seo ke ntlha ke shebile ka kwano ka mona hema mbedi motla Man United e bapetse le Sunderland ka noto ho noto. Man City lona le tlameha ho hlola papadi pakeng tsa Brenton le tsa lona le Brenton ka jeno ka 6:30 ntle le mono ke mathata ana a haesale wane jale le bapetse ka o lekana maoba mona le nye bana ne ba bapala le bana hlopa se sa ntate Moyes a kileng a kusia hlopa sa Manchester United David Moyes yana ke hlopa se sa ha bana ke se lebala Everton yeah Everton ma bapetse ka 2-2 Sundowns ke ane hlaba ntlhabraro Sundowns ya mabedi ka monena Lyon 3 Sundowns noto siwelele metso singene ma shume ma bidia metso mine karlo nya pele pa padi ba nna o tlaetsa la jwa le sena le ntlhatse ka jwa le bana 30 mang ene na le 36 ringe ke bona ka pelinyana ene na le 36 ke yona ntwana go bana pheretse se hlabile tsengata jwa le ha ba hapa ba tlolekana le gona fela ba tla go hlola ka goal difference re ke bona ene na le 34 gona jwa le sena le 37 ya sena le 37 pheretse ntse di 241 jwa le pheretse ola itiba tiba tena ya thula se bapadi mane bana ba itlhabile ka legumo bana ba siwele le bana ho be e di apante ho tsena he mona ati ligie na mamedi e tla ka twa papadi tsa o qetelo ya ka mogota ba di le ka tena ona pharetsa he hapa ka jeno he ga ema hape ge emele la bo di sa announce ba pala papadi ya mona o qetela ya o qetela ka la bobedi ya chaka re tla bona hore na ntho di tla hledisa mme ho thata monna e motsomoga dua ke bolommo thata bona monna ya sna se ka ja maya te ke re ke tsama le DK re tsena hape ho sane hore nya braro ho sane hore nya braro ho na khaso ya papadi ya bolo e tla bo mi tsitsinge mashama braro ka mra re bo hlano ke makhosi le sikukudi ha se tsa papadi en hosane ka kala pele ka dipapadi ya le go fetse ona reporte ka mona reporte ka nqane bate mono bo Victor Hlungwane bo tsaba mona tya ho le go tlo bua le ntate David Tidiela le le le pone sa mo nene a sebetsa di gating tsa National Professional Soccer League NPSL ha tlo mona rega store mona le mo re kalante o tampo. It's like in a monhagi, so I'm on a hill tampon.

0: ditaba tsena tsa hora ya botshelela di felela mona o ka boela tamela kumamelela seding gape ga nako e tlabe le hora ya bosupa merethotho le emotsho moratuwa
1: tshebeletso e ratwa le sedi FM.
2: A ke le bua go lotlheng wa reso ra botsana madi e ka ditaba tsa gora ya botshelela mabela tshebeletso e ratwang go dumedisiwa ke mzwakhe wa kachela e botsho moratuwa ke thodi bathate go o tshoka mmala tlolosang gono mekele sara ke moshana bitiwa motsaneng wa fanstaden seres ha botonki ga e thobe seponono disamenti sentho tse monate ga o le monate letleleng pitse ketlelo maketola ee kwete moqebelo ko ikgethileng ka jeno mabedi a tshebeletso e ratwang kgwedi ena ya botlhano ya selemo motsheyanong e tlhola matsatsi a robong ka jeno letsatsi le eteleletseng letsatsi le golo ka rona Aforika Borwa letsatsi la bomme pele ntumelele ke tla ke gole ka tiwa seponono ke tle ke fupage ke e be fubeng sa ka mona tlhompho kananelo tebogo yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi o kgabane tshebeletsong ena mana leng otlhe a sa fetile a lesedi FM ke a leboa tsholo lo ka oke a re neletsa naneo la dipapadi ka boqhetseke mabedi a tshebeletso e ratwang re na le gore ra tse tharo nna le wena ka jeno naneng lena le o tlisetsa mokete wa mahala konsarete ya mmino ya mahala gotlhe mo leng teng kadime pelo o nte anong kadima ditsebe mpa pele go moo ke tlo re thelethele ka dilo mong ka mona ke nte ano rekisa ga ke gotla mono ke tla o fa he tshwantshiso ya rona ya ka jeno o tlampone re kenyamele le tebele utle ke kutse
3: Hey, hi ba pizza ele bitere le plus 1. Ako na hane fela, hi le plus 5. Ha ba ka real deal plus 5 cheese grillers ka $59.90 fela. Ke pizza with perks. Ba ke nsa go tsa fatsa tla ya hao. Isara ka real deal pizza e fika ba efe. Ha mo ho le cheese grillers se 5 tse monati. Tsena tso hle ka $59.90 fela. Ordera interneting ho tswa Debonairs Pizza e haufi le wena. Mme o ntla fatsa dijo tsa hao. Hona le dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa ka pao feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho thewa ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.
2: Lesedi FM ke molelo mabedi a tshebeletso ya lesedi Tashrik Matthews o tlhabantlhaga ya bone ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka lolong ena ya pele ya papadi e pakeng tsa tlhopha sa Mamelodi Sundowns ammo le Siwelele FC 4 Mamelodi Sundowns 1 Siwelele FC e moso moratuwa e re ke tle ke mathe ke neletse mabedi a tshebeletso ya lesedi tshwantshiso e o tlampona na rona tla tena velo metsung e mashome a mabedi re a dribile goreng yane ya bosupa ke tlo neletsa velo concert ya mahala tshwantshiso o tlampona

0: hao ntate. Wa ke na o wele moya je. Nne wa etsa maile jwang?
1: Kore ha o fe motho le sebaka sa hore a dule fatso, so ntse o hlwalla motho ka dipotso.
0: Basadi. Molahlei. O se kampela go le tshutso ke nyewe hle monna ka jonna we. Ke tla ba ba mang. Wa tsama ho bolela hore ha re robale bosimbo. Ke tla me o phuthaputa me ha sona ya rona jwa. Basadi. Ha ke jole go so o gelelekile. Ke o sane re tshwantse re bone hore na re tswa jwang. Tshwana basadi we. Tshe molahlei. Kore wa tla iketsa kore wa tla ntika molahlei.
1: Hanwa.
0: Wa bona manganga ha o jwale. A re kentse tsietsi molahlei. Bona jwale hona jwale. O tsebang ka ditukele wena ditukele ditukele ditukele hey
1: ha o ka mpa wa thola hanyanyana fela hloena ka ya duma ke ditaba tsa mane mo ke tswang teng ma
0: hey
1: a go dule fatshe re tsebe o bua hantle
0: jwa ka ba re bua e molahlei re bua e tshona bana ba ka batla ja ingwe ho apara bona batho apara e ho batla kana kana ile maria ntshe ingwe fe ke tla me o ya batla mosebetsi gauteng a ke re jole re tlhotso e bile o hlotso re tlhokomela jwa ka ho no re sepisitse
1: manwa He re hlotsenye we mme re khutlala mo sebetseng ho sa.
0: O reng? Ke ba pala ka nna hle molahle.
1: Re hlotsenye we. Ke tloela ho sa.
0: Jalo ho bani ngone o sheba la nya na kana kana.
1: Ah ke le mpa ke papa la fela hle moratu.
0: O ba tle mo playa ka lefila pele le wena. Jo nna ne ke tswile wa tseba jalo ho o re nya we ile hlotse. Ha ele yona ke le na go etelele hore. He
1: a gri kile ga bolela moratu wa gore molao ke molao roso ha ka o di ma molao
0: ba sadi we
1: wa tsoki o ngopotsa mo hlamonene ke re ka mogono hlasitse ka teng lwena he o
0: no
1: hlasitse gona ho
0: nna a a wena ka mogora tang kuteletsa ditaba ka
1: teng wa utla ke tsibile ho rotla ditato
0: a a hle ntate
1: e re ke o hopotsa he

0: Sorry, ke sifu. Ya, molahle. Oh. E le ra o thewela ha ontse o robetse o fihlela kana go itse.
1: Ha ke thewela.
0: Ha o bane.
1: Wo mana. O bole ke chaisitse lata jwa mma wa leke. Ha sala ke duletse ho kotula ka bana le pone ya dikgomo. Le go alane le lona ka nnete ke re se lehlane. O kile wa bona kae motho a chaisa ka 8 ya bosiu le teng maria a makana.
0: Ha o batho.
1: Bona mana. Ke bolela gore ka hore ya bohlano go sentse o fifala. O tla utlwa yena a ikeme ka mona tsa. Khoumak. Khoumak le tete tshimo eno ya ka ka pele. No mana. O thwela o etswa go bana o sa tseba le sesotho sena. Di hora tsa mosebetsi di tlamea go ba robedi fela ka letsatsi. E se mthwena re etsang yona e.
0: Atshe e monaka. Jwale o re ha o thebole go bana o chaisitse lata maobane.
1: Ah bana. O lebetse gore ke letsatsi la phobolo ka jeno ke di-one tsa mmele ke letsatsi la basebetsi
0: ke tsebile gore o tlo pota o tla mpolelela gore ga o a utlwa medimo a diterekere ka ntle ka mo go bontsha gore batho ba theoetse e molatlhile
1: ga go bolele gore ga batho ba theoetse ga se letsatsi la phomolo mana wa tseba gore mona mo edam go dula go theoetse le ka di-holiday gobane batho ba teng ba tshapa magoa
0: wa tseba ke moshisono wa dikobo o leng ka gara one ko ona o kopanyang tlhogo ore batho ba tshaba magoa ga o sa sebetse o tla fepiwa ke mang molatlhei o na le bana ba babedi bona ba tla fepiwa ke mang he go batla o tsoka dikobong ka ma o ko tsoka dikobong ka ma o ko tsoka ke moya ka ntle ka
1: mogotlha
0: o bua ntho e ngwe e tlhapogetse
1: o tla ketelela ntho a keile jalo o batla gore
0: o e ntle tlhapa ga e tswa go wena gone tselo o qeta gore legoala mona roso wa
1: tlhanya
0: Oh, jolly when I were rocking her job. Mucho pizza, your fepa, or washa.
1: Hello, one troll like a packing when I'm sad.
0: Go so like it, Amulaki. Who shall like it? Shebamun. Highball so little bananas ready to kill us out. O ta fell like you must be too timid and look at it. Babu shall look away at it. Babu, our kit and a quarrel question. Eh, Amulaki,
1: wonder, was I work? How good to be legiona? Hello, Hunt.
0: One can't, I came, Mulaki. One on can't. O nana hore ha le khwale le ka re lele ka mo plasing ya lona re tla ja e ka pa hona re tla ke ha ke ha ona stand selection eng kwa le masentse ana a pala ha ona ona ntle le ana le shume a rusitseng a dutseng ka mane ka mkhukhum ka mo re besetsang ka teng le ona a matswa ge tsho a tletse musi a se bona ho etsa dintho ha ona hane ha ona hane
1: ro so a ke ka ntele ka le gale ke na le dilemo tse fetang tse le shube ke sebetsa mona
0: e go ska ithorisa ka ntho e siyo hle molahle ba ba kae ba thumo plasing ba dutseng dilemo tse fetang tsa hao ba kae hona jwa? O ke lo bona ke re so a qeka motho. Bona ntoto wa tifo hona jwa. O sebedise nako e telele jwang a le mo plasing. He? Empa o ka hona jwa. O molelekile re so. Bona o no lema.
1: Iketle. Wena wa le bala gore mehla ya fetu. E bile le batho ba batshwane. Nna ke ntata tifo.
0: He. Aswa di politiki tsetsa hao. Di tla o blaisa tala go blelle. Hona jolo ke wena fela sa thewela. Ba nne ke ba hane ba thewela.
1: Ha se nna fela. Le ntho fela ha thewela. Jalo ho bana mo nahana hore ke nna fela sa jewela. Le hona jwa le
0: jela. O tla mo ipapisa le nthofela. Wa bona le wena hore nthofela ha fella ka hlong ka mona. Ha o motho a sa tsebe mona plasi mona hore nthofela ha fella man.
1: Ah mohanu.
0: O bua jwalo ka motho wa matekwana tse. Ka po so tsuba ke.
1: Eh wena o bua jwang le nna ma?
0: Ke mo service ha wa ke re ka ofela. O tla o leleka ruso o tla fella ke bohlala.
1: Ya ke khatalle man. Ha ke khatalle. E ka re tla ntina jwang.
0: Re tla bona ho sane he. E ka raka o leleka ke bona go tla itsa ngwa se o sna le sheleng bankeng tse.

0: Maria selemo sena pata e le ka nnete rato laka.
1: Wa utlwa?
0: Ka tlhoko gobane motho o se o sa sebetse.
1: Ao papa.
0: A ko mpolelele tlhe rato laka. O yaneng pei?
1: O bo se sebakeng se eng?
0: A ke re jwale mohanuwa re tlameya go ya CCMA ka nyewe ela ya rona.
1: Jwale pei ya bana ba ka e kena jwang nyeweng ya lona molatlhile?
0: Ao rato laka. A ke re ke batla go tseba date ya gore na le golane ntle.
1: O bo batla tšhelete gape akere
0: fela wa tseba gore a ke na tšhelete ya transport ake
1: ashe molatlhile jole o batla gore tšhelete ya bana e felele wena gape kgweding e a ke re ko o thusitse ga o ne o le bula case ya gago jole le wana jole ke tlameya go fa tšhelete e nngwe o ye koo ashe ko fe e nngwe gapetlhe
0: moratiwe bone go ya ka lengolo le o re le fumaneng case ena e le o fela gang-gang gona tsatsi leng
1: seo ga se seo ko o botsang sona molatlhile
0: a kereke le ka go tlhalosa gore nyewe e ke ke ya senya tšhelete ya gago go gang
1: hei molatlhile bana ba na dijo kona le kwešeneng mamookomakoma o re ga re fe bana tšhelete ebile ga re ba romele le dijo ebile ong founetse a mpolelela gore thabogane dira tsa sekolo o ya sekolong ka diteki le madišege a sa lwana jale a molatlhile
0: tseo tsotlhe ke a di tseba mme taba eo e tla loka
1: e tla lokaneng e tla lokaneng o senya tšhelete e gona jalo ga o ne o tsamaya mona o le o tlhatlhelang yone o ile wa tsamaya le ntho fela mme a ba wena mo palamisang go ya le o gutlwa ga kere gobaneng o sa re le yena he e be ena o palamisang kgetho lle he
0: moanu a kolile mogaotlhe oa bona le wena gore ntho fela gana letho
1: wa qala jale
0: go thusa motho ke go ikekeletsa matlhoonolo
1: wa qala o qethile batho ba bangata mo ga one o buang ka one rona gona jalo re thusiwa ke mang ke mathapolase ena ka go fela ka sekotlolo sa phofu ke manyang gauhela nna le bana ba rona bona ba bolawa ke tlala kwana lekoišeneng ke manya ba gauhela o se ka mpolelela ka mogau molatlheng ke manya tsebang gore le yena ntho fela e wa gao eo ga a qeta go ba le yona tšhelete o tla lebala ka mogaunyane o wa gao
0: ache yana ga se gore ke a mmuelela empa ga se motho a nang le moya o mope ga ke kgole gore a ka fetoga
1: he o se ka ba ithetsa ware o tseba motho motho ga se phofolo ka re ba ba re wa etse ba lefatsheng he ga o ne o sa theoela mona ka holiday e ne e le wena a neng a re swane pula ke ke a oleleka ke o na le dilemo tse ngata wena o sebetsa mona o sa batle go mmamela kere bona gona jale o baka mehau o mpatle tšhelete ya bana ya pei molatlhileng wa tseba ya
0: peio
1: botlhale thomache a kere ga o batle go eletswa ngwana magana jotse o bona ka
0: digapi
1: ke tlameile wena ga o bone mathata o ke a tshwereng ke dula ke bua ka pelo ke nagana ka bana ka gore na ba ja eng kwana gae
0: le nna fela jalo mohanong
1: gone e ka re ga o nagane nix
0: sena ke mathata a fitlhang ebile a feta maemo a bophelo a jalo ga ngata ga gona gore
1: a fitlha a feta
0: jalo o bua o le monna ga ka tshwanela o bua
1: o kholoma getse a dimo
0: bo mohanuwa jalo wa phoka go tshwa jalo and-e nna ke serious
1: bua mokgoba o teng bua se ka sefubeng sa gago sentshe ke utlwe
0: wa tseba keng rato laka ke na le tshepo ya gore nyewe ena re ile e tlola gobane ke utlwile ka moo re boleletsweng ka teng ke toloko e nngwe e ne re thusa mono
1: leboleletswe ke mang
0: ke toloko e sebetsang mono CCMA
1: basadimetlho
0: o ile a re botsa gore na go tlile jwang gore re lelekwe mosebetsing mme re ile ra mo tlhalosetsa a re eletsa gore ga e ba go fela go le jalo menyetla ya rona ya gore re tlhole nyewe ena e mengata gamme
1: ga utlwe ke metlholo o mamela keletso ya ditoloko roso o na le tšhelete molatlhegi o patela maqwetha a badileng lona le thetswa ke simple toloko fela ke wa tseba toloko
0: se ka bua jalo mohanuwa
1: a ko mpolelele he toloko eo ya lona e re le tla tlhola nyewe jang
0: o re commissioner o tla mamela dingangisano le bopaki mme e be yena a etsang keto jwale rona re buile sotlhe se e tsagetseng ka dithutsa mmei ga re tlaleleko seo re se buileng ke nnete e senang motswako jwale motho ya ntshosang ntho fela ntho fela ke ipotsa gore
1: wa bona he ko o galemeletse ntho fela ena wa gago ke yena a tloetsa gore o tlolwe ke nyewe ga e sa le ko o galemela ka ntho
0: felaoratolaka
1: ke a goba jwangwe ntse o utlwa le wena o ntse gore ntho fela ka o tlodisa ka nyewe
0: mamela le go tla ke lona le tla utlwa gore na moya o fokela kae
1: achke swane pulo o tlo le tshwara jwang ga le batla go tlela mo polaseng ya ga e le qeta go mo tshwarisa
0: go bonolo toloko eo e neng e re thusa o re kgothaleditse gore re be ditho tsa union
1: hei o seke ba bua nixe ka union o bua ka union mamele ntate wa ka pele a tlhokagala o ile a lemalela mosebetsing wa nkutlwa ile setho sa yona union yona ene o buang ka yona ga ke ba mothusa ka nix ka nix re hona jwa letjene union o ho se ba bua ka yona
0: tseo tsona ga ke dikene ke mpa go qoqela fela hore na re buile jwang le toloko eo
2: ai ana o itse ene ke se lona e
0: be ke tla nla bobedi ka hore ya borobo
2: ke ka she tshata hi yo atseba mo lahlile wena hle ka mona ke kolota le ma India a na rekisang dikolo he ba kolo je tshweu ke nkile dikobo ho bana tsepedi ha se le ke ding ka kgodiane ya o feta kwana e se bile le kgodi tsepedi jwa
0: ha tsane ba ifumana tshelete eno batho bana
2: a shike sa ba batlo qetella se bile ba nkile dikobo tsena tsa bona wa tseba ene ho utlwa ho ntse re ho bata jwang wa utlwa le wena ha kere
3: Hey mulati, o le fumane lengolo le la bolotsana mo.
0: Hey Ntofela, wa itshotlometsa je ha ka mulatu?
3: Hey monna.
0: O ntja tse e bile ntse di bohola wena.
3: Ntate ke rena o le fumane lengolo le la bolotsana na.
0: Hey monna ke le fi lengolo la bolotsana le buang ka
3: lona. Le le reng ke tso polasi mo a go di fela.
0: Oh a o bolela lengolo la ne le re lele ka mo polasi.
3: A ebe ke lona ke tsholo la le. Eh lona le. Le tsana le la ka.
0: Ke le fumane monna. Empa wa bohloko ke letsatsi la o sa. Ho sane ke letsatsi la nyewe monna Ntofela. Ho bana nyewe ya CCM e ihlahletse. Lengolo le na le re lelekang ha le na matla. Re ke ke ra tloswa ka mahapa mona plasing. Re tlameha ho emela sephetho pele. Ba bana Ntwanyana yo thwinki rose u yena. Ha ka re wa re leleka fela. O tla be a tlola molao mme o tla iphumana le tsietsinye mongolo.
3: Ya mo teng wa bua monna. Re tlameha ho nka mehlape ya fane pulung. Ke tse mmeso ka khomu monna. So se ngotso mola o nwa act ka u beta u ke bona le wona act tsena tsa lona
0: wena o
3: botsa di ngotsa ne
0: le mangwalo ana ra fumane ha bui di ntho tseno tsa hore re tlamile ge be se dingkutsa roso mona rona re tlamia ho itukisetsa ho ya nyewe mfela a go tloela ntho tsena tseo ntso dipota tsena se mona
3: mana re go vuetse he ha ba o tshwa nna sentse ke le malala ho tsho mona ho so ke tsho dire ke mo betsa next resine mona o tla ba nthete ka mosadi a yo go ke motlwele mona ke re bile go vuetse mona ke re bohle ba bolotsa ba tla mpona di tshwantsong
0: ka tsho
3: ke re ba tla mpona di tshwantsong
0: Ntofela hle mona ke batla ho phomola ke kopa o tsa maele wena o lo itukisetsa nyewe ya o sane ke a o kopa hle mona a
3: o bona ho ka taba tsa o sane monna hai ke ba le mathatanyana a masanyana monna dilopotsi a tsa o palama monna le se bile ke nana hore ke rekise fariki longwe manne mo mong ga tla ke re kalame
0: wa bona a mchara ska tshwenye ya sona re tla gona o palama
3: ebo o rena
0: eh
3: sa di pula ha le bona tjate hele monna ke go tla mpona di tshwantsong sa di pulusa
0: o tla bona
3: ga bona ke ntse

motho moratiwa ba teng ka jeno ba ileng banyalwa banyala ee lenyalo le sale letšha jalo go tlauwa di-honeymoonong le tebele tlauwa di-honeymoonong ke itse ga o kgathaletse gona o nyetswe jwang ba o itsetsale kapo ke white wedding ga itse diaka abuti ga e be o thabile thaba o nyakalle jalo ena pina ena mpho ke aka e tswa botebong ba ka bapelo ke o fa yona wena mabidi a lesedi a reng e motsho moratiwa nna ke a ratana ke maratong ke na le dilemo tse masome a mane ke le letšhatong ba sa tswang kenyageng ya peeletso tho ke engagement-e ba re tla go bona e motsho moratiwa ke sa tswantshetswa dikgomo mošhane o ne o sa tswa diketela o ne a ntse a kolota fele ke thabile ke nyakaletse yena mpho ke ya gago a e ba o tempela ga o tlho mošhebe ka matlhong a ibo hulo hlometsetse molaetsa apo mo founela

ba ba re tsebele tswala sedi ka o thabisa sa thabo nya ka lopelo nya ha o ja tsepa ka nnete bo so setse a even tone di sinye ire di lukile a bala utla ka SMS o utla ka WhatsApp o utla ka mohala o tshware baby I'm sorry ka ba ka la tsebele tswala sedi ke kopa o tlo ntshwagela hle wa fumana WhatsApp re ke ke feta di shop mo o ka thabela eng e mongwe sa fumane le v once ga mo romeletse v once ara hi hi bona khangkhari ke mo lakatswa e botsa ratu ntube la tlhama ke tinga mahala kwa nsareteng e khatileng sebele sengela sedi meretetho a metso singena mashobetse le motho ka bora ora ya bo super a ke tlhaka dia khala jole ke tla onkela mpho ya bobedi ya mpho a ke bapala mmidi a sebele tswale sedi a re sponono na ha ke na motho fela ke tla tshepo fela tsinya go nthotsa ka ditlalo a 7 Mamelodi Sundown 4 Siwelele FC are matheka tsona spongi pong lwena hle monna ke a tsiba o batla o sie nwa hle a butiwa ka o mo tshwara hantle ko ko ri le ha o bua le nosa ka mogahlapetse shwa ka lona thothe o le moya wa tsiba kana go tsedi nthuetsa ngwe re bua buti bana ba seke batla batlo o fege ya ka pa batlo ipuela a lwena o batla o sa go kgila bona ska swenya ha ho a tla tsaba o tla wena o so swentse a ho jele ngwana se ke tlo fa fela ke tlo ganna fela wa tsiba ke ke tlo fa tshepo fela go gala ile matsatsi ntho tsa o ditlaloko lwena o tla fumana motho o rata o no sebe sebe le tebelo no e ja tsi bona le ba bo le nthata ka le bo ntate bo a buti o le nthata o motho a ipuela a o lo ba dikireke ba aba dikireke e o thata e mo ya ka mangolo ntate e mo go bella le go tla o le go tla lo muela ma we tsa molata ka mate u molata ka nehemi ba botsa bana ba Israel bana ba tsema mmoho e jwa ha ke tsa me mmoho lo wena mogatu a isa le yonthwane a ha ile a matse piso a matumelo ha malagato a pula ena ha go lotla ya ka ha o sana go tsa dipula ona jwa bua ntho e batla ntle ba di fe go ha matse piso ha matumelo amma mamma ha di se sebetse ah di sa sebe re ke la tempo ya bobedi ma bona sebele tsora twa ngwana ya ring spawn ona ke na motho hla go nthuse o tlo mphetse po tlo ngotatse mohlo mo ntho tla ka ditlaloka ka le number tsatsi re ke tleketse tsena he yena ke ya hao itse hona ho mere thetho ke tsona le kgomo ke se kopanya diboko ke nka maikutlo mehopolo ya hao ke ikhutsetsa morao ke bena go nya ha jole ke boela hape ke ikhutlisetse morao hape mo se boratuwa ke ise bokamosong.

0: ke o batlele wa kae?
1: Wa Lesedi FM.
0: O o batla di buhudi mmo.
1: Ke batla di buhudi mmo na ke e khathele.
0: Di rindilemo.
1: Dilemo di mashuma ma hlano o tloetse ka metsong ya neng ngata yana.
0: Ke tla bua le Ponto, ke tla bua le Ponto.
1: Eh ya se.
0: Eh ke tla bua le Ponto.
1: Ho ya ka mo tratang le Lesedi ka teng ke ikopela ka mono se bathong.
0: Tla o shebela di dipale mmale, di dipale mmale ke tla o shebela.
1: Bona nna ke re o bale ke mamela radio bosibu le motsheare hle. Ebile ya re kabanya le ntate wa bana ba ka betere ke ikele kwana radio.
0: A o pepe nnana o utlwa.
1: A tsa radio yena ya ntsikinyetsa le ha o batatse.
0: Bona e tsa ntho no tweng ke o thoba ya masaya.
1: Ba tsama tote le ka tsa maoto ko re ha ke re o bale ke yona.
0: Lesari!
2: Ntate majaba jaba.
0: Le kae popinyana hle?
2: Ke tene kae popinyana?
0: Amona tipopi.
2: Amona tipopi ki.
0: Ke ya ka re ya ka ga jeno.
2: A experience di video call o popinyana ba neng ke ntse ke le mo fela patung ka.
0: Eh wena.
2: A ke ntse ke le mo ka fela bona ntate bona di video call o mo ke re smile ne re fela smile.
0: Eh. Eh me ha ke batlote ba fela he. A ntate a nya ka letse a thabile le nna ke thabile.
2: A
0: re tsabile ka ofela. O bona sebolo tsholo tsa le rato ke motho a gatang kgotso ke motho a gatang thotsentle. Jole ha re thabile. Ka mehlala yo hlekeke tshe ke re Afrika borwa ho re tleloke malapaloke. Bo ntate ba loke bo mme ba loke. Le rato le kgotso di gene. Re tle re bopena hae. Bo utla ha idutse bona metsungena e le shume pele ho ra borobedi. Ke tle ke thelethele ke gutla.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re bapalla pina tse monate le nanong la merithito. Ka mswake ka tshela. E mo somoratulwa. Ha
5: Ya motso moradiwa se setla seponono le letsulitebele o bona ga ya ba ipota ka boga batho ha o ga ipota ka boga batho he ke ba batla ba le bangata o skibe wa leka ka tla o hlwa setha o skibe wa leka go batlela batho ga tsetse a mbi hore tsena
0: Arma tega tsona spono. A putla ko molate ka mana ke freezing. O molate ka kitchening. O ratola pelwa ka ntoki ena le seri FM mona. Bana bana ba bile fatse ba le shebelle.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse lehileng.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Holobet le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Mirithito ka emotso moratuwa. Ho lesedi FM fela.
3: Kimulelwa di FM kimulelwa di hakulle tebele ke mema le bitsa ka moka o steneri yes monye lo tebela ke tsaibi ke a tsika le tsulana sa ka moelang ke mametse tebelo tsa ka e ke ratanga wolo le kubulo na le so tshintshi tsedi.

0: bo mamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebetso le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molelo.

0: metse mmedi. Le ka motebelo ka hora ya borobong ho ya ho ya leshome le metse mmedi. Ho le sedi FM fela.
1: Nete ke na enu e na tsebeletso e le sedi ke molelwa ke motswedi wa hao wa sebele ke thato ha se ya hao. E se ba metso tso ke le shebele metso o le mong re tsoletse hora ke borobong. Ke mkhobo le bekeng ma bidimo tla dimela hle. Na ke dikele di magazine. Ke motangwa ha molete ke motho wa mari palala kwena e ya tshelangu I be mo ke go fole. E se re ba go ne ba tloisi pa ka minwana e metsunyana. Ela ho rata ka mpisa le di so skin. Ana le wena a re metso le o fitlela ho renya le shumele metso e medi. A tlo di thuba a di pika ga o fitlela ho renye no ka tla. Hello, hi, dumelo weso. Ke a tshepa go tlotse hantle hle. La ho le sa sebile le jwang. Eh, ha na bile tsena ha re sa loketse go nne re tletlebe ka tabe ho ka mogho ba tanga te. Ke wa ba tawa ne ke se tla sa go tlo bathe. Go re tiko pa ga ska nna ga nna ga tletle ba ka go gwa ba ta. Ha se no ba tsho go na ba no ga qhaqhasela. Eh ya, ga le bele tsho re tla re qhaqhasela ba ne ke se tla seno sa selemo. Mpulele ntho ntsha. Mpulele ntho ke sa itsebeng. Ena ya go he ho ba ta. Ha e tlo se be se bona ke se hlaseno sa hore re tle re hatsele. Selemo le selemo se na le di hlasenne. Mme se na se go lengwe se ke sa hore re tle re hatsele. Eh ha ke qhaqhasele mana be so mfela he. Ha ke qhaqhasele ntse re fumana mogwa wa ka iphu wa iphuthumana. Ka mogwa o boloke hileng. Ha ona le jase nka jase ha o ya pare. Ha ona le jase ya ha o ya ulu, a paga jase ya ha o ya ulu. Eh, yene ya qhaqhasela jole ka ka re ne re sa lebella hore tlo qhaqhasela. A anke pele ya maobane. Ntsho metle. Go re tle ka ntwentsha. Bela he ke le bila ho ga itse ga mse ke wa ka tshela ga tsira mo na tutlo ho ringa na botshelela ho tsela mona mo zeng ka le teng. Ke mo tlhola tong ha le tsona ka bo trompi sa tong ha ka bo mtu bo anjile ba re a bo tie wa tsara. Kore anjile ha bina pina ye no kore ai ha ke tsebo rena ke nna fela fela he ho tla le ditshwantsho ke le lonyaka ka mo ho tla ba tshoga a ka mo kwa tla ba tshwere ka teng ke tla e gethe hile man a mele nna tla ke tlo tshwara ka yona tsebele tsengena le sedu fitlela ho renya le tsebele metse medi ke tla e gethe hileng bolela motswalle wa hao lena bolela ya hae metswalle ho go tsama bona ti atle se di FM at lady soski re tengo X Facebook le Instagram dumela
2: mamela jazz
3: mamo ka titi ya lewa ke nna tlokwe se hume kopana le nna sonta ha se
2: je sonta ha se se nisise
4: kwa kwa riri ya mmino wa thaba kopana le nna tla be re robile mona kedi le ona kana lama sonta ha se nam noto e dula nga tsebentsa mala maikutlo jazz le sedi fm
2: mo lindi ke mo lindi
0: le sedi fm ke mo le Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Ke mafelo a beke ho o boletla se ho etsahalang ka bophelo ba hao. X Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Soski. 079-758-5066. Ho etsahala eng ka bophelo ba hao mokgotsi. Na o tseleng, na o mosebetsing, na o lapeng. Na o itokisetsa ho ya dibakeng tse monate, mo re ithabisang teng. Kapa wa kgutla. Wa tsalanga ba phela ba mphosi wak. Mme tso le tshe bolobetse mehlano re fogeletse ho ganya borobong la ka lebitso ke dikeledi magazine. Ke Lady Soski. Hello hi.

get, get, get, get, get.

tsebeletso ke ratang le sedi mabodi shebe mesoso ke e mashume a mabedi le metsi medi before pele re kana ho reng ya ya le shume ei ke tswa ke tswa puiselo e ngwe mone ke tlameha hore ke boe seng ya semane teng jole he ya ba ha ke ntse ke le mono ke le bona o sebole seng semane ngo tlele o so tsama o itiba la hore ha butle butle butle dikele di butle ha ta butle motango ha molete mm pele ne kung getse ecstasy ba settle kung ke la adam tuda kapsa de small muntwa ngifuna wena fa 98 burning tudlu ya re le ba hore nyane ya le shumele metse emedi bele la mosela wa ha o lena bulele ya ha emetswa le hore tshame ho monate man ex facebook instagram @lesetfm @ladysoski ho hala enke bo pele ba hao ke mafelo a beke ke mqepelo bekeng ena go ile hodimo ya motsiano nge hlela mazasi a robong selo ke se hodimo sa di ke dise mashume a mabedi ana ngale meso se leseng me e bang ke tika la hao le tsa sila solo ka jeno happy birthday khapu khapu ma tlhono re ke ene bona tsene tseng a tanga tanga tanga ta fela ho etsa hala eng ka bophelo ba hao mo go tswa ka 086 3003084 086 3003084 ke mo re lenteng ho bona hore metso tsengele shimo le metso mehlano re kena motso kong wa bona o tuka malakabe classics bot ke bina sa mang ba le mo bana se ho potsang mamang le le kae kae sa bona ho no e tsalang a se tsone se le salona le ba 85 ka pa le bangata he mo le tla bene ko panete ga na ko yo fela he ntsinga le shebele bitse mehlano pele re kana ho reng he ya le shube ke kana mo sa ko ngwa na o tuke malaka ba classics faults a kana se bele singele sedi na ke dikile di mageseni ho rata ka mpitsa lady soski re me solo of tela ho ganya le tshwele metse medi hello hi how le zwelo ho tswalo ona thoka ba hetsa

0: Leo di Soski,
1: hail le radio tauhadi, o tauhadi wa no motho a mme ha o ntate ke mtaki ta, ke tauli, kapa ke tau, mara motho a mme ke tauhadi, ai o te tauhadi, se le tso mtau makwane, danko.
2: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Yetse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dile motse ka tlase o tse 18
4: mamela jazz
5: ke mamo ka titi ya lewa ke nna tlokwe se hume kopana le nna sonta ha se
4: jazz sonta ha se se ne se se
6: kwa riri ya mmino wa thaba kopana le nna tlabe re robile mona kedi le ona kanong lama sonta ha senam noto e dulang a tsebeng tsa male maikutlo jazz le sedi fm
7: mo leng teng ke mo e leng teng
8: lekubu la 88.7

0: Riteng marangrang at Lesedi FM at Ponto Waselebo SABC Plus Riteng una lekgetho ya rona o ka re mamela jwang ke a tseba ka mane ka bothaba Zimbi tshebeletso Lesedi mametso provinceng ya Limpopo iba mamela haholo ka mane ka mafefe dumela ntate ya mamela Mponto haholo ka moka mafefe Limpopo letsatsi le monate ke a tseba mane Cape Town bo Morena Tshepo ba mamela jwalo Ponto haholo e senganyane dumelang bo ntate le bo mme ba mametseng ba lehole moo ba sukudiswang ke ba qhobua 87.7 ya jwalo 106.6 empa ba tseba gore re na le kgetho gape re na re ka mamela jwalo tshebeletso ya lesedi jwang ga re na le bothata bo itseng ke a leboa gagolo fela ya mosebetsing sebetsa monate lapeng mohetsatsi le monate ya tsele ngwana ba letšhena bolokega ya kgathetseng ya tswileng kae kae ke a tseya bana le o bulela radio ka nako tsena bona tsamogoba o ntsetsa na bogoko bo hateletsea atha motho a sa tlene fela tsamogobala tlhe monna tsamogobala ba re o sele Ponto sele ka nnete o fumana motho yo mo o bona gore a kgona bjale o sa tlhoka metsi a sel ga ba eme ntsare a tswaka ga o bapale morara kotsi morara otsikotsikotsikotsikotsikotsikotsikotsikotsikotsi ka o fetola motho e seng ena ba ba phoofolo ne ke jwetsa ntate mong ye ke motsebang ya ratang girlfriend ya hae haholo ke senghanyane ke bona motla ka mpama ke ra la o ka ba kopana le yena ka tsela tse itseng ke tseba tsela o rata motho yona ka ha o motho a ka phamisetsa motho yona re o hlasa je o tswa methapo je ke ra kho ha o motho yona ya ka etsa ntwe na o sotla o si ka mpama ha o si a tlase ya ka wena di limong motla ka mpama o le ntate ya moka ya tlameng go o kgalemela rona bo Ponto ga re etsa diketso tsa mofuto o je re otla banana wena ko wena o etsa nthwe ntle ntate wa ka ke a tseba gore o mogolo go nna ke ngwana gagwe fa ke kopa o mmamele o etsa ketso empe ga o bitsetsa ntate Tebo Mokwena Tebo Mokwena ke sebetsa phako go tubadi ke jamsa bedisa basebetsi mmoo le wena mo hair a Park Road Police Station le detention tse fapaneng etsa sepole ke ka o bitsetsa bo ntate Tebo ba tlo lata bitsetsa bo detective le bo constable a o lata ke a salt ke bona nga mahlo ke tla o bitsetsa bona no ntse bi hanne le nna ska ba hle ke fetsa manga pa manga pela mahlo a ka nna ke nna ke tlo ngwala di post mo na di Facebook ke re molao e batho ba tema a a ka o bitsetsa batho ba tla sebetsa ka wena ga utlwa e tsebe ke tsebana le batho ba be leng gore ka nnete bo ntate tšhabalan ne ke moshebile TV ne nne mmona ke second manager e kamane ka manga u second manager mona o department of education jala ga o le teacher o sa mmamele ntse ko jwetse ke ga ko tlwelele bana ba 16 years tlwela molao ga o le dumelele matitšhere go jwala bana ba sekolo ke tlolo wa molao le ya tsebo ka o ntse o nsukodisa ke jwa balo fela ke na le metswalle e ke kgone Ponto o connected bane baga Ponto o sele Ponto o sele re ke la go le khuma maloko o sele wena ngwana tlo Ponto connected a se ba ba bile le sebe so so pele re ke ra go renga ya pele ya tla ikaga ka mantswana o tla ikaga ka ona empa ya tla bona e ka ke a phapha o tla ya o fihla mo wa ya ntse ke bona le batho ba ba mbile ngwe ra ba jwetsa nnete e ba bona e ka re wa phapha ha o bua nne nna na ba le tsena go khalemela go e Ponto o ke ke wa ya mosebetsing o le tsena ka sebedisa ntho tse itseng o le tsena a ke o jotse ke tlotla ke utlwa a hona mohlang ke bile ke ntse ke jwetsa masoso mona ke re masoso ha hona hore ke le dimakeseng ke re ha hona ba wa ngkhalemela wa gete o ne ba o sane ke tswa go kwatetsa le gale ngwana ke be wa e bona disoso ke ka ho di gamano tsa ka lwana di ntse di le ntle ha kana kana wa utlwa he ke le bo phenong re lokela fela ho bontshana empa e seng re khinelana ha ba motho mo nseseng motho e monya sa thabela sitse a a bona ba le tsena ona le motho e leng gore ka tšhelete ya o qatela ona le a raileng pokola ona le e mong ka tšhelete ya o qatela ba nona ba tla kgotsofatsa lefatshe le strata le metswalle kano tsamaile ka tšhelete ntse a bone phofo e kae a bone motlakase o bonka bane fela ba batla go lobetsa di-zip zip ya stress ya botlhoko a ka o tlatla tshaba le go laetela ite ya gage fitlha yo tse ba nnete a jaka le boko se molasetse bokatsa tsaba le go laetela re gare gao gare we re go gwa thela the phofo ya o qatela Empala o le jalo Jesu ke bogera o tlae
1: ba a hi ba katle hong theo la meya lesedi FM le ho 88.4 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
0: ke nete ke molelwa tsebeletsa lesedi o tlantetse tsa 086-000-3084 ka morapine na o tlantetse tsara na ba le tsena ke gejelo Ya mama rao kena kwa tsane tsa bo chechella chechella muratang a urata uratang umura u hlomphang a u hlomphang umuhlom tsalo fakze sadia

0: ona ke ke be ya raba a ke re sa announce a ke ba lana ba ga tlo feta gatlanong le bo Stellen bo tshiletsela jwale ya nna ya ginea le yona ba pala maleka
1: ye ga tsona bona fela ye go tiro ponto a fela go sile
0: o sile ponto si
1: e o tiri tiro di ma M3 mo na ponto sa sa ga re bene ga ma
0: o taba la ga tlele metsi a se di FM dumela seri
2: e la ponto
0: e chapo jo
2: a e go a luka ka nta di pedi a ba ga di pedi ponto e nga ka mokwena ka mona ka taba di matlo taba di muhudi a e ke mo ze la ponto
0: e
2: e nze ke iphumuletse go mametse
0: ba kae ba ba
2: a tsha a ke tsile go a ke mo ze la mo
0: alright e tsa tsile mona ta utlwa
2: thank you ponto
0: Mamedi re ke o bontse ntwe le nngwe ka bolo wa hopola re ne re dumela hore Orlando Pirates e tla feta fela gahlano no siwelele go latela performance ya bona kwa no leking empa siwelele sa fihla sa egina hana ba bapetse male ka leng hape le Richards Bay batho ba ngatane ba dumela hore Orlando Pirates tla feta fela go Richards Bay e tropile 6 points ya gona fela hore e nke di points tse pedi 1 point ya bapala le Siwelele o bane ba bapetse maleka 1 point ba bapala le Richards Bay. Hona jwale tsena Kaizer Chiefs no sena motho yana hana ngola tela di win tsa bona tsela telaneng gore ba ka bapala maleka le Siwelele. Ba ka etsa ba ka hlolwa ke Siwelele se ba bapala maleka. Empa ke ba ba ile ba hlolwa ke Siwelele. Na ono ena hana ntho. Batho ba bangata ba ne ba dumela gore Mamelodi Sundowns gahlanang le Stellenbosch e tla feta fela. Jwale ke ka o thweng papadi ya bolo ya maoto ha ena therefore. Le nna hore Pirates e tjeletse le nna ke tlo botsa hore na wena o bane ngona le tumela re sanang se tla feta fela papadi ya bona o qetela ba patsena tsenyane tsena na e hlopa tsenyane tse le dishe tsani ba pala le hlopa tse kholo tsena e ka re di ba pala le bo Barcelona e ka re di ba pala le bo Manchester dume le seri arfe tar mutu khotso
1: e so motho
0: e so motho
1: Nande ke tsikile ka mona ka tiko no start. Ke na le mana le kuna pula ka bona. Go ile ka ka se go go re. Sanda se tsin champ.
0: Sanda se tsin champ.
1: Kani.
0: Ana lo khosi.
1: Ke lo khosi ke nang.
0: O ya e ka utlwisisa ona ba le tsena o bui bolo o mpa o tshehetsa.
1: A celebrate.
0: Le ba re re le ba tla go le ba tshisi le ba tla go re go gekisa papa di FTG.
1: A o ne re se di ja ka topo sa mo pele ga. E
0: bo ke le bo tla.
1: Ke di ponto a re o re ke bra ya bo ya bo di ponto.
0: American ka ba ba di ba o qatela ke le seri FM dumela.
3: Dumela le kae ponto?
0: E shapozo.
3: A go di ponto.
0: Ke mang kae?
3: E di tedi ka mona ka ri tsetsana.
0: E.
3: Ya sentse go mamela dipitse le go ala ka tjeng ke mona ka botlene ke na le Mohammed Mudie ntse go mamela le mo
0: mosebetsing mosebetsi
3: re mo tsebetsi re mo tsebetsi mme
0: o ke bua le Mudie mo Mohammed
3: Mohammed e bo
0: o ke bua le
3: Mohammed e bo
0: you go tla jalo le kae
4: le kae
0: re tla le kae o se Mudie e
4: ke
0: tsendi ka. Itse ya ka ke hlahlamang ke modie ile.
4: Eh.
0: Ona sebetsang ha monate mono letsatsi le monate o jwa mohatsela ka mo.
4: Hai wa ba tsaka bo se teng ka
0: mo. A tsona le di kausi mona tse teng ya tsena tsa Maria le ga ke di kausi hle.
4: Eh, ha ke tla di fetse
0: mona ka tsela ya mo.
4: Ke
0: tla ofa mo ya le sedi. Shorty shit. Tsoka tlo tlo se modie ha so ka bua le sedi FM ho. Ke mona to bua le di million.

ana dipine na e bitsa ka gore ke a still. Shema mararo meso.

Mponto wa Selepo le rato la ha Mponto wa Selepo le rato la ha.